ara a ko mo eyi ni a npe ni afoju nipa ti emi je ke wa wa awon aworan ti bibeli ti o la sile fun wa ti o ya fun wa nipa ti awon afoju nipa ti emi ninu Isaiah iwe woli Isaiah ori ikokandilogota lati ese ikewa anwa ogiri kiri bi afoju awa sin wa ona bi eni ti ko li oju awa nkose losan gangan bi eni pe loru ni ibi ahoro bi oku eyi ni a fi se apere ati apejuwe ifoju okan ti o ti deba eni kokan ninu aye bi o ba wo aworan ti a ya sile yi aworan nipa re aworan nipa elese kokan awon nipa eda kokan ti o wa ninu aye o so wi pe awa nwa ogiri bi afoju o je wi pe a ori ibi ti a nlo o si so wi pe awa nwa ona bi eni ti ko li oju o tun wa so wi pe awa nkose losan gangan bi a ba so wi pe a nkose losan gangan osan gangan ti a nso nipa ti emi ni o so wi pe Kristi ti wa si aye imole aye yi o ti so okunkun o ti so di osan gangan ati fun ani bibeli ati fun ani oro olorun ati fun ani awon asaju nipa ti emi ati ri apere awon apostle ninu majemo titun asi ti ri awon ti won ti mo ona igbala sugbon bi o ti le je wi pe a wa le osan gangan sibe sibe awa nkose asi nwa ona kiri bi eni ti ko li oju elomiran afi ijosile afi bi ti a tin wa asu eko ti o ye koro eko oro olorun afi sile atun ma ka kiri bi eni ti o wa ona ala ona igbala sile fun o wa ninu awon iwe kekeke iwe ipolongo ihinrere o wa ninu iwe feregede ti a ma npin fun awon eniyan o wa ninu iwe wa ninu iwe mimo o wa ninu bibeli o wa ninu cassette ti a ti gba sile sugbon sibe sibe afoju nipa ti emi a pa nkan won yi ti atun ma wa ona kiri gege bi eni ti ko li oju eni apere ati apejuwe ati aworan awon ti ko lolorun awon ti ko ni igbala awon ti ko mo ona iye awon ti a pe ni afoju nipa ti emi e je ki a wo Ezekiel ori kejila lati ese ikeji Ezekiel ori kejila ese ikeji omo eniyan iwo ngbe aarin olote ile ti won ni oju lati ri ti won ko si ri won ni eti lati gbo won ko se gbo nitori olote ile ni won nihi ni a so fun Ezekiel to je woli laarin awon omo Israeli awon omo Israeli ni o ye ki a ro wi pe o ye ki o mo ona igbala nitori awon ni a ti fi majemu lailai le afile lowo majemu lailai yi ni o so nipa odo agutan olorun ti n bo wa si aye lati gba olukuluku wala majemu lailai yi ni o so nipa eni na ti o ti a o bi lati inu wundia ti yo je ki agba wa kuro lowo ese ati lowo esu sugbon bi o ti le je wi pe agbe bibeli fun won afinu olorun han won ala won loye afun ni ilana ati ase ati ofin olorun sugbon sibe sibe won je olote won je alagidi won je asetinu eni won je ala igboran omo nitori be ni olorun fi so wi pe Ezekiel wa laarin awon olote ile Israeli awon ti o ni oju lati fi ri ona igbala sugbon ti ko si ri eni apere ati apejuwe fun wa lati mo we pe eni kokan ti abi lati inu obirin we pe afoju ni bi a ba nso yi nipa ti awon Israeli bi a ba nso yi nipa ti awon ti a ti fi ilana Olorun han bi e ba nso yi nipa ti awon omo lati ran diran fun Abrahamu bawo ni ki a so nipa ti awon keferi awon ti ko lolorun awon to je wipe igi ati ope ni won bo awon ti o je wipe igbekele won wa ninu okuta igbekele won wa ninu ohun asan ti aye yi melo melo ni ki a so bi a ba pe awon Israeli ti o ni woli ti o ni awon adari ti o ni awon ti o nko won ni oro Olorun bi a ba pe won ni afoju kini ke a pe awon keferi ti ko lo.

la wa soro tabi ki a ma sun bi o ba ri eni ti o sun wa fowo to eru eni be ki o le se ti sile lati gbo on ti a nso se o ye wa on ti a nwe e je ki a dije wa lati gbadura baba wa ti nbe li orun baba jesu kristi oluwa wa iwo ti o da aye sugbon ti enikeni ko da iwo ti o wa ki aye ki o to wa iwo ipilese ati opin olorun baba olorun omo olorun emi mimo a fi ogo fun oruko yin a si fi iyin fun oruko yin gba pe ati yin wa ni oruko jesu adupe lowo re wipe awa ni orile ede awon eniyan dudu awa ti a o mo olorun ni igba kan ri awon ti baba wa fi pa itan fun wa wipe enikan wa ti o nje olorun baba jesu kristi sugbon awa ti o se ni olori ire lati je ki a se alarin ba pade yin rere baba gba pe ati wa ni oruko jesu ninu itan ninu isedale wa ni ati gbo wipe awon obi wa awon baba nla wa won ma npa eniyan se ebo ni iwe mimo ti a npe ni bibeli won ori ri won o se pa ni tan fun wipe olugbala wa ati wipe eje jesu kristi ni ma we ni mo kuro ninu ese gbogbo sugbon bi o se ti wa ni awa ni o se ni olori ire ti o je ki a je alabajopin ninu ihirere ati igbala ti jesu wa pese re sile fun wa baba gba pe ati wa ni oruko jesu sugbon mo wi pe awon opolopo ni won wa ni akoko ti wa yi ti o je wi pe bi o tile je pe won gbe bibeli won ka won lo si ile isin sibe sibe esu ota wa ni olorun aye yi o fo won loju o ra won ni iye ko je ki won ki o mo otun si osi iwa ku wa kuro lowo won iwa ise kuro ni owo won sugbon sibe sibe won ke pe o won o si mo baba ambe o a o fe ki ti wa ki o ri be a o fe se ase danu a o si fe wa lasan ambe o wi pe awon igi ti o di wa leti awon ti o ra wa niye awon ti o fo wa loju ba wa yo kuro ni oruko jesu nje je ni ti jesu ta sile ni ore ke calvary e ti o wipe yi le eje mi ti ma je mu titu fun imukuro ese opolopo anbe wipe gbogbo awon ese ti o si wa ti o le mo ni tabi ti o nsa pa mo ni igbesi aye wa e ti ko je ki oju wa ki o ri igbala olorun ba wa yo won kuro ni oruko jesu sanu fun wa o ni igba na ni ikeyin aye ni igba ti ipalarada awon eniyan mimo yo sele ni igba ti o mo okan ti o fi ekeji sile ni igba ti pe yo dun baba anbe o se waye ni oruko jesu nje bi o tin kilo fun wa le oni ti o si n je ki oro re ki o ye wa sanu fun wa egbe kegbe ti ki je ki a gboran yo wa kuro laarin won ni oruko jesu awon ti won ba awon elomiran wa ti won wa n woran ti won gbo pe a lo si oluwa ti awon na n bo sugbon ti ohun ti a n ko ti ko ye won baba si won leti ni oruko jesu sanu fun wa je ki oro re ki o ye wa je ki eni kankan wa ki o le ni oruko ninu iwe iye ni oruko jesu kristi oluwa wa e je ki a joko loni a n ye iwe mimo wo ni ori eko pataki ti o se iyebiye
Eyi ni wipe elesin ni o tabi onigbagbo ni opolopo ibi ti a tin pe oruko Oluwa opolopo ibi ti a tin gbe bibeli ni iyato ti o wa laarin elesin ati onigbagbo ti ko ye dara dara be ba sin fi elesin pe onigbagbo ti an fi onigbagbo pe elesin ede ayede yo wa nitori aimokan ti o wa ninu okan wa opolopo ni won ti le dabi eni wipe won si Oluwa sugbon ti o je wipe agabagebe ati afarase lo poju ti won o si mo wipe ko si ohunkohun ti elesin le ri gba lowo Olorun bi ko se iya idajo ati ibinu Olorun ti o gbona popo popo sugbon nitori aimokan ati ede ayede ti o wa ni opolopo ibi ti a ti ma nlo ni o sese pataki loni bi a ba ti n pe awon ori oro Olorun ki o ma se je ki ohunkohun ki o di o lowo bi o ba mo bi ati kowe ki o gbegege re bi mo ba ti n pe awon ori ese wonyi ki o ma ko won sile bi o ba ti n dele ki o tun ma ye wo lati je ki o le da oloju iyato ti o wa laarin elesin ati onigbagbo lati isedale aye lati igba ti awon eniyan tin kepe Olorun ni o dabi eni wipe ati epo ati alikama ni won wa ninu aye lati igba ti awon eniyan ti a tin fi oruko Olorun pe won ni awon onigbagbo tooto ati awon agabagebe elesin awon ti won fi enu sumo Oluwa sugbon ti okan won jina rere si Olorun ni won ti wa o wa ni ilu okere leyin okun o si wa ni ile ti wa nihiyi o ti le dabi eni wipe awon elesin ni won po ju onigbagbo lo bi iwo na ba ti wo yikakiri bi o ba de oko gege bi agbe awon epo ti o ma nku lai je wipe ati owo agbe gbin won awon ni o ma npo ju awon ohun ti agbin ti o lere ti o ma mo eso wa awon epo ni o ma npo ju alikama lo be na ni ni ile isin gbogbo awon ti won ma nwa sugbon ti ki se lati je onigbagbo tooto awon elesin awon ti won ma gbe bibeli awon ti won pe oruko Olorun ma ara won sugbon ti Olorun o mo won ni eniyan ti re awon ni won poju awon omo imole lo o si sese a o ni feku laarin wa ni asale yi ti a joko ti a ro wipe onigbagbo tooto ni wa sugbon ti o je wipe bi ojo ikeyin ba de ba o lai ni yipada si iru ipo ti o wa nisisiyi ika abamo Olorun ma je ki a fi hanu nitori pe ni ojo ni ti o n bo wa ojo idajo ojo ti onikaluku yo ri ara re gege bi Olorun ti ri ekun ati ose ati abamo yo po le ojo na mo si gbagbo wipe iwo ti o wa nihi loni nitori pe o fe tan ara re je ohun lo se wa abi be ko nitori be o se pataki
bi olorun ba fi ohan gege bi elesin koni se anfani lati ba olorun jiyan eni ti o ba ba eleda re jiyan iparun ojiji ni o de ba iru eni be bi olorun ba fi esun sun o wi pe o je elesin ala farase eni ti ko mo olorun eni to ro wi pe oun lo si ijoba orun nigba ti o wa ninu okunkun sibe sibe bi olorun ba tin fi ohan bi o ba le se bi dafiri ti o wi pe ni tooto elese ni mi ati elesin lasan o daju wi pe idajo yo kuro anu yo si tele ni iwe woli Isaiah ni o ti nte mo wa leti ti o sin je ki a mo apejuwe awon elesin ti won ki se onigbagbo iwe woli Isaiah ori ikeji din ni ogota 58:58 lati ese ikini kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi pe ki o si fi ire koja awon eniyan mi han won ati ile Jakobu ese won o ati nbere ninu okan re boya o ti ka iwe ti anka yi ori ese yi boya o ti ka ri kini se ti olorun lati ma so fun ojise re oni waasu ti an pe ni woli Isaiah wi pe kerara kini se ti o wi pe so ni ohun jeje so pele pele fun awon eniyan mi nitori wi pe bi o ba nba agbo magba alagidi okan eni ti o nfi ara re pe eni ti ko je bi o ma nba iru eni be soro oni lati gbe ohun re soke bi o ba ti n pe eniyan ni igbakugba ti o ti n so wi pe lagbaja ti o ni dahun bi o ba nba iru eni be soro oni lati kerara eyi je wi pe awon eniyan wonyi je agbo magba asetinu eni olori kunkun nitori wi pe ki se akoko ti olorun yo ke si won ti o si ba won soro sugbon nitori agidi okan won nitori pe won fi mimo se aimo nitori wi pe won lo ni ona aigboran olorun lati so fun oni waasu yi wi pe ki o ke rara iwo na si mo ni awon ibi ti a ti njosin wi pe bi won ba fe so oro ese won ki ke rara won ki ki gbe soke won a so ni ohun jeje ati pele pele awon yoruba si ma so fun a wi pe a ki fi boro gba omo lowo ikuro se ati gbo be ri eni ti o ti jinle ninu ese ki se pe a ma fowo ra ni ori a ma fowo ko le orun a ma reni pelu re wi pe ese oda koda ko se be bi eyan ba se be idajo olorun wa bo ba so be ko ni gbo ke rara ma se dasi kini itumo wi pe ma se dasi o n so fun a wi pe lati ori de ile lati oba titi de awon ijoye titi de awon ologbon titi de awon mekunu ti o wa ni orile ede na ni won je elese o si so fun a loni wi pe ati agba ati ewe ati okunrin ati obirin ko si enikan ti a le ri dasi ko se eni ti a le ri yo sile oni ke rara ma si se dasi o gbe ohun re soke bi pe ko si fi ire koja awon eniyan mi awon ko so wi pe ki a fi ire koja eniyan mi han awon elomiran oni eni ti o ndese eni ti o wa ni iwa ti o lodi si ti olorun awon ni ki a fi ire koja won yi han wo ese ikeji
ki owo iwa awon ti an pe ni lesson bi won ti dese toni bi won ti je agbo magba toni bi won si ti je ase tinu eni toni be ni won so fun ani ese ekeje sugbon won wa mi lojojumo won ye lo si lesson won ye ka bibeli won ye lo lati gba omi adura won ye ka samu won si ye lo si ile isin ni ojojo isimi o nso fun awi pe sugbon won wa mi lojojumo won si ni inu didun lati mo ona mi bi orile ede tin se ododo ti ko si fi ilana olorun won sile won bere ilana ododo won ni lowo mi won si ma se inu didun ati sumo olorun an so fun wa iwa elesin elesin je eni ti bi o ba de ile re o sese ki oju bibeli kan ni o ma ri ni ori tabili bi o ba de ile re ki o to jeun a so wi pe e je ki a gbadura bi o ba si de ile re ti o nbere wi pe ohun ti o fe da wole ni ba o lo se le sese ani mo gbekele oluwa ni oluwa yo pese o sese ki o tile ko ile re ki o so wi pe Jehova Jire oluwa lo pese tabi ki o ra moto ki o ko seyin re oluwa le oluso agutan mi sugbon sibe sibe o ti oye run lenu e o elesin o sese ko ti fa iyawo ko ti o sese ko ma tile ti san owo ori iyawo ni sugbon ki won ti bi omo meji abi meta ki o wa di leyin omo meji abi meta ki won tun gba ile isin lo ki won so fun alufa wi pe a fe se igbeyawo awon na tun lo se waju pepe won tun woso won awon tun pin awon iwe pelebe pelebe wi pe a nse ti igbeyawo won tun peran won fi ile pon won fi ona pon awon omo si wale rebe rebe sugbon sibe sibe won sese fe se igbeyawo awon elesin bo ba tin ri won won osoro mo iru awon eniyan be ni o sese ki won ma lo awon egba owo ti orun ti oruka eti oruka gbogbo won akokora sugbon bi won ba tin bo ni elesin won se apamo omo apamo won ko sinu e tori pe won fe guregeje ni waju oluwa bọ́n bá tún ti ń jáde bí wọ́n bá ti ń tún fẹ́ wọ ọkọ̀ èrò wọ́n tún ṣí àpamọ́wọ́ wọ́n tún kò sétí wọ́n tún kò sọ́rùn àwọn ẹlẹ̀sìn là ń pè bẹ́ẹ̀ ó ń sọ fún wa wípé ṣùgbọ́n bí ìwà wọn ti burú tó nì wípé lójoojúmọ́ ni wọ́n ń wá mi ẹsẹ̀ ìkẹta ó tún sọ fún wa wípé wọ́n jẹ́ ẹni tí ń gbàdúrà àwọn ni bó bá di òru bí àlàkalà bá dé tí wọ́n làágùn wá láti ojú oorun wá gbọ́ jésù gbà mí jésù gbà mí jésù gbà mí dáríjì mí dáríjì mí dáríjì mí ẹ̀ṣẹ̀ tó dásùn lálẹ́ àná òjúlẹ̀ ológbò tàbí èkúté tàbí adìyẹ wọn ò yé lé e lójú oorun bó bá sì ti ń jí bẹ́ẹ̀ ló ń wá sáàmù tí ó kà bẹ́ẹ̀ ló ń gbàdúrà sí omi nínú ìgò tí ó mu omi tí ó ń sọ pé àjẹ́ kúrò lẹ́yìn mi àjẹ́ ẹ̀bá ti kúrò lẹ́yìn ẹ̀ ti pẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ tí ò kúrò lọ́wọ́ ẹ nì torí àwọn tẹ́ṣẹ̀ bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn tí ìwàkiwà ìrìnkìrìn tó bá wà lọ́wọ́ wọn àwọn làjẹ́ lé káàkiri ṣùgbọ́n bó ṣe ti àwọn onígbàgbọ́ tòótọ́ ni àwọn tí wọ́n ti bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ àwọn tí a fi ẹ̀jẹ̀ jésù kristi ra padà àwọn tí a kọ orúkọ wọn sí inú ìwé èyè lé ọ̀run bàjẹ́ ń rí wọn ó ń sá nì bó ṣó rí wọn ó ń sá nì èṣù pàápàá bó bá wá pẹ̀lú ìdánwò tàbí ìdẹ́wò rẹ̀ bó bá ti ń sọ wípé àkọ́ nínú ọ̀rọ̀ ọlọ́run wípé mo jẹ́ aṣẹ́gun bẹ́ẹ̀ lè ṣú sá lọ ṣùgbọ́n bó wá di wípé o lélẹ̀ mú látojú oorun à ń sin ọ́ nínú omi à ń sin ọ́ nínú sàárè tàbí à ń sin ọ́ káàkiri o sì ń jí o láàgùn o ń sọ pé padà lẹ́mìí sátani padà lẹ́mìí sátani ìgbàlà ló yẹ kó wà ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wọ̀nyí wọ́n ń gbàdúrà wọ́n ń gbààwẹ̀
ododun o se se ki won ka ogoji ojo ko pe pata pata kan so pe ah mi o yo kan kuro nu eri o si se se lasiko aweni ko je memo ko je muti ko je musiga awon alarede ti won wa nita awon ti won rent ile fun nita awon a wa nbe ni gbogbo goje ojo ni won ma gba awe won ma se sera ni bi ogoji ojo ba ti koja o pari o tun pada sinu ebi e sinu oti e o di ko ma sun gota ṣugbọn bo adojo sunday o an lati ri ninu lesin o si seese ko ti e ma sise paapa ninu lesin awon wonyi ni bibeli nje ko ye wa wipe elesin lasan ni won bi ku ba pa oju won de niru ipo be o daju wipe orun apadi ni ni ese keta ni o so pe ṣugbọn ese keta nitori kini awa se ngba awe ti iwo ko si ri iru awon eyan be won agbadura lasan won wa se ko bibeli lasan won agba awe lasan iwo na lo bere lowo won o sa mo won on wa leti okun bi won ti ngbadura toni ti won si ngba awe toni aje oju won le awon ni won gbo ton so pe eye nke bo se tawon ton ni igbala ni awon ti a ti dari gbogbo ese won ji patapata be ye ke o kan ke danu ni sugbon bo je ten ti o ti ni igbala eni ti o ti dari ese eji bo logbo rin loru bo ba ri oju ologbo ani won de o koni lesun gbogbo ti ese awon kan ti won rin nita ko ni lesun ibi kibi to wa ko si bi bedi to sun le lori ko si bo se le niye lori to o sese ko je ri pe se ni won mu bedi ni se ni won gbe wa lati oke okun sugbon sibe sibe ko ni le ronun sun bo ko le sile awon osu ati aje won ni je gbe nu e o le ko le sile ki awon eniyan ki o wa ninu re sugbon ki ohun ko tun lo wa iyara kan nita ko ma dagbe iru awon eyan be awon na o to be lati lo le lati ko ere ko lo sile won o to be nitori bi awon eyan nu aye bi won ba ri won ki a won fo ba won nitori kini nitori pe won o mo oju olorun won o mo bi ati sin olorun won je elesin lasan sugbon won ki se onigbagbo bi won ba si gbawe olorun ki ri o ni o se so wipe nitori kini awa se ngbawe ti iwo ko si ri nitori kini awa je okan wa ni iya ti iwo ko si mo kiyesi le ojo awe yin eyin se afe ẹsìn fi agbára múni ṣe gbogbo iṣẹ́ yín kí ni bíbélì ń pè ní wípé ẹ̀yin ṣe afẹ́ Isaiah orí kẹta mo ń kà á láti ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún èyí jẹ́ ohun tí ó ba orílẹ̀-èdè wa jẹ́ ó wà láàrin àwọn tí wọ́n lọ sí ilé ìsìn ó sì wà láàrin àwọn tí wọn kò ti ẹ̀ gbọ́ kankan rárá ó wà láàrin àwọn ọ̀mọ̀wé ó sì wà láàrin àwọn púrúǹtù tí wọn ò mọ nǹkan kan afẹ́ ó ba ìgbésí ayé wọn jẹ́ pátápátá wọn a sì náwó wọn fowó ṣòfò láti ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún ní àìsà orí kẹta pẹ̀lú olúwa wípé mo fẹ́ kí o fiyèsí dáradára kò sọ wípé oní wàásù wípé àwọn ẹlòmíràn bí a bá bi wọn tí a bá sọ wípé ṣé bí o gbọ́ wípé àna rẹ̀ ń yẹ̀ yìí òkú padà ó ṣe lọ a ní ṣọ́ọ̀ṣì wá ní àwọn ẹlẹ̀sìn nìyẹn kò mọ̀ wípé olúwa wípé a sọ pé ṣọ́ọ̀ṣì wá ní bí ọ̀rẹ́ bá dé tó sọ pé mo dé o wá fi ọtí ṣe mí lálejò a ní ṣọ́ọ̀ṣì wọ ọgbà fún wa bẹ́ẹ̀ àwọn ẹlẹ bó bá ṣe mọ àwọn ẹlẹsìn nìyẹn àwọn tí kì í ṣe onígbàgbọ
awon ti won ni idani loju ohun ti won gba won so wi pe bo ba so pe iyawo o si bimo o si dake be bo ba dake tara ya ba dake o lo wa keji ko mu yawo keji lata buli e boya o sese ko le bimo ani shoshi wo je gba mi ma se be won le mi jade abi ka so fun won pe obirin sa ni iyawo en fi omo bi ekini ikeji iketa obirin bo ba bi okunrin o ni re ni ta se arole e o ni re ni ta duro sile to ba ku o se fe keji bi won ba gba fun yin ni church yi o se fe sita ani won mo ba se ma won elesin niyan won o ni dani loju kini oro olorun wi won o mo wi pe oluwa wi pe bodi asiko kesi mesi ninu ile isin won abi asiko isa ajinde to ba so pe o si wa be ni wi pe o nsofo o si mura gege be ni pe okunrin ni yo o mo bo tin se ni ba ona tin se won ko setini won si ma nko sorun ya dile gbogbo asi fi paju asi dabi egun nita obirin a wo aso to pon kanle latoke bo ba tiri to ti yo lokere wa ni awon na nbo yen awon elesin niyan sugbon won o si mo wi pe oro olorun ko fun won be won o mo tun mo wi pe oluwa wi pe bi won o ba se won so pe a sese ri eko bibeli kan o won so fun won be wi pe ka ma jale o o me nti o fe ko jale ni won e agbodo gbari ba o pe owo eyin o buru o se won wi ni iwo ori ka ninu iwe oro olorun o ni pelu ta lo wi pe oluwa wi pe nitori awon omobirin si oni gberaga ti won si rin pelu orun giga o je mo e ti an pe ni afẹ irin to rin lese bo se yan ti o nfi ife kufẹ rin lati pe awon okunrin lati ba o se ife kufẹ oju olorun ri o abajo to gbadura ti olorun o gbo abajo to gba awe titi sugbon ti wahala re ti o fi o sile oni ati pelu oju ife kufẹ ewo la npe loju ife kufẹ bo ba roju wa mo tiro ati e ti won fi n kun ete wa si ri ton ma soju regberegbe be ni to fe se agbere oju ife kufẹ niyan awon na nje ki awon pastor oluso agutan awon na nje kan dese bo ba gbo pe pastor o tun ti bimo kan o ti a mo nipa e o awon oloju agbere na fa won si kun lesin kaakiri o si so fun a wi pe won rin pelu orun giga ati oju ife kufẹ ti won rin ti won si yan bi won tin lo ti won si nje ki ese won roworo won fi saworo si ese awon mo isu la n fi si lese awon ti yoruba ba mo wi pe won ti n wa ti won si mona olorun ton so pe iwo omo yi ma lo mo won wa ko nkan si won lese eyi ti won ko si awon abiku lese ni won na tun ko sese to ko sowo to ko se ti to yan esu lo ko nkan si o leti esu lo si ko si olowo besu ba si ti n ri o nigboro o ti mo pe ikan nu won niyen awon eniyan re kosi ye fi lakure gbe da iru awon eniyan be lola aisan ju won sile rungurungun ko ju won sile ori yiyi nko bo ba lo sile ogba tan tin wo awon tori won yi wari won be won o si mo o ma se o ki enikan ki o le so fun won pe ohun ti o sun won debe ni iru iwa ti won hu eyi ni olorun ko fi gbo ti won sugbon bi o se awa ti olorun si leti to si je ki oju wa ki o la mo gbagbo wi pe bi a ba jade a ma kilo fun won o so ni ese ketadinogun wipe nitori na oluwa yoo fi epa lu atari awon omobirin si oni o ya mi lenu
bo ba ri awon obirin to n pari oluwa lo lu won ni atari idajo olorun ni oluwa yo fi epa lu atari awon obirin si oni won si kun igboro gbogbo irun ti lo tan patapata eyi ti run e o lo ina o kuro nbe opolopo itiju ni aso nbo mora eyi ti won ba si bo itiju won mora won tun ko aso oniho won tun wo gbogbo nkan tan won yin bo se o ti je won ni ara tan patapata a o ti gbe won si won para won won ku laaye Oluya Oluwa yo si fi ho won wi fun mi je won kirin ni o nsinsin yi won rin ni oho obirin onile olona o le ni moto ayokele sugbon sibe sibe atun mu iro e ase si meji wa ma ri oho enta won ni tijumo bo ba ri won lejo bo ri won ni bi ti won tin wo cinema kakiri bo ri won legbe titi iwo na we fun bi o ba je wi pe opolo opolo won pe nkan nkan papa o tun tin sele nbe a fi moto si egbe titi onile olona a ma jo ni gboro bo ba je ni to wa moto wa ni ejo ega fa eje ka koja eni to nsi esu oju won ki riran olorun si so fun wa wi pe awon elesin ni won se be ko si mo se le se be to ni ojo saturday bo ba ti jo di ojo sunday won tun gbe bibeli kurukere won lo si lesin nkan ton sin ka oye won bo ba si jade to so pe kini won so ni lesin ah lo nkan lo na ni ohun o gbo kina so ni ese ekeji ni dogunle ojo na oluwa yi o mu ogo saworo won kuro ati oso won ati iweri won bi osupa mo ba lo si ile isin ni igba miran gele ti elomi awe oni ri oni wasu wa se ma garun leyin obirin alafe aye ki lo si ko sinu e paper lo ko sinu e se iwa ologbon niyan abi omugo ka tun woso ka wegele ka ma je kari oni waasu ka ma je ki agbo oro olorun elomi wa joko segbe orun ni patapata latoke dele ati ewon ati jufu ati iboju ati akete ati oso ese ati oja ori ati ago olorun didun ati oruka eti se o ri ninu bibeli ti e abi bibeli temi yato tori awon elomi won so pe ngba to de tin lo si eko bibeli won ma ti fi ofin de e kale won o ka bibeli awon ti won ki se onigbagbo ko ye won ona olorun o ye won ona awa omo olorun papa ko ye won aboye won rara oruka ati oso imu eparo aso wiwo ati aso ileke ati ibo iborun ati apo ati awojiji ati aso ogbo daradara ati ibori ati iboju yo si se pe orun buburu yo dipo orun didun ti won ba ti jo irun ti ti won ti fi nkan wora ti awa di arugbo kale ko ti pe ogbon odun ati di arugbo bo ba woju e wa nkan lo nbe idajo olorun niyan awon elesin ni an so yi sugbon sibe won aka bibeli won agbadura won agba awe abajo to olorun o gbo olorun ki gbo ti agabagebe yo si se pe orun buburu yo wa dipo orun didun akisa yo si dipo amure o ye ke awo won daradara awon ton wa ninu aye o si se ki won na papa ko ti sonu sinu aye bo ba wo awon omokunrin mi won adaso eti aso won tun ja welewele won fe wo akisa laye atijo bi aso eyan ba ya die ni eti aya gbe lo si odo awon ti won ranso
pe e ba mi ran ko fe wo akisa sugbon nisisin yi fun ra won won tun te blade abe won tun te bo won tun je ti e wele wele bo ba ri ni apa won won tun je wele wele ah ki lo de gboro awon elesin ni won ti kode bi wo na ba gba lowo won odi ara won odi ko gbadura ko olorun ma gbo odi ko gba awe ko olorun so pe won ori o odi ko wo wahala ko olorun so ko ma nikan daran nkan e yo si se pe orun buburu yo dipo orun didun akisa ni yo si dipo amure ori pipa yo si dipo irun didi daradara awon obirin l'olorun soro enihi tori awon obirin lo ma ndiri abi be ko oni ori pipa ni o si dipo irun didi iwo lo wo awon elesin gbogbo nkan ti an ka nihi ni o je ipin won sisan aso ofo dipo igbaya ijona ijona yo si dipo ewa won ti jo ara won si ti jo irun eyi ti je ki o di mo fun a wi pe awon won yi won je elesin lasan lasan oni olorun o se gbo ti won je kin tun wo si ni ibi ti an ka tele tele Isaiah ori ikeji din ni ogota ese ikerin kiyesi eyin gba awe fun ija ati agan ati lilu nipa ikuku iwa buburu e ma se gba awe bi ti ojo yi ke le gbo ohun yi le oke eyi so fun pe on lati ronuko wada bi ki ba se be ilekun orun rere yo ti mo iru eni be sugbon bi o ba je ronuko wada ti o so fun olorun wi pe o mo wi pe o je elesin tele tele sugbon nisisin yi o nfe je onigbagbo toto yo fi oju anu re wo mo fe ki o wo awon oba ori iketa din ni ogun 17 awon oba keji ori iketa din ni ogun ki o tun wo iwa awon elesin ti won ki se onigbagbo bi mo tin pe ni ki o ma ko sile ki o si ma si bibeli re nitori pe mo fe ki awon nkan won yi ki o da oloju ki o le mo pe ki se aheso awon eni ti ko mo kan eyi je oro mimo olorun ti o nkilo fun wa ti o nso fun wa wi pe ke akoja jije elesin ke a je onigbagbo toto awon oba keji ori iketa din logun mo nka lati ese ikeji le ni ogbon won beru oluwa pelu won si se alufa ibi giga won ni fun ara won ninu awon eniyan lasan tin rubo fun won ni ile ibi giga won ni wo ese keta le ni ogbon won beru oluwa won si si orisa won beru oluwa bi ara ba san ni oju orun wa so pe olorun mi o bọ́n bá rí ẹ̀jẹ̀ bá mọ́tò wọn agbárí wọn ní jésù wọn bẹ̀rù olúwa ṣùgbọ́n òrìṣà kúrò nílé wọn ìwọ tó fi òrìṣà sílẹ̀ nílé tó wá débi tó ń gbé wa lẹ́nujó tó ń sọ pé ẹgbàdúrà fún mi ẹgbàdúrà fún mi òrìṣà ò ní jẹ́ kádúrà tá ń gbà fún ọ kò ní jẹ́ kó gbà eré ìbejì ni tàbí èyí tó ń tapo sí nínú ilé ẹ pe ki o le ni ko le ni ere ni ibi ise to si debi to dabi angeli to joko jejeje to si de to so pe ah mo ni wahala ni orisa to wa nle loko wahala ba o se o mo pe o jeje isu titun bi o ba je pe o tun lo se irubo o si n gbe bibeli o si so pe o beru oluwa wo nkan ti won so fun wa ni ese iketa le ni ogbon won beru oluwa won si si orisa won sin orisa won gege bi ise awon orile ede ti won ko lati ibe lo awon ti won beru oluwa sugbon sibe sibe ti won dese
awon ni a so fun wa wipe elesin lasan ni won o nje ohun to si se wa laanu ni wipe awa ti a man kaakiri gbadura fun mi gbadura fun mi gbadura fun mi woli to lo ba leti okun elesin ni bo ba mo jo ati je elesin lo ko ni wa leti okun lo to lo ngba we se won na ri paso npon imoto to ye eni to je eni mimo iwo na ri pe irun e irun okunrin o ti dabi to birin sọlọrun lo fun ni se iru e se ọlọrun lo ni ko gbọdọ mo bi ton tin gerun awon ila si lo n ba leti okun e gbadura fun wa e gbadura fun wa eyan ọlọrun o ti me eyan ọlọrun asi a ma wa won kaakiri eni to ni yawo meji ninu ile eni to bi ma le kaakiri ton po ti o ti e moruko won ton a si lo ma ba won ani e alagba won gbadura fun wa iwo na san pe lati ojo tawon alagba won ti n gbadura wahala o kuro nle e agba na o kuro ko gbo ko gba si ajade apo ko kuro bi wo funra ara re bo ba ko ese sile sugbon to so pe o beru oluwa to so pe lati igba ti won tin se eko bibeli ni ojo isegun mi o paje ri o to lo o paje o pa ese na je ojojumo lo ndese to mu ese bi eni momi to nje ese bi eni jeun sugbon sibe sibe to se nwa bo pe ro ijoba olorun wa so pe mi na wa nbe o je ronupo ada nitori idajo nbo wa je kin so to sele ti awon ra bi fun o eyi a si je ikilo fun o wo ese ikeedogbon o si se le atete ko gbe ibe won won ko beru oluwa nitori na ni oluwa se ran awon kini usarin won ti won se pa ninu won awon ti won dese ni ikoko awon ti won fara pamo sugbon ti won dese nitori eyi ni won so fun wa ni ese ikesan awon mo israeli si se ohun ikoko ti ko to si oluwa olorun won won si ko ibi giga fun ara won ni gbogbo ilu won lati ile iso ti awon oluso titi de ilu olodi ese ke dogbon wa so fun wa wipe nitori ese ikoko ti won da o ni olorun se ran kini usarin won ti o si npa won se iwo na se o nda ese ikoko bi o ba nda ese ikoko idajo nbo o sugbon bi o ba je ronupo ada ti o so fun olorun wipe saanu fun mi nitori elese ni mi mo gba ere olorun je wipe bi o ba ronupo ada jinle jinle ti o ronupo ada tokan tokan yo dariji o wo iwe woli Isaiah ori ikini iwe woli Isaiah ori ikini lati ese ikokanla oluwa ni kini opolopo ebo yin ja si fun mi emi kun fun ore sisun agbo ati fun ora eran abopa be ni emi ko si ninu didun si eje ako maalu tabi si ti odo agutan ati si ti obuko awon elomiran wa loni ni awon ile isin kaakiri ti won si peran sibe fun irubo awon elomiran ati le gbe o seese ki o je ori eran yi lo si ikorita meta esu ni won sin o won o sin oluwa awon elomiran o seese ki o je ti abela tabi ti turari iru awon eniyan be won ti pa ilana olorun da eyi ni wahala o se kuro ni ile won bi o ba sin lo si iru ile isin be olorun so fun o wipe loni bi o ba ti n gbo ohun re ki o ronupo ada ki o ke pe oluwa ni ese ikejila nigba ti eyin wa lati fi ahan niwaju mi ta le o beere yi le owo yin lati te agbala mi nitori won o je onigbagbo tooto won o je omo olorun won o je eni ti a ti ra pada pelu eje jesu kristi eyin ni olorun se n le won
kúrò ní àgbàlá rẹ̀. Ẹ má mú ọ̀rẹ́ asán wa mọ̀. Èwo ni ọ̀rẹ́ asán? Ìdámẹ́wàá ẹlẹ́ṣẹ̀ ọ̀rẹ́ asán ni. Ẹni tó lọ ṣe fàyàwọ́, ẹni tó lọ lu àwọn ẹlòmíràn ní jìbìtì, ẹni tó ń jalè, ẹni tó ń ta ọtí, ẹni tó ń ta sìgá láti owó sìgá, owó ìpànìyàn, owó ọtí, owó ìpànìyàn, ó wá mú ìdámẹ́wàá nú ẹ̀, ó ní mo wá fún Olúwa o. Bó bá sì di ọjọ́ ìsinmi, irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ wọn á jó wá síwájú pẹpẹ, ni wọn á sọ wípé Olúwa bùkún mi, mo sì wá fi orí Ọlọ́run hàn. Oore Ọlọ́run ẹni tó ń ta ọtí, tó ń ta sìgá. Ẹlòmíràn, iṣẹ́ àgbèrè ló ṣe káàkiri tí àwọn ọkùnrin tí wọ́n ń bá ṣe ìwà ìbàjẹ́ tí wọ́n á sì fún lówó láti inú owó ìwà àgbèrè. Àtúnmú ìdámẹ́wàá wá síwájú Olúwa, a ní mo wá mo ore Olúwa ni o. Olúwa tó dá mi sí, ó dá sí láti ṣe àgbèrè, ó dá sí láti ṣe ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́. Olúwa tó dá mi sí, tó sì fún mi, tó fún mi ní iṣẹ́, ṣe iṣẹ́ nìyẹn. Dá mi lóhùn, ṣeṣẹ́ nìyẹn. A sì mọ owó ẹ̀ wá síwájú Olúwa, ọ̀rẹ́ asán ni. Tàbí ẹni tó ń lu àwọn ẹlòmíràn ní jìbìtì, àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n ń gba iṣẹ́ lọ́wọ́ ìjọba, ó ṣeéṣe kó jẹ́ contract. Ṣùgbọ́n kí iṣẹ́ tó bọ́ sí lọ́wọ́, òun náà mọ irú omi tó ń dà sílẹ̀ kóun lè tẹ́lẹ̀ tútù. Owó tó fi ń dí àwọn ènìyàn lẹ́nu. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ìgbà tí owó ìbá tún jáde, a tún mú ìdámẹ́wàá wá. Àwọn tí wọ́n sì jẹ́ oníwàásù, tí àwọn pàápàá jẹ́ ẹlẹ̀sìn, wọ́n á sọ wípé ẹ̀rí àpẹẹrẹ lágbájá ni. Àwọn ni òpó múréró ní ilé ìsìn, àwọn ni igi lẹ́yìn ọgbà, àwọn ni bàbá ìsàlẹ̀ fún wa. Ọlọ́run ò mọ̀ wọn. Ó ní wàhálà ṣe ń pọ̀ tó bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n mo gbàgbọ́ pé àwa tí a wá lónìí, a fẹ́ tẹ̀síwájú ní irú ìwà ẹlẹ̀sìn bẹ́ẹ̀, àbí a fẹ́ tẹ̀síwájú bẹ́ẹ̀. Ẹ má mú ọ̀rẹ́ asán wá mọ̀, tùràrí já sí ohun ìríra fún mi. Ilé ìsìn tí mo ń lọ ní ọjọ́ púpọ̀ sẹ́yìn, gẹ́gẹ́ ní bí ogún ọdún sẹ́yìn, kí n tó mọ ọ̀nà ìgbàlà, ìgbà tí mo sì jẹ́ ẹlẹ̀sìn. A wọ aṣọ funfun, inú wa dúdú ju kínì lọ. Ìwà ìkà, ìbínú, ìjà, àrankan, ṣíṣónú, agídí, ọ̀tẹ̀ kò kúrò nínú wa. Bí a bá ti wọṣọ funfun, a gbàgbé pé ara tá a wọṣọ funfun sí ó dúdú. Inú tá a sì wọṣọ funfun sí pàápàá ó dúdú ju nǹkan míì lọ. Àwa ni ayé ìgbani, a fìyàn sínú. Bó ṣẹ̀ wá, ọdún márùn-ún, ọdún méje, ọdún mẹ́wàá, ó wà nú wa síbẹ̀. Mo jẹ́ ẹ̀kan nínú àwọn tó ń lùlù fún wọn nígbà náà. Àlákálá ò kúrò ńbẹ o. Ṣùgbọ́n bàbá ti ń lùlù ni àwọn èèyàn ń jó, ni wọ́n ń fò sókè, wọn a ní ẹ̀mí gbé wọn, ẹ̀mí èṣù ni. A máa yí wọn mọ́lẹ̀, ẹ̀mí Ọlọ́run kì í yíyàn mọ́lẹ̀. A kò tún lọ sílé ìsìn, kẹ́mi Ọlọ́run kò tún dọ̀tí aṣọ ẹ̀ kò tó dé. Kan ní mbolo ti ń bọ̀, ó lọ jà ni àbẹ́ ò lọ lọ ṣe, kò ní ẹ̀mí Ọlọ́run ni. Ẹ̀mí Ọlọ́run kọ́ yìí ni àwa ti wà ńbẹ̀ tẹ́lẹ̀. Bí n bá ti ń lùlù, àtàwọn tí wọ́n ń ṣe àgbèrè, tí wọ́n ṣe panṣágà, àti àwọn tí wọ́n kóbìnrin jọ, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀mí ń bà lé wọn, ni wọ́n ń fi orírú bẹ́ǹchì nínú léèsì. Mo rí ni o, kì í ṣe tí wọ́n pa nítàn fún mi, mo jókòó sáàrin wọn ni. Àjọ ń gbọ́ àwẹ̀ ni, àjọ ń ka sáàmù. Aago méjìlá, aago mẹ́sàn-án lóru la ń gbàdúrà, a lọ ń ṣe iṣẹ́ òru pàápàá. Àjẹ́wọ́ bàtà, bí ìṣó bá gun ẹlẹ́sẹ̀, bó bá kú o lọ sọ́run àpáàdì. Wo ẹsẹ̀ ìkẹtàlá, ó ń sọ fún wa pé tùràrí já sí ohun ìríra fún mi. Oṣù titun àti ọjọ́ ìsinmi, ìpè àjọ, èmi kò lè rọ́jú gbà á, ẹ̀ṣẹ̀ ni. Àní àpéjọpọ̀ ọwọ́ nì. Oṣù titun yín àti àjọ ìdásílẹ̀ yín, ọkàn mi kórira. Wọ́n já sí ìyọlẹ́nu fún mi. Ìgbà tó ń gbàdúrà tọ́lọ́run sọ pé yé yọ mí lẹ́nu. O mọ̀ pé irú èèyàn bẹ́ẹ̀ tẹ́. Tó ń gbàdúrà tọ́lọ́run sọ pé ta ló ń yọ mí lẹ́nu yẹn.
omo ni na ku na wo ni e ti o pada wale to ngbadura to ranse latokere sile wi pe o nfe alaafia o nfe ilera o nfe iwosan ye yo mi lenu bi olorun ba ka adura e si yo lenu o pari fun e jumo bo ba le ronu ko ada bo ba so fun olorun wi pe saanu fun mi emi o to se elese olorun a saanu fun o nitori alaanu le olorun bo ba jo ara re loju ni ipo elesin ti o wa ti o so fun olorun wi pe o gbagbo pe jesu ku lati ku ese re lo bi o ba si ti ku ese lo be ni o nju ese sile patapata to je ko sumo sakani re mo ni ese kerinla o so wi pe osu titun yin ati ajo idasile yin okan mi korira won ja si iyo lenu fun mi o su mi lati gba won ni igba ti eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ni tooto ni igba ti eyin ba gba adura popo ki se die o adura ka ma gba ka ma la mi loju adura ka ma gba ka ma mi gbogbo ara adura ka ma laagun oni bo ti e gbadura to laagun to da omi loju bo ba ju ese sile o so wi pe emi ki o gbo owo yin kun fun eje sugbon olorun wa fi wa sile be sori olorun wa alaanu ni bi omo onina kuna bo ti le rin jina si ile be ni okan olorun lo npe wa wi pe ma duro sibe sa sala fun emi re pada wale ye fi ara re sise ye fi ara re jiya mo so fun o wi pe mo wa ni egbe awon ti won ma nwo aso funfun tele awon woli ti mo mo awon ti o mo ise ni ise eto isin la ngbe be awon ti o mo wi pe bi o ba la la bayi ko wa si wojo ko so pe mo la la o bayi lori o kan ma tun ma la fun wa kan so fun wa pe ala eyen agba sam bayi lowo e wa se ka ni igba meje tabi o lati ni iyara eni soto ati isera eni fun ojo meje gbogbo e lati se sugbon ni gbogbo igba yen aye ri osho ati aje aye so pe awon aje won sa adura wa je a ma n so pe a o te ori osho mole a o te ori aje mole awon na kokun te wa mole ngba na aisan woli wa papa aisan ojule toro ba kobo lowo e ki woli eni to je tolorun ko tun ma toro je bo ba n sise fola olorun a toju e a o se di ologbon ka so funra wi pe e ta se ninu esin o to a fe sin oluwa le emi ati ni otito sugbon mo je so fun o nsin oju odun bi meji dinogun seyin leni kan so fun mi lo so pe ko sona nbi to wa yi ko koko ye mi mo ro wi pe o nfin mi se eleya ni oni arakunrin wa ti o ndari awon akorin wa nisisin yi o pe o ni ki wa gbo yin rere mo eyi ta wa na ni yi kan na ni irere na ni agbara papa wa lowo wa baba tin gbadura ta ngba awe ta nfo soke ta lulu beni emi n ba le wa asin la la ngba na mo ni awon iwe ti mo nko ala si ni bi n ba ti ji laaro mi o je ki e kin to ko ala mi ile tori mo le lo gbagbe mi o je ki enikeni ki o fo kan aso adura mi ohun to se pataki ni ifoju okan sugbon gba ti mo gbo irere bo tile je wi pe ori mi koko kan mo so pe o ti o turari mi abela mi o je file emi ti mo ti mo ba se lo samu emi to ku die kin di woli bi ba ngba we laye ojo hun o je ma se mi tori pe baby ba pa mi inu ma nkan mi ni sugbon inu ifoju yi ni mo wa leni kan so fun pe ona irere wa pe eyan ma ni igbala ni to ti n bo lowo ese awa omo kan bo lowo ese pe ke eyan bo lowo ota la wa n ro sugbon olorun to je alaanu to si ni suru to be ge lo fi ipe yi fun mi lo so fun mi pe ki n kuro ninu isina ti mo wa mo bere si ni ba won lo mo koko gbo ko ye mi mo so pe awon ele o mamadura agba
atori pe mo ba ngbadura won kan ma gbadura lawon nikan won o jan ri mole won o fo soke emi o gbe won mo ni ewo lawon eleyin se alako be lawon eleyin ni emi o fa han bi sugbon gba ti mo be si ni ri to ye ye mi ti mo ri pe awon woli wa agbere okuro lowo won

bimbasi wanilesi bo soro bo nwa su ma ti ma sori bayi tori kina atima tamin pa ko ma ti ma so pe we emi nde niyan asin lati jura le fun emi sugbon jo yi adura ti mo gba jo na yato mo so fun olorun wi pe osu mi tori awon oso kuro leyin mi aje kuro leyin mi ibinu nko ija nko aran kan ko ke a fi eyan sinu nko mo ni oto mo be si ni gbadura sanu fun mi elese ni mi dariji mi gba okan mi la fe je jesu wo inu okan mi o je mo olooto le olorun awon ileri re ko yi pada mo wa ri wi pe ayo kan wa sinu okan mi awon ese to wu mi da tele tele awon ti mo ti ma nbaja ti mi o kin ki nkan na wa na kan mi lati ma ki won lati dariji won mo wa be si ni ko orin ire orin aye atijo pe baba fosoke a wo ri esu mole wom wom mo ju gbo ele mo yi pada patapata woli ba wa mi wale o ba so pe ah ohun ori mi mo ah mo lo le ri mi mo yi kuro ni waju oju mi da wo duro lati se buburo ko lati se rere wa idajo no awon eni ti ani lara lowo se idajo alaini baba iyen so pe se eto fun won gba ejo po wi oluwa wi pe wa nisisin yi ola ko o ma fi ojo igbala re dola wa nisisin yi ke si je ke so asoye po bi ese yin ba ri bi ododo won o fun ju won o fun bi ojo didi bi won si bi won pon bi alari won o dabi irun agutan bi eyin ba fe te se gboran eyin o je ire ile na e dide ke je ke agbadura bo ba fe duro nipo elesin awon ti ko mo oluwa and awon ti won tesi waju ninu ese sibe sibe o ku sowo e o sugbon bo ba je ko ese sile patapata to de oni gbagba ni te a fi eje Jesu Christi we Oluwa yo te won gba o ti pe to ti nreti e ma se joko ni ko elesi en ti o kan ba won wa sha ke pe oluwa je ke o dariji o bi o ba je to ni o ti ronu po ada bi o tin dele gbogbo awon ero esu to wa nile re o di ori atan ere orisa ni tabi oruka ti owo oruka ogun tabi awon ogun ti won ti se fun awon ogun dudu abi irun agutan to n gbe sori kaakiri ti o n pe ni afe aye tabi eyi ti o n pe ni yeti oruka ti eti ti owo tabi ti egba owo tabi ti ewon orun eyi ti awon esu fi mo awon omo ti re bi o ba so pe o ti ko esu ati ese sile ati awon aye ati irira inu re awon ohun ti o je ohun ti n fi ohan tele gege bi omo esu ati eni ese ati elesin lasan lasan o di ki o ko won sonu aso ti o di akisa mo lara eyi ti won ti lu osi lati ile ise aso ki won to kole olowo esu lo ra won niye ti won fi ra akisa bi aso oruko to won ni won le pe ni lesi akisa na ni bi o ba mo pe o ti di ti olorun o di ki o mo wipe oluwa wipe bi o ba si je omo olorun o di dandan lati gboran si olorun lenu gba ti esu ba ri wipe eru o n kuro ni ile re ko ni le fi ile re se ibugbe mo ko si ni le fi aisan kankan mo

Baba dupe lowo re nitori wipe lati isinsin yi lo okuke a ma gbadun igbala olorun bi a se lo lasale yi ba wa lo ibi kibi ti a ba wo je ki imole re ki o wo be bi imole re ba si ti wole ki okun ki o ma parada bi a ba si ti nbo ni ojo mejo loni awon ti a ba ba soro oro olorun je ki won ki o gbo ki won ki o gba kasi mu owa ki igbala ti o je ti wa ki o le je ti awon na ni oruko Jesu Christ Oluwa wa.

0: Rómù orí kọkànlá ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. Ǹjẹ́ bí àkọ́so bá mọ́, bẹ́ẹ̀ ni àkópọ̀, bí gbòǹgbò bá sì mọ́, bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn ẹ̀ka rẹ̀ náà. À ń fi Jésù Kristì wé gbòǹgbò níhìn-ín wípé bí a bá rí i dájú wípé a gba Jésù gẹ́gẹ́ bí gbòǹgbò igi, àwa tí a jẹ́ ẹ̀ka lára igi náà, àwa pàápàá a ó lè gba oore ọ̀fẹ́ lọ́dọ̀ rẹ̀. Bí òun bá mọ́, a mọ̀ wípé ó mọ́, a mọ̀ wípé ó jẹ́ olóòótọ́, a mọ̀ wípé ó jẹ́ ẹni rere, a mọ̀ wípé ó jẹ́ olùgbàlà, ó jẹ́ aláìlẹ́sẹ̀. Bí òun pàápàá bá mọ́, yóò fi oore ọ̀fẹ́ rẹ̀ jẹ́ kí a jẹ́ mímọ́ pẹ̀lú. Nínú Éfésù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún, Éfésù orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún, nítorí pé ọkọ ní ṣe orí aya gẹ́gẹ́ bí Kristi ti ṣe orí ìjọ ènìyàn rẹ̀, òun sì ni olùgbàlà ara. Níhìn ni a fi Jésù wé ọkọ, nítorí wípé òun ní ṣe orí, òun ló máa ń darí, òun ló máa ń kọ́ni, òun ló máa ń tọ́ni sọ́nà. Nítorí bẹ́ẹ̀ nínú ìjọ ó yẹ kí a mọ̀ wípé Jésù Kristi ni adarí, ó ní olùtọ́ni sọ́nà, òun sì ní agbára tí ń gbéni ró. Bíbélì tún sọ fún wa wípé òun ní olùgbàlà àti olùṣọ́ àgùntàn rere. Nínú Jòhánù orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkọkànlá, èmi ní olùṣọ́ àgùntàn rere. Olùṣọ́ àgùntàn rere fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ nítorí àwọn àgùntàn. Àwọn ẹsẹ̀ Ọlọ́run tí a kà yìí, ó mú dá wa lójú wípé ìpìlẹ̀ ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì tòótọ́ ni Kristi. Wípé Kristi ni òkúta igun ilé, pé Kristi ni ìpìlẹ̀ kan ṣoṣo tí ó jẹ́ òtítọ́, wípé Kristi ni gbòǹgbò igi tí a fi wé kìrìsìtẹ́nì, wípé òní orí àti agbára tí ń gbéni ró, òun sì ni olùdarí fún ìjọ, ó ní olùgbàlà àti olùṣọ́ àgùntàn, ó ní olùfúnni ní ìyè. Nítorí bẹ́ẹ̀ bí kìrìsìtẹ́nì, bí ìjọ, tàbí bí ẹnikẹ́ni bá fẹ́ ní ìyè, a ní láti mọ̀ wípé Kristi gan ó ní olùgbàlà àti olùfúnni ní ìyè. Láìsí rẹ̀ àpéjọpọ̀ wa yóò jẹ́ ìsìn lásán tí kò ní ìyè nínú, yóò jẹ́ ìsìn lásán tí kò ní agbára Ọlọ́run, yóò dàbí àwọn òkú tí wọ́n kó ara wọn jọ tí wọ́n ń dúró de ìdájọ́ Ọlọ́run tí ó banilẹ́rù lọ́jọ́ ìkẹyìn. Àwọn tí a sọ wọ̀nyí nípa Jésù Kristi, ó yẹ kí a gbà wọ́n rò, ó yẹ kí a ronú lé wọn lórí, ó yẹ kí a mọ̀ wípé bí ẹ bá ń wá sí ilé ìsìn, wípé Jésù Kristi ni òkúta iyebíye, ó ní ìpìlẹ̀ fún iṣẹ́ ìsìn wa, ó ní ìpìlẹ̀ fún ìgbésí ayé wa, ó ní ìpìlẹ̀ fún gbogbo ìjọ pátápátá lápapọ̀. Jẹ́ kí a kọ́kọ́ wò ó gẹ́gẹ́ bí oníwàásù. Bí oníwàásù bá ń darí àwọn ènìyàn sí ọ̀dọ̀ ara rẹ̀, bí ó bá ń sọ̀rọ̀ bí ẹni wípé òun ni olùtọ́ni sọ́nà, bí oníwàásù bá ń fi ara rẹ̀ fún àwọn ènìyàn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó jẹ́ olùgbàlà wọn, irú ilé ìsìn bẹ́ẹ̀ a ó rí wípé wọn kò ní lè dúró lórí ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro nínú Bíbélì, tàbí bí àwọn adarí nínú ìjọ, bí àwọn òṣìṣẹ́ nínú ìjọ, bí wọ́n bá ń fi ara wọn hàn gẹ́gẹ́ bí àwọn tí yóò mú àwọn ènìyàn lọ sọ́run, gẹ́gẹ́ bí àwọn tí yóò lè ṣe àṣepé ní ìgbésí ayé àwọn ènìyàn, ó dájú wípé irú àwọn òṣìṣẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ aṣinilọ́nà, nítorí wípé òkúta iyebíye, òkúta igun ilé àti ìpìlẹ̀ tí ó dájú tí ṣe òtítọ́, òun ni Jésù Kristi. Bí àwa tí a ń wàásù, bí àwa tí a ń kọ́ni, bí àwa tí a ń ṣe ojúṣe nínú ìjọ, bí abẹ́fẹ́ jẹ́ òtítọ́ sí olóòótọ́ sí ohun tí Ọlọ́run fi pè wá, ó yẹ kí a mọ̀ wípé a ní láti máa tọ́ka àwọn ènìyàn sí Jésù Kristi. Àwa tí a ń wàásù, àwa tí a ń kọ́ni, ó yẹ kí ó yé wa wípé a ní láti máa fi hàn ní ìgbà gbogbo wípé Jésù Kristi ó ní olùgbàlà. Nítorí wípé bí àwọn ènìyàn bá ń wá sí inú ìjọ, bí a bá ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wọn láì fi Jésù Kristi hàn wọ́n gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà, a dàbí ẹni tí ó ń gbìyànjú láti kọ́ ilé ṣùgbọ́n tí ó dàbí ẹni wípé a kò fi ìpìlẹ̀ lélẹ̀. A dàbí ẹni tí ó ń ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n tí a kò mọ̀ wípé a ní láti fi igun ilé lélẹ̀ kí a tó máa bá iṣẹ́ lọ. Nítorí bẹ́ẹ̀ àwọn tí ó ń wá sínú ìjọ ohun tí a kọ́kọ́ láti máa sọ fún ni wípé wọ́n ní láti ní ìgbàlà. Wọ́n ní láti kọ ẹ̀ṣẹ̀ wọn sílẹ̀. Wọ́n ní láti gba Jésù Kristì gbọ́ gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà wọn. Bí àwa tí a ń wàásù, àwa tí a ń kọ́ni nínú wíwá inú ìwé mímọ́, bí a bá ń fira wa hàn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ń tọ́ni sọ́nà, bí a bá ń fira wa hàn gẹ́gẹ́ bí ìmọ́lẹ̀ tí a kò sì fi wọ́n mọ Jésù Kristì tí ó jẹ́ ìmọ́lẹ̀ ayé tí ń tọ́ni sọ́nà, ìmọ́lẹ̀ tí ń fi ọ̀nà hàn wá, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó jẹ́ ìmọ́lẹ̀ tí ó lè mú wa lọ sí ọ̀dọ̀ bàbá, bí a kò bá fi Kristì lélẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìmọ́lẹ̀ Olùṣọ́ àgùntàn àti Olùgbàlà àti ẹni tí ń darí wa sọ́dọ̀ bàbá, ó jẹ́ wípé a ń ṣe àwọn ènìyàn náà lọ́nà. Bí a kò bá fi Kristì lélẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olùfúnni líyè, bí a kò bá kọ́ àwọn ènìyàn Ọlọ́run ní ẹ̀kọ́ tí ó yè koro wípé Jésù Kristì nìkan ṣoṣo lè ó lè fún òkú ọkàn wa níyè, ó jẹ́ wípé a kò tọ́ wọn sọ́nà dáradára. À ń sọ nípa àwa tí a ń wàásù, tàbí àwa tí a ń kọ́ni, tàbí àwa tí a ń ṣe ojúṣe kan àbí ojúṣe mìíràn nínú ìjọ. Jẹ́ kí a sọ nípa ti àwa tí a ń wá sínú ilé ìsìn, àwa tí a ń jọ́sìn, àwa tí a sọ wípé a jẹ́ ọmọ ìjọ Deep Alive. Ó yẹ kí ó yé wa wípé òkúta igun ilé, ìpìlẹ̀ tí ó dájú, àti gbòǹgbò tí ń gbéni ró, àti orí àti agbára ìsìn àti agbára ìjọ, Olùgbàlà àti Olùṣọ́ àgùntàn, olùfúnni níyè ni Jésù Kristì jẹ́. Àwọn ẹlòmíràn bí wọ́n bá wá sí ilé ìsìn, wọ́n á gbìyànjú láti mọ àwọn ènìyàn tí ó wà ní ilé ìsìn, wọ́n á gbìyànjú láti mọ àwọn adarí tí ó wà ní ilé ìsìn, wọ́n á gbìyànjú láti mọ àwọn nǹkan mìíràn tí ó wà ní ilé ìsìn, bí a ti wọṣọ, bí a ti kọrin, bí a ti gbàdúrà, bí a ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan, ṣùgbọ́n wọn kò mọ Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà wọn. Ó dàbí ẹni tí ń kọ́ ilé láì fi ìpìlẹ̀ lélẹ̀, ẹni tí ń wá sí ilé ìsìn ṣùgbọ́n tí kò kọ́kọ́ yanjú àti ní ìgbàlà àti jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ kí ó sì kọ́ sílẹ̀, àti gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà rẹ̀, àti ní Jésù olùdáǹdè ní ìgbésí ayé rẹ̀, ẹni tí ń wá sí ilé ìsìn ṣùgbọ́n tí kò mọ̀ Jésù gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó fi ara rẹ̀ rúbọ fún wa kí a ba lè kó ẹ̀ṣẹ̀ wa lọ, ó jẹ́ ẹni tí ń kọ́ ilé láì ní ìpìlẹ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí a mọ̀ wípé ohun àkọ́kọ́ láti ṣe ò ní kí a mọ̀ Jésù. A lè morin kọ, bí a kò bá mọ̀ Jésù a ò tíì ní ìgbàlà. A lè máa ṣọ́wọ̀, bí a kò bá mọ̀ Jésù a kò ní ìgbàlà. A lè mọ Bíbélì kà, bí a kò bá mọ̀ Jésù a kò ní ìgbàlà. Ó tilẹ̀ ṣeéṣe kí a mọ àwọn díẹ̀ nínú àwọn ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, bí a kò bá mọ Jésù a kò ní ìgbàlà. Ó dàbí ẹni tí ń kọ́ ilé láì kọ́kọ́ fi ìpìlẹ̀ ilé lélẹ̀. Nítorí bẹ́ẹ̀, ohun tí ó ṣe pàtàkì tí ó ṣe dandan fún olúkúlùkù wa ni pé bí a ti ń wá, bí a ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, kí a kọ́kọ́ rí wípé a mọ Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà wa. A ní láti gbé Jésù sókè gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ ayé lọ. Wo Jòhánù orí kìíní ẹsẹ̀ 21 ní ìjọ kejì. Jòhánù rí Jésù ń bọ̀ wá sọ́dọ̀ rẹ̀, ó wípé wò ó ọ̀dọ́ àgùntàn Ọlọ́run ẹni tí ó kó ẹ̀ṣẹ̀ ayé lọ. Èyí ni ohun àkọ́kọ́ tí Jésù ní láti ṣe ní ìgbésí ayé wa. Èyí ni ohun àkọ́kọ́ tí a ní láti mọ Jésù Kristì fún ní ìgbésí ayé wa. Bí o bá jẹ́ olóòótọ́, o mọ̀ wípé nínú ẹ̀ṣẹ̀ lẹ bí ọ, nínú ẹ̀ṣẹ̀ lẹ sì lóyún rẹ. Bí o bá jẹ́ olóòótọ́, o mọ̀ wípé ẹ̀ṣẹ̀ rẹ pọ̀ tó bẹ́ẹ̀ tí a kò lè kà wọ́n ní iye. Bí o bá jẹ́ olóòótọ́, o mọ̀ wípé ẹ̀mí Ọlọ́run dá ọ lẹ́bi nínú ọkàn rẹ wípé o jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ, nípa ìṣe ọwọ́ rẹ, nípa àwọn nǹkan tí o máa ń sọ tàbí tí o máa ń ṣe. O mọ̀ wípé o jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀, a sì sọ fún wa wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ kò lè rí ògo Olúwa, kò lè rí ojú Olúwa. Wípé bí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yìí bá wà síbẹ̀ tí o kò ní ìdáríjì, tí o kò ní ìgbàlà, kò ṣeé ṣe fún ọ láti bá Ọlọ́run gbé ní ayérayé. Nítorí bẹ́ẹ̀, ohun tí ó ṣe pàtàkì, ohun tí ó jẹ́ ohun àkọ́kọ́ àìgbọdọ̀ má ṣe ni wípé kí o mọ Jésù gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó dáríjì ọ, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó rà ọ padà, gege bi eni ti o ko ese re lo gege bi eni ti o ti mo awon ese won jina rere si o ti a ko ni ran ti won nipa re mo nitori be o ye ki a teju mo Jesu ki a mo we pe ohun ni eni ti o je olugbala ati olurapada wa o ye ki a ma je ko ye wa ni igba gbogbo we pe olorun deniyan ni Jesu Christi o ti wa pelu olorun baba lati atiti ko se lati aye baye lati aye raye sugbon o wa o deniyan nitori ti wa o gbe ago eniyan wo o si wa je olurapada fun wa o ye ki a mo we pe nipa irubo re ati nipa ilaja ti o se laarin eniyan ati olorun ni a fi le ba olorun laja o ye ki a tenu mo wi pe iku Jesu Christi oni o gba iya wa je oni o gba iko wa ku oni o sese irubo ti o je itewogba fun wa ati wi pe nipa iku re yi lori igi agbelebo ati eje re yebiye ti o ta sile fun wa ni a fi le da wa lare nipa igbagbo ninu re bi a ko ba mo nkan won yi o je wi pe ilese ti an wa a ko ti fi ipele lele bi a ko ba mo nkan won yi o je wi pe isin ti an sin ko ni gbongbo ko si ni itakun ti o le gbe waro ni ojo ikeyin gbogbo wa ni ese ti parun ni ese ti ba aye re je sugbon nigba ti Christi wa ti o ku fun wa eyi ni o fi se ona ati eto lati ra wa pada nigba ti a ba ronu po ada ti a si gbagbo ninu Jesu Christi ki se be nikan a gbodo ma kede re lore kore we pe Jesu Christi ni olugbala kan soso ki a mo we pe oni o wa lati gba wa kuro ninu ese wa ni igba gbogbo ni o ye ki a ma so nitori kini nitori wi pe awon ti o wa sinu ijo gege bi eni ti o wa ni akoko o ye ki won ki o mo we pe ani lati gba wa la kuro ninu ese wa ninu Matthew ori kini ese kokan lelogun Matthew ori kini ese kokan lelogun yo si bi omokunrin kan Jesu ni iwo o pe oruko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won igba gbogbo lo ye ki a ma kede eyi lo ye ki a ma so leti awon ti o wa sinu ijo wi pe ani lati ni igbala ani lati gba kuro ninu ese wa ani lati ni idariji lodo olorun ani lati le gbe igbesi aye ti o bori ese o ye ki a si tun ma kede re ni igba gbogbo wi pe Jesu ni eni ti so ni di mimo wi pe nipa eje re ti ata sile wi pe nipa iku ti o ku fun wa bi abagbadura igba yi ni o ri wi pe yo mu gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye wa ninu okan wa yo mu kuro yo so wa di mimo iru adamu ti o wa ninu okan wa yo fa tu yo yo won kuro patapata a o se ri wi pe ife pipe ati okan ti o nsin olorun pelu okan pepe yo wa sinu aye wa nigba na ninu Heberu ori ketala ese kejila nitori na pelu Jesu pelu ki o le fi eje re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode nitori na Jesu pelu ki o le fi eje ara re so awon eniyan di mimo o jiya leyin bode awon elomiran ma ro we pe bi aba nwa si ilesin nigba gbogbo we pe eyi to lati so wa di mimo we pe bi aba nka bibeli nigba gbogbo we pe die die a o ma so wa di mimo awon elomiran ro we pe bi aba nse ojuse ninu ijo we pe nigba ti o ba ya a o so wa di mimo rara o ye ki a mo we pe Jesu Christ ni o ta jere sile oni o ku fun wa oni o jiya fun wa ki a ba le so wa di mimo nipa iku ti o ku fun wa bi o ba ti ni igbala ti o ti je wose ti o ti ko sile ti a ti so aye re di otun ti o ti je eni otun iwaju olorun o ye ki o tun lo ba olorun we pe ki o so di mimo ki o mu gbongbo ese ti o wa ni igbesi aye re ninu okan re ki o fa tu ki o yo kuro eda adamu eda abinibi ti o wa ninu re wi pe ki o yo won kuro bi o ba se be o daju wi pe yo so di mimo bi o ba fara re robo bi o ba gbe gbogbo ohun ti o wa ni igbesi aye re si waju oluwa wi pe ti oluwa ni wo ma je okan re aye re gbogbo ohun ti o wa layika re ti o le toka si pe o je ti re wi pe fun ogo oluwa ni o ma lo won bi o ba si gbagbo ninu Jesu Christi ti o ku lati so di mimo o dajo we pe yo so di mimo ki se be ni kan o ni eni ti baptisi wa ninu emi mimo eni ti o fi agbara emi olorun kun wa nitori ninu Matthew ori keta le ati ka ti Johanu ti o fi ye awon eniyan we pe ni tooto ninu Matthew ori keta ese ikokanla o wi pe ni tooto li emi fi omi baptisi yin fun ironu po ada sugbon enikan ti o poju mi lo eyi n toka si Jesu Christi nbo leyin mi bata eni ti emi ko to gbe oni o fi emi mimo ati ina baptisi yin o ye ki a mo wi pe gere ti a ba ti ni igbala o ti o ye ki a ma gbadura fun o ti o ye ki a ma lepa ni wo pe ki a lakaka ki a gbadura ki a se ohun ti o ye ki a se ni waju oluwa ki a duro ni waju oluwa lati so wa di mimo bi a ba ti ni so di mimo o ye ki a tun lakaka ki a gbadura ki a se ohun gbogbo ti o ye ti olorun pa lase fun wa ki a ba le ni agbara emi olorun oni ireti wa ni akoko iku bi a ba nso nipa iku elese ti ko ti mo olorun a ma beru o si ye ki o beru nitori pe bi o ba ku ninu ese re o daju we pe idajo ibinu olorun yo ba le lori yo si jiya titi aye raye nitori be o ye ki eru ki o ba alaigbagbo ki o ba elese nitori pe ko ni idakoro ko ni ireti bi iku ba de sugbon bi o ba ti gba Jesu Christi gbo o ye ki o mo we pe Jesu Christi o ni ireti wa ni akoko iku ki se be nikan o ni ilekun kan soso ti o lo si orun ti a se sile lati dari wa si orun o si ni alagbawe nla ni waju onidajo ododo bi o ba di ojo ikeyin nigbati ojo idajo ba de bi a ko ba ni Jesu o daju we pe a o da wa lejo a o si ran wa lo si ibi ti awon ti ko ni Jesu ti won o wa ti ti aye raye ninu ipayi keke ati ninu ise ati ninu idani loro sugbon bi a ba ni Jesu ati mo we pe oni olugbala wa oni alagbawe wa o ni eni ti o ti fun wa ni ore ofe lati gbe igbesi aye ti o yato si eyi ti a n gbe tele tele je ki o ye owe pe eko yi ti o n so nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni ti n so ni di mimo gege bi eni ti n baptisi wa ninu emi mimo gege bi ireti wa ni akoko iko gege bi ilekun kan soso ti o wa lati topa wa si orun ati gege bi alagbawe nla niwaju onidajo ododo won je eko ti o se pataki ti o je pe bi a ko ba wa su re be bi a ko ba fi koni ni igba gbogbo iru ijobe iru esin be o je esin ti ko ni idakoro ti ko ni gbongbo ti ko ni ipile je ki a wo ikeji itan esin kristeni tooto lati atete ko se ti Jesu fun ara re ti o ti fun wa ni esin kristeni yi ti o si ti je ki o ye wa wipe nipa eje re ni kan soso ni a le fi ni idande lati igba yi gan ni a ti n topinpin ti a si je ki o da wa loju wipe Jesu Christi ni olugbala eko yi ni o je idakoro fun gbogbo ijo lati akoko naa titi di akoko yi je ki a wo Matthew ori 16 ese 18 emi si we fun o pelu pe iwo ni Peteru ori apata yi lemi o ko ijo mi le enu ona ipo oku ki o si le bori re Jesu n je ki o da awon omo yin re loju wi pe oun ni okota iyebiye oun ni ipile oun ni apata ti a o ko ijo le lori ati wipe bi a ba ko ijo le Jesu Kristi lori gege bi ipile gege bi olugbala gege bi eni ti n dani ni ide gege bi eni ti mu wa wa si odo Olorun wipe awon ipo oko tabi awon emi kemi ati esu paapa pelu won won ki o le bori ijo lati ibere pepe ni esin kristeni tooto ti fi gbongbo mule lori ipile ihin rere ti ko labola to be ti o fi je pe gbogbo awon iranse satani ati awon iranse orun apadi won ko le segun re akoko yoku na fun wa lati je kin le so fun o awon inu ni bi ni ti o dide si ijo lati atete ko se ati lati opolopo odun sugbon ti o je wipe bi o ti le je pe ijo akoko ki se ijo ti o lowo ijo ti o ni awon gbajumo tabi ijo ti o ni awon dukia ijo ti o ni ohun ini tabi ile sugbon sibe sibe nitori pe Jesu Kristi ni o je epele nitori pe Jesu Kristi ni o je apata nitori be awon enu ni bini ti a se si ijo won ko le ba ijo je tabi ki won ki o da ijo ru tabi ki won ki o pa ijo run patapata sibe sibe gege bi a tin se enu ni bini won yi gege be ni ijo lagbara si gbogbo akojopo itan itesiwaju ati ikede irere ni igba awon aposteli titi di akoko yi won je ki o ye wa wi pe iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala ki se jo ki se gege bi olukoni ni kan soso tabi bi woli tabi bi oniwa rere tabi bi eni nla kan tabi aperere kan lasan ki se yi ni o je ki ijo ki o lagbara ti o si je ki o gbero sugbon iwaasu Jesu Kristi gege bi olugbala gege bi eni ti o nse asekagba igbala wa ti a fin ni idariji ese iwaasu yi gan ni o je ki ijo ki o lagbara o si ye ki o ye wa wi pe ohun yi kan na lo ye ki a ma tenumo titi di oni ki a si ma toka awon eniyan ti n wa sihin si Jesu Kristi olugbala ati oludande wa ninu Korinti kini ori keta ese ikokanla ki a tun wo lekan si nitori ipile miran ni enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi ipile miran li enikan ko le fi lele ju eyi ti a ti fi lele lo ti se Jesu Kristi o ye ki o ye wa wi pe ipile yi kan soso ni o le gbe wa ro isegun ti esin Christianity ni o je ohun ti a ni nipa ilana ti a fi le wa lowo lati inu bibeli nitori wipe ilana yi ni o fi Jesu han gege bi eni ti a ko ile igbagbo wa le lori bi awa pelu bi abamo nkan wonyi yo je ki isin wa ki o je ohun ti o je etewogba ni waju Oluwa ki o si je pe awa paapa a o je eni ti o je etewogba ni waju Oluwa ki a mo wi pe awon eko ihin rere ti o gbe Jesu kale gege bi oluso agutan ati gege bi olugbala awon oni awon wonyi ni o wulo fun wa lati je ki ijo ki o duro ni waju Olorun bi o ba je pe oludasile ijo le an fi han awon eniyan bi o ba je pe oluso agutan eleran ara le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon oluko le an fi han awon eniyan bi o ba je pe awon eniyan kan ti a ka si pataki ninu ijo le an fi han awon eniyan ijo be ki o le duro ijo be ki o le fun awon eniyan wonyi ni ohun ti o se koko lati le dari won si odo Olorun lati le ni igbala nitori be o ye ki a mo wi pe ohun ti a ko ninu itan Kristeni ni wepe lati ibere ni won ti fi ontete oro yi wepe Jesu Kristi nikan ni wo ma soro re gege bi olugbala ati olufuni ni iye apere yi ni o ye ki a wa pelu ki o tele ye ki a wo Heberu ori keji ese keta Heberu ori keji ese keta awon ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi ti a tete ko bere si so lati odo Oluwa ti a se fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo oni awa o ti se la awa o ti se bo ninu idajo Olorun awa o ti se bo ninu ijiya ayeraye bi aba bi a ko ba nani igbala nla bi iru eyi nitori be o ye ki o je ohun ti a n so ni igba gbogbo fun awon ti o n wa si inu ijo wi pe won ni lati gbadura titi won o fi ri wi pe ati gba okan won la ati dari ese won ji won ati yi igbesi aye won pada si rere nipa igbagbo ninu Jesu Kristi nikan soso ninu Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta ese keji ki eyin ki o le ma ranti oro ti ati enu awon woli mi mo so saju ati ofin oluwa ati olugbala wa lati odo awon apostle yin we pe eko yi ti awon apostle fi lele ti won je ki o da wa loju we pe Jesu Kristi ni olugbala oni eni ti so ni di mimo oni eni ti fi agbara emi mo kuni oni ireti wa ni akoko iku on si ni idakoro wa oni alagbawe wa ni waju olorun oni ki a ma ranti awon eko yi nitori pe eyi ni yo je idakoro wa ni akoko iku ikoni ti o ye koro nipa Kristi ni o nfun ni ni igbagbo lati le dojuko iku nigbati iku ba de eyi ni yo je ki a ma rin ajo wa nigbati rin ajo ba nlo sopin gege bi eni tin ri ohun ti a ko ri ti se ti ayeraye eko Kristi gege bi onilaja laarin awa ati olorun gege bi aropo wa ti o gba iya wa je ti o si ku fun wa gege bi eni tin sipe fun wa ati gege bi olurapada wa eni ti o ku fun ese wa ti o si jidide fun idalare wa eko yi ni o le fun wa ni igboya lati doju ko iku nigbati akoko yi ba to eyi ni o je ki a so wi pe iku oro reda Isa oku isegun reda nitori be je ki oye owe pe bi o ba ni Jesu gege bi Oluwa ati olugbala re nigba na ni o le ni idakoro ni esin Christianity o sinsin yo je itewogba ni waju Oluwa ki se eyi nikan a npe wa nija we pe ani lati pa esin Christianity yi ani lati pamo ni toto titi a o fi ri Oluwa je ki a wo epistle ti Judah si eniyan gbogbo epistle ti Judah si eniyan gbogbo ese keta olufe nigbati mo fi aisimi gbogbo kowe si yin ni ti igbala ti se ti gbogbo eniyan ko gbodo sai ma kowe si yin kin si gba yin niyan ju lati ma ja gidi gidi fun igbagbo ti afile awon eniyan mimo lowo le kan sosho eyi ni ipenija ti bibeli nfun wa we pe ki a ma ja gidi gidi fun igbagbo ti afile awon eniyan mimo lowo le kan sosho ki a ma je ki awon ti won waasu iwaasu eke tabi eko eke ki won ki o fi afefe eko keko gba wa kaakiri Kristi ati awon apostle re won ti so tele saju wi pe ni igba ikehin awon eleko eke yo po awon woli eke yo po awon Kristi eke papa won yo po jojo wi pe yo si rorun fun awon eniyan lati sipo pada ati lati kuro ninu eko ti o ye koro ati lati lo si ibi etan nitori be ma se je ki awon egan aladugbo re ma se je ki eleya ti awon ara aye ti won fi o se nitori wi pe o je eni tin sin olorun nipase igbagbo ninu Jesu Kristi tabi iyosho ti si ti awon alariwi si awon apeinda ti won yosho ti si o ma se je ki awon nkan wonyi ki o da o pada ma se je ki awon nkan wonyi ki o mu ogbojege tabi ki o mo kuro lori ipile ti ati fi lele fun o eyi ti se Jesu Kristi je ki o ye o wi pe gbogbo awon oro Olorun ti o ti gbo nipa Jesu nipa wi pe ani lati ni igbala wi pe o je ki awon nkan wonyi ki o duro ninu okan re o si simi le won o si duro ti won o si nse asimi lati ri wi pe o je eni ti a ti gba okan re la nipa ewenu mo eje Jesu Kristi wo Heberu ori kerin ese ikini nitori na eje ki a beru bi ati fi ileri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma bada bi eni pe o kuna re bi abakuro lori ipile bi abakuro ninu eko bibeli bi abakuro lori eko ti o so fun wa nipa Jesu gege bi olugbala gege bi eni tin so ni di mimo gege bi eni tin fi agbara emi mo kuni gege bi eni ti o je oluso agutan wa oluso agutan rere ati gege bi eni ti o je ipile eko Kristi atabi eko ihin rere bi aba kuro lori nkan wonyi a ko ni le de ijoba orun a ko ni le ri olorun ni ikeyin nitori be e je ki a beru ki a ri wipe bi ati fun ani ileri ati wo inu isimi re wipe enikeni ninu wa ko padanu iyi aini pekun ati anfani lati ba Jesu joba ni ikeyin e je ki a dide duro ki a gbadura ki a so fun olorun wipe eyi ti a ti file wa lowo gege bi Jesu olugbala eyi ti a ti file wa lowo Jesu eni ti so ni di mimo eyi ti a ti file wa lowo Jesu Kristi eni ti yo fun wa ni agbara emi mimo ati eni ti o ndari wa ti o je ilekun si ayeraye si odo Olorun wipe a o di mu shinshin titi di ojo ekeyin a ko ni je ki enikeni ki o fi eko eke ki o fi tan wa je tabi ki o fi gba wa kuro lodo Olorun dide duro ki o diju re ki o se gbadura si Olorun ki ori wipe o pa igbagbo to tomo bi o ko ba ti ni igbala eyi ni ohun akoko ti oni lati se oyin lati so fun Olorun wipe o fe ni igbala bi o ko ba ti ni isodi mimo o ye ki o so fun Olorun bi o ba ni idani loju pe o ti ni igbala wipe o fe ni isodi mimo ti o fi fo okan re mo ti o se funfun laulau bi ojo didi bi o ba si mo wipe o ti ni agbara o ti ni isodi mimo o ye ki o gbadura ki a le fun o ni agbara emi mimo ki o ri wipe eko ihin rere ti a ti file Olowo o di mu titi a o fi ri Jesu Olowo ati Olugbala wa
1: orin ikerin din ni ogoje 136 e fi ope fun oluwa nitori ti o seun nitori ti anu re duro lailai e fi ope fun olorun awon olorun nitori ti anu re duro lailai e fi ope fun oluwa awon oluwa nitori ti anu re duro lailai fun onikan tin se ise iyanu nla nitori ti anu re duro lailai fun eni ti o fi ogbon da orun nitori ti anu re duro lailai fun eni ti o te ile lori omi nitori ti anu re duro lailai fun eni ti o da awon imole nla nitori ti anu re duro lailai orun lati joba osan nitori ti anu re duro lailai osupa ati irawo lati joba oru nitori ti anu re duro lailai fun eni ti o kolu Egypt lara awon apobi won nitori ti anu re duro lailai o si mu Israeli jade kuro laarin won nitori ti anu re duro lailai pelu owo agbara ati apa nina nitori ti anu re duro lailai fun eni ti o pin okun pupa ni iya nitori ti anu re duro lailai o si mu Israeli koja lo laarin re nitori ti anu re duro lailai sugbon o bi farao ati ogun re subu ninu okun pupa nitori ti anu re duro lailai fun eni ti o sin awon eniyan re lagin juja nitori ti anu re duro lailai fun eni ti o kolu awon oba nla nitori ti anu re duro lailai o si pa awon oba olokiki nitori ti anu re duro lailai Sihoni oba awon ara Amori nitori ti anu re duro lailai ati Ogu oba Bashani nitori ti anu re duro lailai o si fi ile won fun ni ini nitori ti anu re duro lailai ini fun Israeli iranse re nitori ti anu re duro lailai eni ti o ranti wa ni iwa irele wa nitori ti anu re duro lailai o si da wa ni ide lowo awon ota wa nitori ti anu re duro lailai eni ti o fi ounje fun eda gbogbo nitori ti anu re duro lailai e fi ope fun Olorun orun nitori ti anu re duro lailai
2: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Orin iketa din ni ogoje 137. Ni eba odo Babeli. Nibe ni awa gbe joko. Awa si sokun nigba ti awa ranti Sioni. Awa fi duro wa ko si ori igi wilo ti o wa laarin re. Nitori pe nibe ni awon ti o ko wa ni igbekun bere orin lowo wa. Ati awon ti o ni wa lara bere daraya wipe e ko orin Sioni kan fun wa. Awo ti se ko orin Oluwa ni ile ajeji Jerusalemu bi emi ba gbagbe re je ki owo otun mi ti o gbagbe ilo re bi emi ko ba ranti re je ki ahan mi ki o le mo irigi mi bi emi ko ba fi Jerusalemu saaju olori ayo mi gbogbo Oluwa ranti ojo Jerusalem lara awon omo Edomu awon eni tin wi pe wo pale de ipile re iwo omobirin Babeli eni ti o parun ibukun ni fun eni ti o san fun o bi iwo ti ku si wa ibukun ni eni ti o mu ti o si fi omo were re san okuta orin ikejidin ni ogoje 138 emi o ma yin o tinu tinu mi gbogbo ni waju awon orisa emi o ma ko rin yin si o emi o ma gbadura si ha temple mi mo re emi o si ma yin oruko re nitori iseun ife re ati otito re nitori iwo gbe oro re ga ju gbogbo oruko re lo bi ojo ti mo kepe iwo da mi lohun iwo si fi ipa mu mi lara le le okan mi gbogbo awon oba aye yo yin o oluwa nigba ti won ba gbo oro enu re ni tooto won ma korin ni ipa ona oluwa nitori pe nla le ogo oluwa bi oluwa ti le ga sibe ojuba awon onirele ṣugbọn agberaga ni o mo ni okere rere bi emi ti le rin ninu iponju iwo ni yo so mi di aye iwo na owo re si ibinu awon ota mi owo otun re yo si gba mi oluwa yo se ohun ti se temi le ase pe oluwa anu re duro lai lai ma se ko ise owo ara re sile
2: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Orin kokandin ni ogoje 139. Oluwa, iwo ti wa di mi, iwo si ti mo mi, iwo mo ijoko mi ati idide mi, iwo mo ero mi ti ona jijin rere, iwo yi pa ona mi ka ati ibule mi, gbogbo ona mi si di mimo fun o, nitori ti ko si oro kan ni ahan mi, kiyesi Oluwa, iwo mo patapata. Iwo se mi mo leyin ati niwaju iwo si fi owo re le mi iru imo yi se ohun iyanu fun mi ju o ga emi ko le mo nibo ni emi o gbe lo kuro lowo emi re tabi nibo ni emi o sare kuro niwaju re bi emi ba goke lo si orun iwo wa nibe bi emi ba si te ni emi ni ipo oku kiyesi iwo wa nibe emi ba mu iya pa owuro ki emi si lo joko ni ha opin okun ani nibe na ni owo re yo fa mi owo otun re yo si di mi mu bi mo ba wi pe nje ki okunkun ki o bo mi mole ki imole ki o di oru yi mi ka ni tooto okunkun ki isu lodo re ṣugbọn oru tan imole bi osan ati okunkun ati osan mejeje bakan na ni fun o nitori iwo ni o da okan mi iwo ni o bo mi mole ni inu iya mi emi o yin o nitori teru teru ati tiyanu tiyanu ni ada mi iyanu ni ise re eyi ni ni okan mi si mo daju daju e da ara mi ko pamọ kuro lodo re nigba ti a da mi ni ikoko ti a si n sise mi ni arabara ni ha isale ile aye oju re ti ri ohun ara mi ti o wa laipe ati inu iwe re ni a ti ko gbogbo won si ni ojojumo ni a n da won nigba ti okan won ko ti si olorun iro inu re ti se iyebiye to fun mi iye won ti po to emi ba ka won ju iyanrin lo ni iye nigba ti mo ba ji emi wa lodo re sibe olorun ibaje pa eniyan buburu ni tooto nitori naa kuro lodo mi eyin okunrin eje eni ti n fi inu buburu soro si o awon ota re n pe oruko re le asan oluwa nje emi ko korira awon ti o korira re nje inu mi ko a si baje si awon ti o dije si o emi korira awon ni akotan emi ka won si ota mi olorun wa di mi ki o si mo aya mi dan mi wo ki o si mo ero inu mi ki o si wo bi ipa ona buburu kan ba wa ninu mi ki o si fi ese mi le ona aini pekun.
0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lónìí wípé ó tún wù yín nínú àánú yín láti mú wa wá sí yín láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín láti di alágbára tàbí akọni nínú ìgbàgbọ́. Kí a bá lè mọ bí a ti gbàdúrà. Kí a bá lè mọ iṣẹ́ tí ìgbàgbọ́ ń ṣe nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan. Adupe wipe gege bi e tin ba wa soro lojojumo be ni n fa wa sumo odo ara yin si ki igbagbo wa ki o ba le ki o lagbara ki o si gbona ninu olorun a n bebe wipe bi a ti wa loni ohun ti en fe ba wa so ohun ti en fe ki o ye wa ohun ti en fe ki a se asaro le lori e je ki o ye wa loruko Jesu bi e tin ba wa soro a n bẹ̀bẹ̀ wípé kí ẹ̀yin fún ara yín ọlọ́run ẹ̀mí ki o ko nkan won yi si wale o kan aya ti o fi je wipe a o le se aseyori ni igbese aye igbagbo wa ati wipe adura wa yo je te ogba ohun ti a si nbere gege bi oro yin e o se won fun wa e la wa loye e se wa loju e je ki a le di akoni ninu igbagbo alagbara ninu olorun adupe pe ti gbo iroko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni adupe lowo olorun wipe o tun fun ani anfani miran lati wa siwaju re lati gbo oro re ke a ba le se ife olorun ke a ba le wa ni ibi ti o nfe ke a wa ni ti igbagbo ati ni irin ajo wa lati ihin yi lo si ilu orun rere. Loni mo fe soro lori ohun kan ti o se pataki ninu oro olorun mo soro lori isegun onigbagbo ti o ga julo isegun onigbagbo ti o ga julo bi o ba wo akori oro yi finifini o ri wipe a n soro nipa isegun ni ipele ipele e je wipe a le ni isegun lona kan tabi lona miran sugbon loni a fe wo isegun nipa igbagbo e ti o ga julo nipa gbogbo isegun ti a le ni ninu Heberu ori kokanla ni a ti so fun wa popo nipa igbagbo Heberu ori kokanla a n so nipa igbagbo ki a to be si ni se alaye ni kikun won ka awon ese kan fun wa ki o ba le ye wa ohun ti a n so lati ese ikini nje igbagbo ni idani loju ohun ti a n reti ijeri ohun ti a ko ri nitori ninu re ni awon alagba ti ni eri rere nipa igbagbo le a mo pe ati da aye nipa oro olorun nitori ki se ohun ti o han le a fi da ohun ti a ri ese ikeje nipa igbagbo ni Noah nigba ti olorun kilo ohun ti ko ti iri fun o beru olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ise nipa ise ti ise nipa igbagbo ese ikejo nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yi o gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ese kokanla nipa igbagbo ni Sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto ese iketa dini ogun nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a dan wo fi Isaac robo eni ti o si ti fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan soso robo ese ogun nipa igbagbo ni Isaac sure fun Jacobo ati Esau ni ti ohun ti n bo bi o ba ka lo siwaju o ri wipe titi di opin iwe yi tabi titi di opin ori ti an ka yi ni o ti n so fun wa nipa igbagbo ki a wo ori ti o tele ori kejila ese ikini nitori na bi a ti fi awo sama ti o kun to bayi fun awon eleri yi waka e je ki a pa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o rorun lati dimo wa ki a si ma sure ki a si ma fi suru sure eje ti a gbe ka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa je ki a duro nibe bi a ba ti n ba eko yi lo o mo idi ti mo fi ka awon ese ti mo ka ti mo se koja si ori kejila lati ka ese ikini ati ese ikeji fun o je ke akoko wo yi we pe lai si igbagbo ko si eni ti o le wo olorun e je wi pe igbagbo se pataki popo popo wo ese kefa ori kokanla ke wo bi igbagbo se pataki to sugbon le si igbagbo ko si ko sese lati wo nitori eni ti o ba nto olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe oun ni olusesan fun awon ti o fi ara bale wa nihi ni aje ki o da wa loju bi o sese pataki to lati ni igbagbo oni lai si igbagbo ko sese lati wu bi o ba ronu dara dara si awa ti awa sinu ijo e ba se ijo nihi tabi ijo olorun ni bomiran o ri wi pe opolopo ti o nwa si inu ijo won ma nwa si inu ijo pelu ero popo ninu okan won elomiran nigba ti won ba de inu ijo won so fun a wi pe nibi ti awon tin bo awon ni iya egbe tabi awon ni balogun tabi awon ni baba esale tabi awon ni agbopa alufa tabi awon ni won ma nlago ninu ilesi tabi awon ni ateduro tabi o sese ki won ki o so wi pe awon ni baba asale ti o je wi pe bi ijoba fe se ipinu lai ri awon ko le se ipinu nitori be awon fe lati koja si dipa bi awon si tin fe lati koja si dipa nihi kini aye tabi ipo ti awon yo wa bi awon ba koja wa si hin ohun ti won ro ni wi pe ipo ti ani ninu ijo oni o se pataki oni ko se mani ti eni kokan wa ti ani lati ma du sugbon ni hin ni an so fun a wi pe ipo kipo ti a ba ni bi a ko ba ni igbagbo ko se se lati wo olorun wi pe bi a ti le je olori egbe ninu ijo bi a ti le je akikanju ninu ijo bi ati le je opontagi tabi aje enikan ti won ma duro de bo ba fe mu ipinu ninu ijo bi a ko ba ni igbagbo a ko le wo olorun wo le kan si sugbon le a si igbagbo ko sese lati wu awon elomiran bo ba wa sinu ijo oni ohun ti won fi ma nsogo wi pe igbagbo ye mi nitori lati gba ti mo ti de inu ijo ise o n gberu ni lowo mi ki se be nikan owo onkun owo lowo mi ki se be nikan lat nigba ti mo ti de inu ijo ile keji ni mo n ko nisinsin yi elomiran a so fun a wi pe nigba ti ohun ti de inu ijo ni ohun ti ri wi pe awon ore ati awon ojulomo won po si ohun ni awon onibara ti won po ju be lo e je ohun ti won ma n sogo ti won ma n yo ninu re sugbon a nso fun a wi pe lai si igbagbo ko sese lati wu nitori be o ye ki a mo wi pe eni kokan wa bi a ti wa sinu ijo ohun ti o se pataki ni waju olorun ohun ti olorun wo ni igbesi aye wa ni wi pe ki a ni igbagbo bi a ba nso nipa igbagbo awon elomiran won ma ni ohun ti won pe ni igbagbo sugbon ki se igbagbo ti a nso nipa re won ma so wi pe awon gba ara won gbo wi pe bi awon ba dawole nkan bi awon o ba ri iyori si nkan na awon o je pada awon ni ipinu awon ni igbagbo ninu agbara ti won ninu ohun ti won le se won ma nsogo wi pe awon ni igbagbo ninu ara won ifokantan ninu ara won won gbekele ara won e ki se igbagbo ti a nso nipa re bi o ba wo ihin o nso o ni nitori eni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe o nso nipa igbagbo ninu olorun awon elomiran igbagbo ti won ni ni we pe awon ni igbagbo ninu alufa we pe awon mo we pe alufa wa e pe ko sese o si ni waju e alufa wa o je eni to le gbadura won ti won le boso le kan be si ni ja tori be won bi eni keni ba soro ti ko dara nipa alufa won le jugele won le tu oja won le sifila kan be si nija kan so pe igbagbo ti mo ni ninu alufa mi o fe ki enikeni ki o fowo kan ki se igbagbo tin ja igbagbo tin nodi igbagbo tin dan kan ru ki se igbagbo iru be la nso an so igbagbo nipa ninu olorun o so wi pe ni ese kefa sugbon lai si igbagbo ko sese lati wo nitori enikeni ti o ba to olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe ati pe o ni olusesan fun e awon ti o ba fara bale wa awon elomiran won ma ni igbagbo ninu okan ara won bi won ba fe lo si irin ajo o sese kan ti ni ipinu pelu enikan pe ni ola ni agogo mesan a o lo si irin ajo sugbon bi eni ti nwole boya o sese gba ti won fe jade won fe se osiko ah won ni ami niyan mo si gbagbo pe tin ba ti fe se osiko beyin o pari niyan nkan ti ma ba pade loju ona ki se nkan ti o dara a si so fun eni keje we pe mo gbara mi gbo mo mo pe bo je lani mo lani bo je se ni mo fi kan ni bo je nkan kan ni mo ngboro ninu ara mi ni mo mo we pe mo mo bi nkan se ma nri ki se ru igbagbo be ni an so nipa re an so igba an so nipa igbagbo ninu olorun wi pe lai si igbagbo ko sese lati wo olorun nitori eni ti o ba nto olorun wa ko le sa igbagbo pe o nbe pe o nbe laye wi pe o je alagbara wi pe o je olorun ti ki se ke o je olorun ti wi be ti se be eni igbagbo ti an so nipa re ati wi pe ohun ni olusesan fun awon ti o ba fara bale wa se o kiyesi nihin o nso nipa wi pe ki a fara bale lati wa olorun wi pe ki a ma se je eni ti nkanju awon elomiran won ki mu soro won ki le fara bale wa olorun won a pe ki won ki o to de ile isin be a ba si ti npari isin awon eni ti o kokko jade won ki fara bale lati gbadura won ki fara bale lati gbo eko won ki fara bale lati ni igbagbo ninu olorun won ki fara bale lati duro de imuse ileri olorun oni ohun je olusesan fun awon ti o fara bale wa nitori be o ye ki a le ni soro ni waju olorun o ye ki a le fi akoko sile lati sin olorun ki a de si ilesin ni akoko ti o ye ki a si ri wi pe a gbadura a fara bale elomiran ninu ile ki fara bale o sese ki o ma ka bibeli bi o ti n gbo ti enikan kan lekun ko mo boya oni won bere tabi elomiran ni won bere o ti dide ki fara bale lori adura elomiran adura ti re ni we pe o gbomi lena o fe teba tabi o gbobe lena o fe jeun oni ko n sare gbadura ibi to tin gbadura o ronu boya obe njo boya omi ti ho o dide iru eni be ko fara bale wa olorun sugbon awon ti o ni igbagbo ninu olorun awon eni ti o je wi pe won to olorun wa won gbagbo wi pe olorun be won gbagbo wi pe olorun je olusesan fun awon ti o fara bale lati wa olorun mo ti nso nipa bi o sese pataki to lati ni igbagbo nitori pe lai si igbagbo ko sese lati wo olorun je kin tun so fun kini a npe ni igbagbo wo ese ikini nje igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri ese kan yi ti aposteli nso fun wa oni aposteli ni o se apejuwe re ni gbogbo ori iwe yi oni o fi so nipa ti noa nigbati olorun kilo fun noa we pe ikun omi yo de noa ko ti ri ikun omi ni igba kan sosori noa ko ti ri ki ojo ro to be ni igba kan sosori ti o fi ri wipe omi bo ile mole o bo igi mole o pa awon opolopo nkan o pa won run sugbon bi o ti le je wipe ko ri nkan won yi ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri igbagbo ninu re ni o njeri wipe ohun ti olorun so yo se igbagbo ninu re ni o fi mo wipe bi o ti le je wipe a ko ti ri ikun mi ri o daju wipe ikun omi yo de apostle ton se alaye fun wa o se apere fun ani pati Abraham nigbati olorun pe ni ese ikejo lati jade lo si ibiti ohun o gba gege bi ile ni o gbo o jade lo lai mo ibiti ohun re fi esi dara dara ibiti o lo yi ko ti igbo ni pare ri

0: di baba orilede popo gege bi eyi ti a wi pe bayi ni iru omo re yori eni ti ko se ilera ni igbagbo ko ro ti ara ohun ti kara re ti o ti ku tan nigba ti o to bi eni iwon 100 odun nipa ti Abraham ni a so wi pe o to eni 100 odun nigba ti Sara ti o nje bi eni 100 odun ati kiku inu Sara ko fi aigbagbo si emeji ileri Olorun sugbon o le ni igbagbo o fi ogo fun Olorun nigba ti o sa ti mo daju daju pe ohun ti ohun ba se ileri ohun ba ti leri o si le se ini anso ni pa ti igbagbo nipa be ni a firi wo pe igbagbo awon ti ma je mu lai lai won se opolopo ise iyanu awon ti won ni aisan amu won larada awon ti o dabi eni wi pe odi Jericho wa ni iwaju won a wo odi Jericho lule awon ti okun pupa ti o wa ni iwaju won nipa igbagbo ni a fi pin okun pupa si meji opolopo ise iyanu ohun meriri ni igbagbo se ni igbese aye awon won ni eni a fi nje ki o je bi apere fun wa wi pe awa paapa o ye ki a ni igbagbo ninu Olorun bi o ba pada si Heberu ori kokanla Heberu ori kokanla kini awon nkan ti igbagbo se awon nkan ti igbagbo se ye ki a wo ti Noah ni ese ikeje nipa igbagbo ni Noah nigba ti Olorun kilo ohun ti ko iti iri fun o beru Olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ti se nipa igbagbo nihin ni an so fun wa ni ti Noah ye ki o ye o wi pe nigba ti a kilo fun Noah nipa ikun omi ohun ti ko ti iriri o gba Olorun gbo o beru Olorun o kan oko oko ti o kan yi o kan nipa igbagbo eyi a se ohun ti o ga julo ti igbagbo se ninu Noah rara kilo to ga julo aso fun ni ese keje yi o di ajogun ododo ti se nipa igbagbo nigba ti a ka awon opolopo eniyan si elese nigba ti awon opolopo eniyan wonyi ti won ko le ri oju Olorun ti won ko le ba Olorun dore ti won ka won se elese ti won ku ninu ese won nipa igbagbo ni Noah ni o fi di olododo o meji ni an so nipa re Noah o kan oko fun igbala ile re Noah di olododo nipa igbagbo e o lo ga julo se wi pe a kan oko tabi a kan moto tabi a ni irin ise tabi a ni awon nkan won ni ti o wa ninu aye awon nkan ti yo ba aye koja lo se yi ni o gaju rara wi pe a di olododo nipa igbagbo e ni ohun ti o gaju o ye ki o ye wa nigba na wi pe nigba ti a ba gba Olorun gbo ti igbagbo wa ti o je ki a bo lowo ese ti igbagbo wa ti o so wa di olododo ti igbagbo wa ti o so wa di akikanju ninu Olorun eni ti n ba ese jagun eni ti n ba aye jagun eni ti n ba iran ara jagun eni ti n ba esu jagun eni ti bori ese eni ti bori esu eni ti bori awon eran ara eni ti bori idanwo ti o wa lati odo esu igbagbo yi ni o gaju igbagbo yi ni o se ohun ti o gaju ni igbe aye wa bakan na ni a le so nipa ti Abraham bi o ba wo ese ikejo nipa igbagbo ni Abraham nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yo gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re nihin ni a so fun awe pe Abraham o gba ile gege bi ohun ini bawo ni o se gba ile yi gege bi igbagbo ni nipa ti igbagbo awa na o sese boya a o ni ga a o ni go a o ni kan ni kankan tele tele a o ni le a o ni bugbe a o ni le sugbon nipa igbagbo a gba Olorun gbo nipa igbagbo wa ninu Olorun a be si ni di eni to ni ile gbe a di eni ti o nra le a di eni to so wi pe ah lati gba ti mo ti gba Jesu Kristi gbo mo ti n fi okuta ile ipele ile mo ti n fi lele lati igba ti mo ti gba Jesu Kristi gbo mo ti n ra irin ise ki se be ni kan emi ti o je wi pe mu pin shop ba eyan lo tele tele ni sugbon mo ti ni shop ti ara mi nisinsin yi se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se rara ori won so fun a wi pe Abraham o je eni ti o gboran nipa igbagbo won ni nigba ti a kilo fun nigba ti a soro fun o gbo o gboran igboran ti o wa lati igbagbo yi o ni o gaju o sese ari awon miran ti o je wi pe nipa igbagbo won le ni ile won le ni ile won le ra moto won le ra irin ise won le bere si ni won le di eni ti nkowo jo sugbon igboran igbagbo ko si ni igbese aye won o sese ki olorun ni ki won ko ti sile ati gboran o soro olorun ki won ko siga mimu sile o soro Olorun so fun wi pe ki won ki o mu iloko laya won ki won ki o mu bo sipo gege bi oro Olorun oko kan aya kan ati gboran o de ti fun won won o le gboran an so fun wi pe ohun ti o se pataki julo ti igbagbo le se o ni wi pe igbagbo o je ki a gboran si Olorun Olorun so pe ki a ko ise sile ki a be si ni hu iwa ododo igbagbo ti o ga julo ni igbagbo ti o je ki a di olododo igbagbo ti o je ki a bo lowo ise igbagbo ti o je ki a rin gege bi eniyan olorun gege bi eni ti o ni iwa mimo ki se be nikan a nso ni ese ikokanla nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto o je ohun ti o wu ni lori o je ohun ti o dun mo ni ninu popo nigba ti a ba ri obirin gege bi Sarah ti o je wi pe tele tele ko bimo so mo wi pe gba ti a ti mo Sarah amo gege bi eni ti o loko ese lese kese ti a daruko Sarah ninu Genesis ni a ri wi pe o ti wa nile oko o si wa nile oko fun ojo pipe fun odun pipe sugbon ko si omo fun odun popo lo fi wa lai romo bi sugbon aso fun anihin wi pe o to akoko kan ti Sarah ti o gba Olorun gbo bi o tile ti koja igba ti obirin le loyun igba ti obirin le bimo sibe sibe o gba Olorun gbo e je ohun ti o dara popo ninu ijo wa nihin iwo na o le je eleri fun mi o le je eleri o le je agbenuso fun Olorun wi pe ati ri opolopo awon obirin ti o je wi pe bi won se wa sinu ijo won ti gbeya won ti loko fun bi odun marun odun mewa odun medogun ati le nka ti olodun mokanlelogun mejilelogun mo ari kan ninu wa ti o je wi pe odun mokandinlogbon ni o ti wa nile oko ti o bimo ri sugbon nigba ti o wa sihin agbadura olorun ti o si ye igbagbo wa si o je ki o loyun o je ki o bimo laye ati lalaafia sugbon ni soro se eyi ni ohun ti o gaju ninu igbagbo rara nitori iwo na papa o sese ki o mo enikan tabi meji tabi meta ti o je wi pe nipa igbagbo nigba ti won wa sinu ijo won o loyun tele won o bimo tele gba ti won wa sinu ijo won loyun won bimo sugbon ese kuro ninu aye won o igbala ko je ti won o ise ododo irin ododo oro alaafia ko si ni igbese aye won o ari awon elomiran to je wipe won ni igbagbo wipe bi oluso agutan ba ti gbadura fun mi bi o ba ti daruko Jesu si isoro airomo bi ti mo ni yi o da mi loju wipe ma loyun ma bimo gba ti a si gbadura ni toto gege bi igbagbo re o loyun o bimo sugbon ye ti o kuro leti e gba kuro lorun awon nkan tan fi nko ete atowo ko kuro nbe ko segun aye ko segun ese ibinu o kuro nbe ija ko kuro nbe o le ka ma fowo ranko ka ma ji owo oko ka ma ji owo awon aladugbo ko kuro nbe ka ma sepe nko tabi ka ma nodi tabi ka ma ni aran kan tabi ka ma jowo eni keji ko kuro nbe ohun ti a nso ni wipe elomiran o sese ke ari wipe o ni igbagbo ati loyun o ni igbagbo ati bimo igbagbo yi ti o ni ko le gbe dorun nitori wipe ese ko kuro ni igbese aye re ohun ti o ga julo ohun ti o tobi julo ti igbagbo le se ninu aye re tabi ninu aye temi ohun ni wipe ki igbagbo ki o da mi need kuro ninu ese ki igbagbo ki o gba o sile kuro lowo ese gba ti o n ba aye jagun gba ti o n ba ese jagun gba ti o n ba eran ara jagun gba ti o n ba awon nkan ti o wa ninu aye yi ti o n ba won jagun igbagbo ti o ga julo ni wo pe ki igbagbo yi ki o da o sile kuro ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki a ri wo pe ese iro agbere arankan eja gbe anodi gbogbo nkan won yi ki o kuro ni igbese aye re nipa igbagbo eyi ni ohun ti o ga julo wi pe igbagbo so wa di eni mimo igbagbo so wa di olododo igbagbo so wa di eni ti o bo lowo ese eni ti a dani de kuro lowo ese nitori be eyi ni o je ko eni o ye ki o je ohun ti a o ma ro ninu okan wa eyi ni o ye ki o je ohun ti a o ma gbadura le lori eyi ni o ye ki o je ohun ti a o kunle le lori ti a o so fun olorun wi pe bi ko ba di igba ti igbagbo ti o so mi di olododo eni ti o bo lowo ese eni ti o rinrin ododo eni ti o nsoro ododo bi ki ba se wi pe igbagbo se ise asepe ni igbese aye mi nki yo duro ohun ti o ye ki a gbe yewo ni yi wese ogun oni nipa igbagbo ni Isaac sure fun Jacob ati Esau ni ti ohun ti nbo e je ohun ti o se pataki o je ohun ti o wo ni lori ati ma nri wi pe ninu ijo wa nihin opolopo igba ni Olorun le lo oluso agutan ti o je wipe bi o ba ti sure fun o bi o ba ti gbadura fun o bi o ba ti so pe bayi ni yo ri be na ni yo ri o je ohun ti a dupe lowo Olorun fun wipe Olorun fi nke wa o fi nge wa ninu ijo wa nihin o si sese ko je adari wa o sese ki o je arabirin ninu Oluwa ni ari wipe o je onigbagbo o je ni ti gbadura o je baba ti ni isoro bi aba ti ni ajalu baba ti ni wahala ninu ebi wa bi aba ti lo ba arakunrin yi ninu ijo arabirin yi ninu ijo bi o ba ti so wi pe ma beru ohun to le loni yo ro lola inu re adun wa so wi pe arabirin bo ba ti soro be ni yo ri ni to o ba si di ojo keji nkan to le tele a ri wi pe gbogbo re Olorun a pero si o je ohun ti o dara adupe lowo Olorun o je ohun ti Olorun ti o fi ntoju wa gege bi baba si omo sugbon ye kin bere lowo re se eyi ni ise igbagbo ti o gaju ti a le toka si wi pe nipa igbagbo Isaac sure fun Jacob ori be nipa igbagbo oluso agutan o gbadura fun wa ori be oni ki a bimo oni ki a lowo oni ki a rise oni ki igbese aye wa ki o denu ju be lo oni ki oko ti o fe ti wa jade o sure fun a wi pe koni ti wa jade mo o si ri be se yi ni ohun ti o gaju tabi o sese nkan rin ni ago ara re tabi o sese ki o je wi pe alakara lo nba oja tabi awon nkan kan ni o de si o bi oluso agutan si ti so wi pe ki nkan won ni ki o pora o si pora ni toto se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se je ki a wo Matthew orikeje lati ese ikokanlelogun ki se gbogbo eni ti npe mi le Oluwa Oluwa ni yo wole ijoba orun bi ko se eni ti se ife baba mi ti nbe le orun opolopo eniyan ni yo wi fun mi le ojo na pe Oluwa Oluwa awa ko a ti so tele le oruko re ati oruko re ki awa fi le awon emi esu jade ati le oruko re ki a fi se opo ise iyanu nla nigba na le emi o si jewo wi fun won pe emi ko mo yin ri e kuro lodo mi eyin oniseese se ori nihin o sese ki a mo bi a ti sure o sese ki a mo bi a ti gbadura o sese ki a gbadura fun eniyan ki emi esu ki o pora ki o jade ki a ri wi pe awon aisan awon isenise awon iponju ti o ti wa ni igbese aye iru eni be tele lese kese ti a gbadura fun o pora sugbon Jesu n so fun awuko ni je omo wi pe eyi ko so wa di eni ero ijoba Olorun wi pe bi a o ba bori ese bi igbagbo ti a ni bi ko ba je ki a bori awon ese ti o n jade ni igbese aye eni kookan wi pe ise iyanu ti a n so nipa re yi lile emi esu jade ti a n so nipa re yi wiwo alaisansan ti a n so nipa re siso tele tabi lilala ti awon eniyan n so nipa re eyi ko mu wa lo si orun o ni a ni lati bo lowo ese eyi ni ise iyanu ti o ga julo eyi ni isegun ti o ga julo ti igbagbo le se ni aye re ati ni aye mi paapa nitori be o ye ki a pada sinu bibeli ki a je ki o ye wa wi pe igbagbo ni toto o ma je ki a bori ese tele tele ni ijo wa ye ni dipa awa ti o ba pe die ti a tin wa a o je leri wi pe tele tele nkan ti a ma nsogo ninu re ni wi pe ah mo dupe lowo olorun o lati igba ti mo ti de inu ijo olorun je ki n bo lowo ese wi pe tele tele mo je sose sose tele tele mo je onija gidi jagan eniyan tele tele mo je amuti para tele tele ko si nkan ti mi o le mu ni siga bo je e ti won pe ni igbo ni tabi e ti won we sinu paper funfun ni ko si e ti mi o le mu ni siga tele tele bi won da ito sinu igo mo le mu sugbon nisisin yi mo olorun ti tun mi sile mo ti bo lowo ese mo ti bo ni lowo ijekuje mo bo ni lowo imukumu tele tele arinde oru ni mi wi pe tele ko si ibi kibi ti won tin jebo ibi kibi ti won tin jo ibi kibi ti won tin se nkan ki nkan ayeye mu lati debe ni sugbon nisisin kin joko sile ni kin ma ka bibeli ni kin ma waasu irere ni eyi ni osogo wa tele tele gege bi omo dipalai wi pe abo lowo ese iro kuro lenu wa o le kuro lowo wa irin de oru kuro lese wa ati nkan aye isoso aye irin aye oro aye ka ma kun ete ka ma kun oju ka ma kun ekanna ka ma jo irun nina wi pe gbogbo nkan won won kuro ni igbese aye wa isogo wa ni tele tele wi pe ade omo olorun bi a ba jade lati jeri eri wa ni wi pe jesu christ so mi dominira o je kin bo lowo ese o je kin bo lowo isu o je kin bo lowo awon ti o awon kan ti o so mi lojo tele tele awon kan ti o de mi ni igbekun ninu aye yi tele tele o je kin bo lowo won ohun ti a fi man jeri tele tele ni yi sugbon o se ni laanu we pe opolopo ni won yi ilana pada opolopo ni o dabi eni wi pe bi won tin wa sinu ijo nisinsin yi isogo won ijeri won ni wi pe mo ni imularada tele tele mo fe de adetetan sugbon gba ti won ti gbadura fun mi mo ti bo lowo nkan won yi tele tele mo je eni ti nkan ma rin lara re sugbon nisinsin yi nkan ti gbogbo nkan won yi ti kuro sugbon o bo lowo siga mi mo won o bo lowo ti o won o bo lowo ole won o bo lowo iro pipa won o bo lowo ijajija won o bo lowo awon kan won ni to je wi pe o je ese ni igbese aye won o mo ohun ti olorun so fun wa wi pe lai si wa mimo ko si eni ti yo le ri olorun nitori be eni mo fi ka ori kejila fun o tele tele je ki a wo ori kejila nisinsin yi ninu ori kejila ese ikini oni nitori na bi a ti fi awo somo ti o kuto bayi fun eleri yi waka e je ki a pa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o ronu lati dimo wa ki asi ma fi suru sa ire ije ti agbeka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa eni nitori ayo ti agbeka iwaju re o farada agbelebo laika itiju si ti o si joko le owo otun ite olorun saro ti eni ti o farada iru isoro odi yi lati odo awon elese si ara won ki e ma ba rewese ninu okan yin ki are si mu yin eyin ko iti ko ju ija si ese titi di eje ni ijakadi yin duro nibe o ti so fun wa ninu ori kokanla o so nipa igbagbo o so nipa Noah ti o kan oko pelu igbagbo o so nipa Abrahamu ti o jade lati ibi kan lo si ibomiran nipa igbagbo o so nipa Sarah ti o loyun ti o bimo nipa igbagbo o so nipa Isaki nipa Josefu o so nipa Jacobu nipa igbagbo o so nipa Mose nipa igbagbo o so nipa awon obi Mose pelu nipa igbagbo o so nipa Jephtha o so nipa Davidi o so nipa Samsoni o so nipa Gideoni nipa igbagbo o so nipa awon nkan ti a le fojuri apin okun pupa ni yani tabi abimo tabi agba ile ni tabi akonko tabi omiran ti a se wi pe asegun awon filistini tabi opolopo nkan miran ti a se odi jeriko ni awolule ni o so pe gbogbo awon kan won yi o wa nipa igbagbo sugbon ni ori kejila wa so wi pe nisinsin ki a moju kuro ni wipe apin okunkun paniya ki a moju kuro ninu wipe a je ki golati ki oku ki a moju kuro nipa wipe asegun awon ota ki a koju si nkan kan wipe asegun ese ki a koju ija si ese titi di eje ni ijakadi wa ki a si ma wo Jesu Christi olupilese ati alase pe igbagbo wa eni ti o je wipe o farada agbelebu eni ti o je wipe o se gbogbo nkan ti olorun fe ki o se ayo ti a gbe ka iwaju re oni o tejumo awa na papa o ye ki o ye wa wipe isegun ti o ga julo isegun ti o po julo oni o pe asegun ese asegun esu asegun eran ara awon nkan ti o ndoju ko wa awon nkan ti o dabi eni wipe won je idanwo ni iwaju wa adoju ko won a si segun wo ese ikerin la e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri oluwa oni e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati wipe ki a si ma lepa iwa mimo lai si iwa mimo yi ko si eni ti yo le wu oluwa ti yo le ri oluwa sori wipe laarin wa o je ohun ti mo gbagbo wepe yo ma se Jesu Kristi laanu yo si ma ba ninu je wepe a ko lepa iwa mimo iwosan la nlepa e a ko lepa iwa mimo ba o se je ba o se mu la nlepa e a ko lepa iwa mimo ye kin bimo ye kin loko ye kin laya la nlepa e a ko lepa wepe bi ipe ba dun nigba kigba tabi bi Jesu Kristi bi o ba farahan lawo somo wipe nje a o le ri oluwa a ko lepa iwa mimo awon kan aye yi awon omule mo fo aye awon nkan itafo ba file awon kan ti o je wipe a o le mu lo sorun o ba ni gbogbo owo aye yi a o le ko lo sorun o ba ara gbogbo won to aye a o le ko won lo sorun o ba ni gbogbo awon ore aye a o le ko won lo sorun o ba di eni gba ojumo ninu aye o ba di oselu pataki ninu aye a o le mu eyi lo si orun o ba di enikeni kini lo le je ninu ijo a o le mu awon nkan won yi lo si orun ohun kan soso ti a le mu lo si orun ti o je iwe irinna lati rin ninu aye yi lo si orun rere ohun ni iwa mimo nje o je mo o se wa laanu wipe opolopo ni o le pa bi a o ti di atunbi opolopo ni o le pa bi a o se bo lowo ese opolopo ni o le pa bi a o se bori awon idanwo ti o n kolu ara wa ti o n wa si ago ara wa opolopo ni o le pa bi a o se je mimo ninu mimo lode mimo ninu ebi mimo ni igboro mimo ni ileto mimo ninu ile mimo pelu awon aladugbo wa opolopo ni o le wa ni o le pa iwa mimo iwa ododo ni bi ise ni iwa ododo ni bi oja wa ni iwa ododo iwa mimo ni bi kibi ti a wa sibe sibe a je ki o ye wa o wi pe lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun so fun mi bi ipe badun nisinsin yi nibo lo wa so fun mi bi ipe badun nisinsin yi nibo lo pari ire ije igbagbo re nibo lo pari esi se o ti di olododo se o ti bo lowo ese se o ti bo lowo awon faaje aye yi awon omule mofo afo ba file aye yi se o ti bo lowo won abi won de oni igbekun agbere ese iro pepa o le jija ibinu abi awon nkan won yi ni won de omole ti won ni je ki o le ba Jesu lo se o ti ni iwa ododo ti a nso nipa re yi iwa mimo ti a nso nipa re yi se won ti je ti re dide ki o gbadura dede ki o so fun olorun lai si iwa mimo ko seni ti o le wo olorun eyi ni ohun ti o ga julo ohun ti o ga julo ti igbagbo le se ni igbese aye wa wi pe ke a wo ese wa nu pelu igbagbo ke a so wa di olododo nipa igbagbo ke a so wa di eni iwa bi olorun nipa igbagbo ke a di eni ti o ni iwa mimo nipa igbagbo so fun olorun wi pe bi ki e ba se pe o so mi di olododo ni ki o kuro nibi loni bi o ba so fun olorun bi o ba gbagbo yo se fun o yo gba okan re la yo tun obi yo wo ese enu yo so di olododo ati eni mimo Thank you.
1: I'm going to go to the hospital.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Olorun alaanu adupe wo pe etun pa wa mara loni adupe wo pe ani anfani lati wa siwaju yin lati ko oro Olorun lati ko eko ti o le mu wa gbe igbesi aye wa gege bi oro yin adupe fun anfani yi egba pe ati yin wa loruko Jesu bi ati wa loni ambe yin wo pe ki e ton imole si oro yin ki itumo oro yin ki o le ye wa ki emi Olorun ki o le je ki nkan wonyi ki o ye wa to be ge ti o fi ma se awon ti o to ni waju yin e la wa loye ke se ko wa ni eko ihirere bi ati wa loni adupe wo pe ti gbo loruko Jesu Christ Oluwa wa loni antesiwaju ninu eko wa ninu episteli ti Paul apostoli si awon ara Kolose ni ose ti o koja ati bere eko yi ni ori keta atika ati ti ko eko lori ese ikini si ese ikerin loni anwo ese ikarun si ese ikeje ye ki nka si o leti bi iwo na bi o ti nfoju ba lo ninu bibeli re Kolose ori keta lati ese ikarun de ese ikeje nitori na e ma pa eya ara yin ti nbe le aye run agbere iwa eri ife kufe ife buburu ati oju kokoro ti se iborisa nitori ohun ti ibinu Olorun fi nbo wa sori awon omo alaigboran ninu eyi ti eyin pelu ti rin nigba kan ri nigba ti eyin wa ninu nkan wonyi ese ikarun si ese ikeje ti atijoka yi ni afe ki eko wa ki o duro le lori loni bi ati so ni ese ikarun oni nitori na e ma pa eya ara yin ti nbe le aye run eyi ni a fi pe akori eko yi ni iku eda atijoni eda atijoni iku eda atijoni ki awon ese wonyi ki o le ye wa e je ki a tun ran ara wa leti ohun ti a ti ko ninu ese ikini si ese ikerin oni nje bi ati ji yin dide pelu Kristi e ma safari awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko le owo otun Olorun nihin ni Paul apostoli nipa imisi emi Olorun ni o ti ran wa leti oni nje bi ati ji yin dide pelu Kristi mo so ni ose ti o koja wi pe bi a ba wo ede ti a lo ni Griki ni ti a fi ko bibeli ni ibere pepe o nso wi pe nigba ti a mo wipe ati ji yin dide pelu Kristi e je wipe ati darapo pelu Kristi ati faramo Kristi ninu ijiya re ninu ikanmo agbelebo re ati ninu iku re ati pelu ninu ajinde re oni nigba ti a ti ni iriri ohun ti o sele si Jesu Kristi nigba ti a ti to ebun orun wo nigba ti a ti fun wa ni iriri igbala nipa wipe ati gba okan wala ati dariji wa ati di eda otun eni ti a so wipe ajidide pelu Kristi o je eda otun bibeli wipe bi enikeni ba ninu Kristi o di eda titun ati jidide pelu Kristi oni nitori na ki a ma safari awon nkan ti nbe loke nibi ti Kristi gbe wa le owo otun Olorun o wa so ni ese ikeje wipe ki e ma ronu awon nkan ti nbe loke mo so ni ose ti o koja wipe gba ti o ni ki a ma safari ki a ma lepa ki a ma fe awon nkan ti nbe loke bawo la se le safari bawo la se le lepa awon nkan ti nbe loke e je wipe ki a ma ronu lori awon nkan ti nbe loke baba wa tin be le orun o je eni tin be loke Jesu Kristi ololufe okan wa olugbala wa ke a ma ronu nipa Jesu Kristi tin be loke nigba gbogbo emi olorun ti olorun fin kun awon omo ehin Jesu Kristi ti ati gbala ti ati so di mimo oni ke a ma se aferi ke a si ma ronu awon nkan wonyi tin be loke ke se be nikan ile wa tin be loke awon ere ti ati pese fun awon asegun tin be loke oni ke a ma ronu awon nkan tin be loke ke a ma ronu wipe Jesu to de ke a ma ronu wipe Jesu Kristi n pada bo ke a ma ronu wipe a o pa wa larada ke a ma ronu wipe a o gba wa soke pelu awon ayan fe ke a ma ronu ile ogo ke a ma ronu awon ere ti olorun pese sile fun wa ke a ma ronu awon nkan tin be loke ki se nkan tin be le aye o wa so wipe nitori eyin ti ku e je wipe ati ku si ese ati ku pelu Jesu Kristi ati faramo Jesu ninu iku ati ninu ajinde re o wa so wipe a fi iye wa pamo pelu Kristi ninu olorun e je wipe asumo olorun to bege to je wipe ati fi wa pamo ati fi iye wa pamo ninu Kristi pelu Kristi ninu olorun o wa so wipe nigba ti Kristi eni tin se iye wa yo farahan nigba na le eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo awon ese merin wonyi ti a ti ko ni ose ti o koja won so nipa wese ikini awon nkan tin be loke ese ikeji nkan tin be loke ese iketa Kristi ninu olorun eyi ni na loke lorun ese ikerin eyi ti o farahan pelu re ninu ogo awon nkan wonyi ni o je ki o ye wa wipe bi ati duro bi eniyan ba duro ke a se apejuwe gege bi eniyan eleran ara bi a ba duro a o kori si oke ese wa yo wa nile o wa nso pe bi ati kori si oke ki oju wa ki o wa loke ki okan wa ki o wa loke ki ilepa wa ki o je mo awon nkan to wa loke ati we pe atelese wa nikan ti a fi ntele bi abawo iye ti atelese wa ko ninu gbogbo ara wa a o ri wipe atelese wa o je kekere ninu gbogbo ara wa oni bi a tin fi atelese tele ke a je ki o je pe iwon ba atelese yi le a fi ntele ke a fi owo dengbere ke a fi mu nkan ti o wa ninu aye ki o je wipe bi a ba ti fun ipe bi olori angeli ba ti fun ipe ti Jesu Kristi ti farahan wipe ko si ohun ko ohun ti o le mu wa wa ninu aye yi lai je alabapin ninu ipalarada awon eniyan mimo o wa so fun wa pe bi a ba fe nipin ninu awon nkan wonyi bi a ba fe je ni ti o farahan pelu Kristi ninu ogo nigba ti Kristi yo farahan oni ani se nkan kan ani oju se kan lati se oni ani pa eya ara wa run eyi ti nbe le aye lati ese ikarun mo ro pe o ye ko ye wa ju be lo nisinsin yi o nso fun a wi pe iro wa ife wa ilepa wa o nta nsaferi o ye ko je nkan to wa loke oni bi a o ba se yi ti a o si mu inu olorun dun oni ani lati se nkan kan si awon eya ara wa ti nbe le aye nitori na e ma pa eya ara yin run ti nbe le aye ki a se apejuwe ki oro yi ki o le ye wa dara dara bi abatimo agbe ti a si mo ise ti agbe nse ti oye ise agbe ti o si ye wa dara dara a o ri wipe bi agbe ki o to gbin nkan bi o ba ti de oko a koko pa gbogbo awon koriko ti o wa ninu igbo ti o wa lori ile yo pa won run ki lo de o n se bẹẹ ki o ba le gbin awon eso daradara ki o ba le je wipe awon nkan to fe gbin ko ni si awon nkan to ti wu lori ile yi tele tele ti yo le di lowo ari wipe bi okunrin yi ti o je agbe bi o ba ti ge gbogbo koriko ti o ti fa won tuti gbongbo ti gbongbo a ko won si apa kan a jo won nina gba to ba ti jo won nina a wa se gbogbo nkan to ye ko se lori ile yi a si be sini gbin boya oka boya ewa boya iresi boya gbagoda boya isu onkan to ba fe gbin gege bi eso eyi ti a le je senu yo gbin won sile nje bi a ba ti gbin nkan yi se agbe a wa kawo gbera ko ni de oko mo a so wipe oun ti gbin awon ewebe oun ti gbin awon irugbin nitori be ko si ise mo bi a ba mo ise agbe daradara a o ri wipe lojojumo ni agbe yo ma pada de oko yi bi agbe ti nlo kaakiri a to ba ri awon epo a to ma fa won tu bi o ba ri awon nkan miran to fe jeyo tori wipe o le di idagba soke oka tabi irugbin re lowo a ma fa won tu ki lo nse o npa awon nkan won yi run ti o le di awon irugbin re ti o le di won lowo je ki a mu wa si iwa ti wa gege bi onigbagbo ki a to mo Jesu okan wa o dabi ile ile ti a ko ro ile to je wipe opolopo orisirisi nkan lo hu nibe agbere hu jade iwa omuti hu jade iwa ole hu jade iwa eri hu jade eja nko aso kama nodi ka so wipe ani enikan ti o ni ki ife ku fe nko ati opolopo nkan miran bi oju kokoro bi borisha awon nkan wonyi lo hu jade ojo ti aba Jesu pade ojo yi ni a se bi agbe ti nse ni abersi nimu ada oro olorun ida oro olorun ni an ke gbogbo nkan won yi kuro ni an ronupo ada ni an fa awon jo se apa kan ni an bebe we pe ki ina emi mimo ki o wa jo awon nkan won yi bi a tin ronupo ada ti a tin gba awon nkan won yi ti gbogbo be ni an so fun olorun wi pe ki Jesu Christi omo olorun ki o wa si inu aye wa be ni an gbin oro olorun gege bi agbe tin gbin oka be ni an gbin sinu o kan aya wa nje nigbati a wa ti di atunbi nigbati a ti mo Jesu se eyi wa je we pe awon nkan ti a ti parun tele tele a o tun ni se nkan kan nipa won eni Paul apostle bi nso fun a we pe gege bi eni ti o gbon gege bi eni ti ko fe ki awon nkan won yi ki o tun jeyo ni igbese aye wa o ni a ni ojuse kan lati se e ma pa eya ara yin ti n be le aye e ma pa won run eyi ni a fi fe wo nkan meje pataki ninu eko ti a n ko loni ikini ara ati eya ara eya re ara ati awon eya re bi abaka nkan won yi nitori na e ma pa eya ara yin ti n be le aye run ẹni tí kò bá ní ẹ̀kọ́ ìhìn rere tí kò mọ ohun tí a ń sọ níhìn-ín a máa ṣe ní kàyéfì wípé èwo la tún rí kà nínú bíbélì nǹkan tí àwa tí a mọ̀ sí ẹ̀yà ara ni apá ẹsẹ̀ etí ẹnu imú àwọn gbogbo ẹ̀yà ara báwo ni a ṣe wá ń sọ fún wa nígbà náà wípé kí a máa pa ẹ̀yà ara tí ń bẹ lé ayé run jẹ́ kí n kọ́kọ́ sọ nǹkan kan fún ọ bí ènìyàn kò bá ní ẹ̀mí ọlọ́run kò lè mọ ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run nítorí wípé a kọ ọ̀rọ̀ ọlọ́run láti ọwọ́ ẹ̀mí ọlọ́run láti ìmísí ẹ̀mí ọlọ́run èyí ni ó fi jẹ́ ohun ìṣìnà kí a gbé bíbélì lọ bá àwọn tí kò lóye ìhìn rere bí ẹnìkan bá ka èyí ó lè rò wípé nǹkan tí ọlọ́run sọ fún wa ni pé kí a máa gé apá wa sọnù kí a máa gé ẹsẹ̀ wa sọnù rárá kìí ṣe bẹ́ẹ̀ ohun tí ọlọ́run sọ fún wa níhìn-ín ó ń fi ara gbà tó sọ wípé ara ó ń fi wé gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀ ó ń fi wé ìtàkùn ẹ̀ṣẹ̀ ní ìgbésí ayé wa ó ń fi wé ọkùnrin tí inú nì tí kò tí ì bá Jésù Kristì pàdé ó ń fi wé èyí irúgbìn ẹ̀ṣẹ̀ tí ó wà nínú ọkàn olúkúlùkù àwọn ẹ̀yà ara tí ó sì ń sọ ni àwọn nǹkan tí ó ń jẹyọ àwọn ẹ̀ka igi tó ń jẹyọ láti gbòǹgbò ẹ̀ṣẹ̀ èyí ni ó ń pè ní ẹ̀yà ara yín tí ń bẹ̀lẹ̀ ayé ó sì ṣe àlàyé fún wa ó sọ wípé àwọn ẹ̀yà ara tí a ń tọ́ka sí ni àgbèrè ìwà èérí ìfẹ́kùfẹ́ẹ́ ìfẹ́ búburú ojú kòkòrò tí í ṣe ìbọ̀rìṣà jẹ́ kí a wo Rómù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkẹtàlá ṣí bíbélì rẹ kíákíá Rómù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkẹtàlá nítorí bí ẹ̀yin bá wà ní ti ara ẹ̀yin ó kú ṣùgbọ́n nípa ẹ̀mí bí ẹ̀yin bá ń pa ìṣe ti ara run ẹ̀yin ó yè ohun kan náà ni ẹ̀mí ọlọ́run tún tọ́ka sí níhìn-ín wipe bi aba wa nipa eni ti ara e je wipe eni ti ko ni emi olorun eni ti ko ti ni iyi pada okan bi abaje iru eniyan be wipe a oku ki se ku ti ara lo nso o nso nipa iku ti emi wipe a o ya wa ya olorun a oku wipe sugbon bi aba npa awon ise ti ara bi aba npa awon agbere bi aba npa awon iwa iri ife kufe ife boburu oju kokoro bi aba npa won run ti a o je ki won ki o tun gberi ni igbese aye wa wipe yiye ni a o ye ye ki a wo Galatia ori karun lati ese ikokanlelogun Galatia ori karun lati ese ikokanlelogun ikokandinlogun se gafara fun mi nje awon ise ti ara farahan ti se won yi panshaga agbere iwa eri wobia iborisha osho irira eja ilara ibinu aso ishote adamo arankan ipaniyan imoti para irede oru ati iru won ni awon ti mo nwi fun yin tele gege bi mo ti wi fun yin tele ri pe awon ti nse nkan ba won ni ki yo jogun ijoba olorun awon oro ti a ka won yi lati gbe kolose ori keta ese karun lese awon ni o je ki o ye wa ede ti bibeli lo nigba ti o pe awon nkan won yi ni eya ara wa tin beli aye ti o si so fun a wi pe ke a ma pa won run ye ke a tun pada si kolose ti a tin ba bo ori keta ese karun nitori na e ma pa eya ara yin tin beli aye run nitori na bi awon agba bi won ba nsoro bi won ba fe fi opin si nkan ti won so ti won si fe fi akele ipinu ti won mu lori e ti won tin ba so tele tele won so wipe nitori na e je wipe nitori eyi ti a ti so sile nitori eyi ti a ti gbo tele tele nitori eyi ti lagba ya so ti temedu papa ti o fikun nitori na bayi ni nkan ti a o se nigba ti Paul apostle to so wipe nitori na nitori kini o ni nitori wipe ati jiyin dide pelu Christi lori ninu ese kini nitori wipe o je ilepa okan wa nisisin yi lati ma safari awon nkan tin be loke ese ikeji o ni nitori eti fe lati ma ronu awon nkan tin be loke nitori wipe e ko ni inu didun si awon nkan tin be ninu aye mo o ni nitori eyin ti ku ati nitori ati fi yeyin pamọ pelu Christi ninu Olorun nitori wipe en reti ipada bo Jesu Christi lekeji esin reti wipe bi o ba farahan eyin paapa yo farahan pelu re ninu ogo oni nitori na bi aba ni awon ireti ninu wa nitori na e ma pa awon eya ara yin tin beli aye ke ma pa won run ni ese karun yi ni o daruko awon kan marun ototo ikini agbere ikeji iwa eri iketa ife kufe ikerin ife buburu ikarun oju kokoro yi ni o tun wa so fun a wi pe ohun ati iborisha okan na ni won je ki a wo won ni ikokan awon ti olorun pa lase fun wa awon ti emi mimo kan dandan gbon fun wa wi pe ani lati parun ani lati mu kuro ni igbese aye wa ikini o daruko agbere ki akoko duro nihin ki a so nkan kan lati ran ara wa leti wi pe o se dandan lati ma ka oro olorun fun ara wa nitori opolopo ijo lo wa o je mo won ki fe daruko agbere bi won ba ri enikeni to n waasu to n daruko agbere won ni ewo ni oniwaasu to n daruko ese gbajumo ni agbere awon won yo si ka se ese won ro wipe iwa gbajumo wipe ko si eni ti o le ni olaju ni toto ti ko ni nipa ninu agbere eyi ni olorun so fun awi pe ki a ma da won lohun ki a ma gbo ti awon alaheso ti o wa nita ti won ro wi pe bi eniyan ba tin dagba won ma so wi pe ko si enikeni ti o le dagba to toju bo ti ko ni ni ese agbere ni igbesi aye re nitori awon ka si iwa olaju nitori be ibomiran wa to je wi pe won ki daruko agbere eyi ni ninu awon ejo eleya meya ti won odro lori kikun eko ihinrere sugbon o se wa laanu lati tun so wi pe awon miran wa ti o tile je wi pe awon je onihinrere won ma nso nipa igbala won ma nso nipa iriri wi pe ki a we ese wa nu sugbon awon won yi papa won ki fe daruko agbere won si ma nso fun wi pe ah oniwaasu lati sora won ma nso wi pe oniwaasu to ba daruko agbere nigba gbogbo ti o ba sora nkan to daruko to nla gomo lojojumo ni esu papa o le fi nkan be ko lese ko fi gbe esubu nitori be awon ma nso wi pe awon ki fe daruko agbere nitori nkan elege ni awon ka agbere si sugbon ki a me ki a feti wa si oro olorun ki a gboju kuro ninu agalamasa awon elesin ki a mo wi pe oro olorun o kan dandangbon fun a wi pe ani lati pa eya ara wa tin bele aye run ikini o daruko agbere je ki a wo bibeli ki a wo bi bibeli papa bi o se menu kan awon nkan won yi ninu Marko ori keje Marko ori keje lati ese ikokanlelogun nitori lati inu lati inu okan eniyan ni ero buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan do nibe ohun ti Jesu Kristi omo Olorun ti o kokko daruko nihin nigba ti o so wi pe ero jade wa lati inu ohun ti o kokko daruko ti o je abayori si ero buburu to njade yi ohun ni panshaga ati agbere nitori be bi Oluwa olugbala wa bi eni ti o je jagun jagun asegun fun wa bi eni ti o je apere wa pipe bi o ba daruko agbere ti o si nki awon omo ehin re nilo wi pe won ko gbodo lowo si ohun ti nje panshaga ati agbere bawo ni o se je wi pe awa ti a je omo lehin re bawo ni a o se fenu menu ti a ko ni daruko ohun ti Jesu Kristi fun rara re ti o daruko ti o si kilo fun awon eniyan ya wo Romu ori kini Romu ori kini ese ikokandinlogbon won kun fun aisododo gbogbo agbere ika oju kokoro aran kan won kun fun ilara ipaniyan ija itanje iwa buburu a fi oro kele banije ohun ti a koko daruko nihin ki a tun fiyesi daradara o je agbere a n so wipe ki a sora kini de ti bibeli ti o n daruko agbere nigba gbogbo ti o si n kilo fun awon ti won fe fi ojoba orun sere je edi eredi ti a fi n daruko re ni igba gbogbo ni wipe o je ohun ti o wopo bi o ba je eni ti o n foju sile bi o ba je eni to mo nkan to n lo nigboro o ri wipe iwa agbere o je ohun to wopo ati le ma n ri laarin awon omo kekeke ti won sese n lo si ile eko alakobere a n ri iwa agbere laarin won bi a ba wo awon ti won tun ti dagba tan lojo lori die sugbon ti won o ti to bi omo ogun odun ti won se n lo si ile iwe ese agbere o je ohun to bale je o je ohun to wa lowo awon omo kekeke wonyi bi a ti n ri lowo oluko won be la n ri lowo awon akeko bi a ti n ri laarin awon omo kekeke be la n ri laarin awon to dagba ju won lo bi a ti n ri lodo awon eni to kawe be la n ri lodo awon kuruntu ti ko gbo kankan bi a ti n ri laarin ilu be la n ri labule nitori eyi ni olorun fi n tenu mo wi pe bi o tile je ohun to wopo wipe ohun to le se ni lose ni ohun ti o le ko ijangbon ba eniyan ni ati ohun to le mu idajo olorun ti o le mu wa sori eniyan ni eyi ni bibeli ni o fi ntenumo sugun o se ni laanu wi pe ki se lodo awon kekeke won yi nikan ni ese buruku yi lo ti jinle si atun ri lowo awon ti o ti le ti se igbeyawo awon a ma se pa nsaga won a fi oko ti won sile won a tun ma ka akiri emi o awon miran won a fi iyawo won sile won a tun ma wa awon elomiran won a ma wa won ka akiri won a ni ale nita owo ti won gba won o je ko dele sugbon awon ale to wa nita oni won na gbogbo owo won fun oni ki asora o bi awon ese won ti o tin gbile kan ki a ma je ki awon ese won ki o wa si igbesi aye wa ninu corinth kini ori kefa corinth kini ori kefa ese ikesan eyin ko mo pe awon alaisu to ki yo jogun ijoba olorun oni abi eyin ko mo we pe orun je ibi mimo ijoba olorun je ibi mimo olorun paapa je ibi mimo awon angeli re je mimo bibeli paapa je bibeli mimo awon ajogun igbala won lati je mimo

lo ki awon obi re tabi o lo sibi kan o se se papa ki o je wo pe iyawo je osise ninu ijo o lo pelu awon osise be ni eni ti obirin ti a fi se omo odo obirin ta ni ko ma ba o lo soja obirin ta ni ko ma ba iyawo so shop obirin ti a ni ko ma ba wa lota ko ma ba wa wanje obirin ti a gba we pe ki o ma ba wa gbalẹ ni obirin yi la ma se bi iyawo si oko omo odo a tun ma se oju regberegbe bi eni wi pe oun ni iyawo inu ile a di eni to je wi pe a tun ma fa okan okunrin yi papa ti o mo ihin rere okunrin yi ti o je okunrin ti o je olooto si aya re a tun ma wole pelu obirin ti o je wi pe omo odo ni ninu ile oni bi a ba fe pa eya ara wa to wa ninu aye bi a ba fe parun ohun kini tani lati koko se ni wo pe ki a so fun omo odo yi omobirin yi pe ko keru e wi pe ko ma lo sile awon obi e o se se ki yawo ma mo ki lo nsele ki yawo ma so pe ah ta lo ma ba mi so shobo bi a ba le omobirin yi lo ta lo ma ba mi gbonje bi a ba le omobirin lo wa so fun pe ijo bi a ba fe de ijoba olorun bi a ba fe fi ijoba olorun sere je bi a ba fe ki obo le ki wa ni ojo idajo bi a ba fe ki nkan ki o ya wa lenu je ki obirin je ko omobirin ki o lo ki n ba le ni anfani lati mo olorun ti mo nsin nitori be lati pa awon eya ara wa ti n be ninu aye run ohun ta ni lati se niyi tabi o se se nibi ise ki obirin kan ki o je pe bi a ba ti ni akoko die nibi ise a wa joko sori table wa bi a ba fe jeun a so pe ah e ra oje fun mi ni o e sanu fun mi ni o e se bayi ni o wa so ah mo ti ni yawo ani ko se nkan kan bo ni yawo nko o le je yawo keji bo ti e je keta bo ti e je kerin ohun oko o le je keta o le je kerin bi o ba fe ka jo gbe ninu ile emi pelu iyawo emi pelu iyale o le gba ile fun mi nita iwo lo ma ja nkan yi ko lorun e lo ma sa fun esu nitori esu lo joko ti e esu lo wa ni pako e to fe ti o lo sorun apadi iwo lo ma sa wi pe o ti o iyawo kan ti to mi o nitori be mi o fe agbere tabi panshaga o si sese awon elomiran won lo ma wo filmu nigboro won ma lo sile cinema ile cinema ti won lo yi tabi ero amohunmaworan ti a n pe ni television ti won wo onu je ki irokuro ki o ma wa sokan won nkan to ni lati se lati fi ja nkan won yi kuro ni pe ti o ba fe pa eya ara ti n be ile aye run ki o gboju kuro ninu awon nkan won yi ki o ma je ki awon nkan won yi ki o wa si igbesi aye re elomiran o sese ki o so wi pe ibi ti ohun ti ni wahala ju ni wo pe bi o ba wa ni inu oko ero tabi bi o ba n lo ni igboro bi o ba ri awon omobirin kan ti o je wipe bi won ti woso gbogbo ara won ni won fi sile awon nkan won yi si ma mu idanwo wa si okan ohun wipe kini eniyan le se nigba ti a so wipe ki a pa awon eya ara wa ti n be ile aye ki a pa won run kini a le se niru igba be oro olorun o je ki o ye wa ninu jobu ori kokanlelogbon ese ikini emi ti ba oju mi da majemu nje emi o ha se tejumo undia eni ti o ba fe fi ijoba olorun sereje eni ti o ba fe lo ni akoko ipalarada awon eniyan mimo ni akoko ti a o gba awon ayan fe soke oni iru eni be ti ko fe ki agbere tabi iwakiwa ninu aye yi ti ko fe ki o joba ni igbesi aye ohun oni lati ba oju re da majemu eni olorun fi se wa ni olori re we pe ani nkan ti a npe ni ipe npeju bi o ba ri nkan ti o ri we pe nkan wonyi o le mu nkan miran wa si okan re wa diju e wa je ki ipe npeju e ki o pajude ki o ma ba ri awon nkan ti o mu osina awon nkan ti yo mu ki okan re ki o fa si ife ku fe jobu lo so wi pe emi ti ba oju mi da majemu nje emi o ha se tejumo wundia je ki n bi o ni beere kan se nkan ti mo ka fun o yi se o wa fun awon ti o ti igbeyawo awon ti o ti loko rara se o mo we pe jobu o je eni to ti niyawo o je eni ti o ti bimo o si mo nkan ti o sele si awon omo re sugbon iyawo si wa laaye o ni sugbon sibe sibe idanwo ma n de bi o n ba ri awon wundia bi o n ba tejumo won
wipe bi on ba teju mo won o seese ki awon nkan miran ti olorun ko fe ki o tun jeyo ni igbesi aye ohun ele o fi so wipe ohun da majemu pelu oju ohun wipe ki ohun ki o ma se teju mo wundia awon wundia ti ani ni akoko ni igba ti wo yi awon obirin ti ani ni akoko ti wo yi ti won ki wo sokanle awon ti o je wipe bi won ba joko aso won afo soke bi aba sora bi aba lo wo bi ti o ye ki awo a o ma ri ihoho won oni nitori be iwo ti o fe fi ijoba orun sere je iwo ni oni lati da majemu pelu oju re wipe bi awon wonyi ti won ko ma sowo awon wonyi ti won ko lolorun awon wonyi ti won ko mo bi a se toju ara eni bi won ba joko nitosi re bi won ba duro nitosi re tabi won wa nibi kibi ti won si fe je okun fa tabi won fe je idewo idanwo fun o iwo ni on lati ba oju re ati okan re damajemu wipe oni lo sinu ese e ki a pada si kolose ori keta ese karun nitori na e ma pa awon iyara yin tin bele aye e ma pa won run igba miran o sese ki o je awon iwe ti ati ya awon obirin to wa ni ho ti aya won si awon miran won ma tan ara won je won agbe iru iwe be won agbe lowo won ma wo awon aworan ti o fa okan eni sinu ese bi elomiran ba nbo ti o je arakunrin bi elomiran ba nbo ti o je arabirin won asare pa iwe na de ta lo ntan je afoju to diju to ni ohun oriran nigba ti ohun diju gba to laju le ta lori awa ti an tan ara wa je ti an wo awon obirin ihoho awa ti an tan ara wa je ti a tun lo ngbe awon aworan aworan ti o dara aworan boya ri ninu iwe kan ti won ta boya ri ninu awon iwe iroyin ti a tun won lo wo nkan won yi ti okan wa ti o kuro lodo olorun bi a ba fe fi ijoba olorun sereje o so fun awe pe ke mu awon nkan yi kuro ni igbesi aye wa ati iwa iri iwa iri iwa obun oro ti ko dara a ma nri eyin obirin e tete sile ni ibi ti e ti lo ndirun bi o ba je pe ibi idirun awon ti o wa ninu aye ni ti o so fun arabirin wo pe arabirin ran mi lowo lati wa ba mi dirun ti o je wipe o lo sibi ti won tin dirun ninu aye wa ri wipe oro ko bakun gbe oro ti ko dara iwa oro eri oro nipa nkan asiri laarin okunrin ati obirin won ma ma so nibe awon adirun awon ti o ndiri wonyi won si ma sefe won ma se won ma drenin won ma dapara wipe eh bayi iwo ti o so pe o je omo olorun bi o ba njoko si iru ibi be o mo wipe o le je ki nkan miran ki o wonu okan re tabi iwo ti o je okunrin ti o lo gerun ibi ti o tin gerun ni awon ti won gerun won ma so sokuso won ma dapara won ma so nkan miran ti ko dara tabi o sese ni di ayo ni di emu ni di oti ni di ludo ni won ma tin so awon nkan won yi ti ko dara fun eti onigbagbo lati gbo e ni a fi so fun awe pe ki a pa nkan won yi run ki a mu won kuro ni igbesi aye wa ki a ma ti le debe o ni ife kufe ife kufe gba ti o ba ri alata loja iwo onile lona iwo ti o ti je eni to gbe yawo sile ti o tun lo fo okan leke ton pe e ba lo se ri nbe ba o le o mo pe ife kufe niyan iwo ti o je wipe eni ti o n gbe ninu ile pelu e ti o je obirin nito to lo so pe nito o je ara ile mi ara ile e to tun lo ye pata e wo nigba ti iyawo e sun o ri wipe nkan mi ti n wa sinu okan e iyen na n pe ni ife kufe ati ife buburu e to ma je ki eniyan ki o jade o ago mokanla lu okunrin tun jade le nbo lo nlo iyawo wa nle omo wa nle o tun jade laago mokanla ki se wipe o ni ise oru to fe lo se nbo lo nlo e nbo fe lo ki enikan ta lo fe lo ki o ye ki a sora bi a ba fe wo ijoba olorun o ni ati oju kokoro ti se iborisa oju kokoro nigba ti okan wa ba nfa si ohun ti ko ye ki o fa si eyi ni a n pe ni oju kokoro bi nkan wonyi ba ri bee a n kilo fun awe pe ki a sora o idajo olorun ko jina si awon eniyan bee wese ikefa nitori ohun ti ibinu olorun fi n bo wa sori awon omo alaigboran ohun awon omo alaigboran ninu eyi ti eyin pelu ti n rin nigba kan ri
nigbati eyin wa ninu nkan wonyi o nso fun wa ni apa keji iwaaso wa ninu eko wa loni awon idi ti ani lati pa won run awon idi ti ani lati pa awon eya ara wa ti o nbele aye ti ani lati pa won run o ni nitori ibinu olorun o nbo wa sori awon mo alaigboran idi kan pataki ni wo pe idajo olorun ibinu olorun o nbo sori awon elese ki a wo romu ori kini romu ori kini ese ikejidinlogun nitori a fi ibinu olorun han lati orun wa si gbogbo aiwa bi olorun ati aisododo eniyan awon eni ti o fi aisododo te otito mole awon elomiran won ma nse beni we pe won ko mo otito asiti fi eko ihinrere ko won igba miran ti won ba nse nkan ti o je we pe e ko dara ko bo si gege bi eko ro olorun won ma so pe awon o mo ni o si mo o emi olorun si n kilo fun o si ti ka ninu oro olorun o ni awon ti o fi aisododo te otito mole o ni iru awon be idajo olorun yo wa sori won ninu iwe ifihan ori kokanlelogun ese ikejo ifihan ori kokanlelogun ese kejo sugbon awon ojo awon ati alaigbagbo ati eni irira ati apaniyan ati agbere ati osho ati aborisha ati awon eke gbogbo ni yo ni ipa ati won ninu adagun tin fi ina ati sulfuru jo yi ni kokeji o nso fun a wi pe iya ayeraye iya ailopin o nbe fun awon eniyan ti won ku sinu ese eni o fi ye ki a ba olorun soro eni o fi ye ki a so fun olorun wi pe a fe bo kuro lowo ese a ko fe ki ese ki o ni ipa ki o ni ipin ninu igbese aye wa a fe ki eje Jesu Kristi ki o we wa mo a fe ki awon nkan won yi ki o kuro ni igbese aye wa o ti ri oro olorun loni o ti ri eko ihinrere o ti ri ohun ti olorun be lowo re ohun ti o ku fun ni pe ki o lo ba olorun soro ki o ni ki olorun ki o fun olagbara lati le pa awon eya ara tin be ninu aye run lati le pa agbere run lati le pa ewa irirun lati pa ife ko fe run lati pa ewa buburu mu lati pa oju kokoro lati pa run dide ki o so fun olorun dide ki o ba olorun soro bi a ba ti gba okan re la o ye ki o bere ore ofe ti o fi joloto si eko ihinrere bi a ba ti dari ese re jio o ye ki o bere ore ofe lowo olorun ti o fi ma gbe ni ododo ni iwa mimo ni iwa bi olorun le ojo aye re gbogbo yala ni ikoko yala ni gbangba yala nibi ti awon eniyan wa yala nibi ti awon eniyan ko si yala nibi ti awon onigbagbo miran ti won ti le ri o yala nibi ti awon elomiran ko ti le ri o so fun olorun wi pe o fe jolo oto o fe pa eko yi mo o fe pa awon eya ara tin bele aye o fe pa won run o fe je ti olorun dede ki o so fun olorun ma je ki enikeni ki o di o lowo ma je ki enikeni ki o tun pe o si ipade kan leyin isin ma je ki ohunkohun ki o gba adura lowo re dede ki o ba olorun soro ki o so fun olorun ki o gbadura titi o fi gbadura agbayori titi o fi ni ore ofe lati odo olorun titi o fi ni agbara lati odo olorun titi o fi ni okan lati pa gbogbo nkan wonyi run ni igbese aye re olorun yo fun lore ofe ki o ba le je oniwa mimo olooto titi di ojo ikeyin titi pe yo fi dun ti a fi pa awon eniyan mimo larada so fun olorun wi pe o fe bo lowo ese o fe ma gbe igbese aye ododo o si nfe lati gbe igbese aye ti o ba oro olorun mu so fun olorun wi pe ki o fun olore ofe o sese ki awon eniyan ki o ma ro wi pe o je eniyan olorun sugbon iwa re nko irin re nko awon nkan ti o nse nko so fun olorun wi pe o fe je ti olorun lati isinsin lo titi Jesu yo fi de

0: orin ogoje 140. Oluwa, gba mi lọwọ ọkùnrin búburú ni, yọ mi lọwọ ọkùnrin ikaani. Ẹni tí ń ro ìwà búburú ni inú wọn, nígbà gbogbo ni wọ́n ń rú ìjà sókè sí mi, wọ́n ti pa ahọ́n wọn bí ejò, oró pa mọ́lẹ̀ ń bẹ ní abẹ́ ètè wọn. Oluwa, pa mí mọ́ kúrò lọ́wọ́ ènìyàn búburú, yọ mí kúrò lọ́wọ́ òkùnkùn ìkà, ẹni tí ó ti pinnu rẹ̀ láti bi ìrìn mi ṣubú. Àwọn agbéraga dẹ pàkúté sílẹ̀ fún mi, àti okùn, wọ́n ti na àwọ̀n lẹ́bàá ọ̀nà, wọ́n ti kẹkùn sílẹ̀ fún mi. Èmi wí fún Olúwa pé, ìwọ ni Ọlọ́run mi, Olúwa, gbọ́ ohùn ẹ̀bẹ̀ mi, Ọlọ́run Olúwa, agbára ìgbàlà mi, ìwọ ni oborí mi mọ́lẹ̀ lé ọjọ́ ìjà, Olúwa, má ṣe fi ìfẹ́ ènìyàn búburú fún un, má ṣe kún ọgbọ́n búburú rẹ̀ lọ́wọ́, kí wọn kí ó má bàa gbé ara wọn ga. Bí ó ṣe ti orí àwọn tí ó yí mi káàkiri ni, jẹ́ kí ìkà ètè ara wọn kí ó bò wọ́n mọ́lẹ̀, a ó da ẹ̀yin iná sí wọn lára, òun ó wọ wọn lọ sínú iná, sínú ọ̀gbun omi jíjìn, kí wọn kí ó má le dìde mọ́. Má ṣe jẹ́ kí aláhán búburú kí ó fi ẹsẹ̀ múlẹ̀ lé ayé, ibi ni yóò máa dọdẹ ọkùnrin ìkaani láti bì í ṣubú. Èmi mọ̀ pé Olúwa yóò mú ọ̀run olùpọ́njú dúró àti ààrẹ àwọn tálákà. Ní tòótọ́, àwọn olódodo yóò máa fi ọpẹ́ fún orúkọ rẹ, àwọn ẹni dídúró ṣinṣin yóò máa gbé iwájú rẹ.
1: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Baba wa ti nbe le orun, a dupe lowo yin we pe a wa si waju yin, ki se be nikan, a wa si ori tabili yin lati je onje ti emi. Ebe wa ni we pe ke se wa loju, ki a le je onje emi yi, ki a si de alagbara ninu Oluwa. A n bèbè wí pé kí ẹ ṣe wa lójú, kí ẹ fi ọ̀nà èyè kí ẹ fi hàn wá, kí ẹ jẹ́ kí nǹkan tí a ń kọ́ àti èyí tí a ń kà kí ó jẹ́ èyí tí ó ṣe wá láǹfààní, tí ó ṣe wá lóore, tí ó pèsè wá sílẹ̀ fún bíbọ̀ Jésù Kristì. A dúpẹ́ wí pé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. À ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ wa. Lónìí a ń wo Kolose orí kejì ẹsẹ̀ kẹwàá. Kolose orí kejì ẹsẹ̀ kẹwàá. A sì ti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀. Ẹni tí í ṣe orí fún gbogbo ìjọba àti agbára. Níhìn-ín ni a ń sọ fún wa nípa Jésù Kristì àti àǹfààní tí a ní nínú Jésù Kristì. Ó sọ wípé a sì ti ṣe yín ní kíkún nínú rẹ̀, ẹni tí ṣe orí fún gbogbo ìjọba àti agbára. Pọ́ọ̀lù apostẹ́lì ni ẹni tí a ṣí lójú, ẹni tí a fi ìran ọ̀run hàn, ẹni tí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó yé, ẹni tí ẹ̀mí Ọlọ́run tí ó kún nínú, tí ó fi la àwọn Kristiẹni, àwọn onígbàgbọ́, tí ó fi ń la àwọn lóye nípa Kristì wípé orí ni Kristì jẹ́, ẹni tí a gbé ga, ẹni tí a gbé orúkọ rẹ̀ ga ju gbogbo orúkọ lọ, ẹni tí ó ga ju àwọn áńgẹ́lì, ẹni tí ó ga ju gbogbo ẹ̀dá pátápátá, ẹni tí ó jẹ́ wípé òun ni orí àti Olúwa ohun gbogbo, òun ni ẹni tí a fi ìjọba àti ìdájọ́ lé lọ́wọ́. Ní ìkẹyìn, òun ni yóò ṣe ìdájọ́ gbogbo ayé. Ó wá ń sọ fún wa ohun tí a jẹ́ nínú Kristì àti ẹni tí a jẹ́ nínú Kristì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni kò mọ àwọn nǹkan tí a fẹ́ mẹ́nubà lónìí. Ní ohun tó jẹ́ ìfihàn ìwé mímọ́ tí a fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ nínú rẹ̀ lónìí nípa wípé a jẹ́ kíkún, a jẹ́ pípé nínú Kristì. Tí àwọn nǹkan wọ̀nyí kò yé, nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a fetí sílẹ̀, kí a fiyèsí ohun tí a ń kọ́ dáradára, kí a má bàa gbá wa lọ kúrò nínú wọn nígbà kan. Àìmọ̀ kan máa mú kí ìjọ kí ó pàdánù ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní tí ó wà nínú Kristì. Àìmọ̀ kan yìí kan náà ni ó máa mú kí àwọn onígbàgbọ́ kí ó lo ìgbésí ayé wọn láì gbádùn tàbí láì ní púpọ̀ nínú àwọn ohun tí ó yẹ kí wọn kí ó ní nínú Kristì. Nínú ọkàn Ọlọ́run, nínú ète Ọlọ́run, ó ti fi gbogbo ìṣúra pamọ́ nínú Kristì fún wa. Àwọn ohun tí ó ṣe fún wa ohun ti o pese fun wa ninu Kristi o po to be ge to je wi pe o soro lati se apejuwe won ni kikun o da bi oro ti ayabirin Sheba ti o so fun Solomoni nigba ti o wi pe a ko ti so idaji won bi abawo ohun ti a pese fun wa ninu Kristi bi abawo ohun ti Olorun se fun wa nigba ti o fi omo bibi re kan sosoru bo fun wa a o ri wi pe a ko ti so idaji won fun wa tabi ke a kon kon so wi pe bi a ti le nka bi a ti le nri bi a ti le ngbadura ti a si ni die die ninu awon kan ti Olorun se fun wa ninu Kristi a ko ti ri idaji awon kan wonyi a ko ti ri won gba gege bi ipo tabi aye ti a wa ninu Kristi ohun gbogbo ni o je ti wa ninu Kristi wo Korinti kini ori keta ese ikokan le ni ogun nitori na ki enikeni ma se sogo ninu eniyan nitori tiyin li ohun gbogbo o nso fun wa ohun ti a ni ninu Kristi o ni nitori ti wa ni ohun gbogbo ohun gbogbo je ti wa sugbon ni pato opolopo ni o je wi pe iriri nkan won yi ko je ti won ati ohun ti won ti ri gba nipa ti emi nipa ti ara ninu Kristi ko ti de oju osewon o dabi awon ti a ri ninu ise awon aposteli ori kokan din logun ise awon aposteli ori kokan din logun ese ikeji o si we fun won pe eyin agba emi mimo na nigba ti eyin gbagbo won si we fun pe awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa emi mimo ti ati fun awon onigbagbo awon ti ati so di mimo awon ti o ti mura sile awon ti o gbadura ti o woji Oluwa awon ti o ti duro lori oke ni yara oke ni Jerusalem emi mimo ti ati tuda le won lori ti ati fun opolopo awon elomiran ninu ise awon aposteli ni Efeso ni Paul ti ri awon omo ehin wonyi ti o bi won wi pe anfani ti a ni ninu Kristi agbara emi mo ti a ni nipa wi pe a je ti Olorun agbara emi mo ti o le je ti wa lati fun wa ni isegun lati je ki ina emi ki o ma jo ninu wa eyin a ti ri igba nigba ti e gbagbo won wi pe awa ko ti le mo rara awa ko gbo rara bi emi mimo kan wa eyi ni igbesi aye opolopo we pe ohun ti a ti se fun wa ohun ti o ye ki o je ti wa ko je ti won nitori pe won je alaimokan alailoye nipa kikun ti a ni ninu Kristi Olorun ti se ohun pupo fun wa nipasẹ Kristi ki a kunkun we pe o ti se ohun gbogbo ti o ye lati se fun wa nipasẹ Kristi igbagbo ninu Kristi ni o ma je ki a ni ekun ninu Olorun ati opo yanturu opolopo ohun ti Olorun ti pese fun wa sugbon aimokan ati aigbagbo ni o ma n di opolopo lowo ti o je wi pe ati mu ife Olorun se ati ilana Olorun se ki je ti won emi mimo ni o mi si Paul aposteli lati ko si ijo wi pe ati se yin ni kikun ninu re ati se yin ni kikun ninu re nje ki o ma se dabi eni wi pe a dabi omo olina kuna ti o wa ni ile ajeji ti o wi pe ohun gbogbo ti baba ohun ni o po to be ge to je wi pe awon omo odo won je ajeyo ati ajeseku sugbon ohun ku fun ebi ki o ma ba je wi pe ti wa ri be o ye ki a ko eko yi ki a mo ohun ti a ni ninu Kristi awo idanileko yi ninu akori meta ikini isokan pelu Kristi ikeji kikun ninu Kristi iketa kikun ti a ni kikun ti o je ti wa ikini isokan pelu Kristi je ki a tun pada si Kolose Kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re eni ti se ori fun gbogbo ijoba ati agbara a n so fun awon wonyi wi pe ati seyin ni kikun ninu re iye ninu Kristi o ye ki a topase oro yi ninu Kristi bi abari eni ti o wo inu ebi wa wa a ma so wi pe o ti di ara wa o je okan ninu wa bi abari eni ti o ti wa ni ita tele tele ti a be wi pe ki o wole ti o si gba isepe wa ti o wole a ma so wi pe o wa ninu ile a ma so wi pe ta ba so wi pe ni bo lo wa a ma n toka si ile na wi pe o wa ninu re bi o ba je pe a fe fi nkan pamo ti a fi sinu apoti ti a si wa nkan woyi omo wa ma ran wa leti wi pe o wa ninu re a si toka si apoti e je wi pe bi a ba fe wa nkan woyi nkan yi ti a wa a o ri nibi ti a fi pamo si ninu apoti mo se apejuwe yi ki o le yi o daradara wi pe nigba ti a so wi pe a ti se wa ni kikun ninu re e je wi pe lakoko ani lati koko wo inu ebi olorun ani lati koko wa si inu ile olorun ani lati koko wa sinu ijoba olorun ani lati koko wa sinu Kristi eni ti o je olugbala fun wa o ye ke ki o ye wa daradara bi eniyan ba wa lode ti a se fe mu wo inu ile ki a ba le so pe o wa ninu ile o je wi pe o ni lati gbe isise o ni lati kuro lode nibi ti o wa ki o wonu ile bakan na ni awa ti a ti wa ninu ese tele tele awa ti a mu ese bi eni mu omi ti a je ese bi eni jeun awa ti a sogo ninu ese awa ti a yangan ninu ese tele tele ti a ti wa ninu okunkun ti a ti wa lode ti a ko si ni ijoba olorun bi a ba fe so wi pe a wa ninu Kristi a wa ninu re se o mo wi pe ki a to so wi pe a so wa di kikun ninu re ani lati koko wa sinu re nitori be bi a ba fe wa sinu re ani lati gbe awon isise kan isise ti ani lati gbe ni wi pe ani lati ronuko ada ani lati gba Jesu Kristi Oluwa gbo lese kese ti a ba ti ri wi pe a gba Jesu Kristi Oluwa gbo ohun ti beli so ni wi pe a ti di eni ti o wa ninu Jesu a di eni ti o wa ninu Jesu ye ke a wo Efesu ori kini ese ikeje ninu eni ti awa ni irapada wa nipa eje re ninu eni ti o so nipa Jesu wi pe bi a ba wo inu Jesu bi a ba wa sinu ijoba Jesu bi a ba kuro ninu okunkun bi a ba kuro ninu ose bi a ba gbe isise irunupo ada ati igbagbo a di eni ti o wo inu Jesu ani irapada nipa eje re idarije ese wa gege bi oro ore ofe re nitori be o ye ki o ye wa wi pe awa ti a ti wa lode tele tele awa ti a ko lolorun tele tele awa ti a ko si ninu imole tele tele awa ti a ko si ninu ijoba Jesu tele tele ani gbe isise igbagbo igbese ironupo ada ki a wa sinu Kristi ki a gbadura titi a o firi wi pe adari ese wa je wa gege bi oro oro ore ofe re ati wi pe bi a ba tin wo inu Kristi idalebi yo lo ni igbese aye wa ninu Romu ori kejo ese ikini nje ebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu ti o fiyesi on ti an ka daradara ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti o ti gbe igbese irunupo ada ti won ti wo inu Jesu lo awon ti o ti gbe igbese igbagbo ti won ti gba Jesu Oluwa gbo gege bi Oluwa ati Olugbala won o ni ebi ko si idalebi ko si nisisiyi fun awon ti o wa ninu Kristi Jesu awon ti ko rin nipa ti ara bi ko se nipa ti emi ese ikeji nitori ofin emi iye ninu Kristi Jesu ti so mi di ominira lowo ofin ese ati ti iku gere ti a ba ti gbe igbese igbagbo yi ti a ti kuro lode ti a ti wo inu ile ti a ti kuro lodo isu ti a ti di ebi olorun ti a wonu ebi olorun ti a ti mu oruko wa kuro ninu iwe awon elese iwe odaran ti a ti koruko wa sinu iwe ye lorun ki a kungun so wipe nigba ti a ti wo inu Kristi idalebi lo osi lo idajo ti ibade ba wa ni ayiraye okuro ati wipe a so wa di ominira ese to tin je gaba lori wa tele tele amu okuro adi eni ti o ni ominira kuro lowo ofin ese ati ti iku wo Corinthi keji ori karun Corinthi keji ori karun lati ese iketa dilogun nitori na bi eni keni ba wa ninu Kristi sori oni bi eni keni ba wa ninu Kristi o ti di ebi Olorun o ti gbe igbese irunupada ati igbagbo o ti wo inu Kristi lo o je wipe Kristi ni o je olugbala re wipe bi Olorun ba fe wo ari Kristi ki o to ri ari wipe ati bo pelu eje Jesu pelu ori ofe Olorun ati wipe gbogbo ese ati idalebi igbese aye re ori ofe Kristi o ti mu nkan wonyi kuro nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi enikeni lowi iba ase omode iba ase agba iba ase kuruntu iba ase omowe bi enikeni ba wa ninu Kristi o sese iba je Jew tabi iba je keferi eni ti o ti je aborisa tele tele bi enikeni ba wa ninu Kristi o sese ki iru eni be ki o ma mo we ki o ma mo we ka o sese ki iru eni be ki o ma ti koja abule re tele tele lati lo si oke oku bi enikeni enikeni bi o ba wa ninu Kristi o sese ki o je wipe ijo wa nihin ni o tin josin tabi ijo miran ni o tin josin bi enikeni ba wa ninu Kristi o di eda titun o di eda titun o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di titun ohun ti a n so ti o ye wa gbangba ninu oro Olorun ni wipe bi a ba ti wo inu Kristi ti a ko ese sile a o ri wipe igbe aye otun ni o ma gbe a o ma rin ni irin otun yo je irin ododo a o je eda titun yo wa ninu wa ete ati ilana igbe aye wa yo di titun okan wa yo di titun eri okan wa yo di titun ilana ti an tele yo di titun agbara otun lati bori ese yo wonu igbesi aye wa ki se be nikan ini titun ni yo je ti wa opin ajo wa yo si je opin titun awa ti o je wipe tele tele a je igi idana ti o ye ki a so sinu ina ro apadi sugbon nigba ti a ba gba Jesu ti a wa sinu Kristi o je wipe opin otun ni yo je ti wa eyi ti a ba fi so wa sinu ina tele tele a o lo si orun rere bi a ba so wipe a wa ninu Kristi o ye ki o ye wa wipe opolopo ni o je wipe won ko si ninu Kristi awon ti ko si ninu Kristi kini a ti mo ti won si kini a le so nipa ti won je ki a wo Jobu ori kefa ese ikokanlelogun nje nisisiyi eyin dabi won eyin ti eyin ri iresile mi aya si fo yin o ti an so nihin ni wo pe awon ti o ba je wo pe won ko mo Olorun ti won ko si ninu Kristi bi won ba ni idamu bi won ba ni ri re sile bi won ba ri ohun kohun aya yo ma fo won o ma jaya nitori wo pe won je eni ti ko mo Olorun ki a kunkun so wo pe won dabi ohun asan ni waju Oluwa nitori wepe won ko ni agbara ti o wa ninu Olorun ati ti o wa ninu Kristi e je ki a wo Isaiah ori ogoji ese ikokan ese iketadinlogun gbogbo orile ede ni o dabi ofo asan ni waju re a se ka won si fun bi ohun ti o reyin ju ofo ati asan lo bi a ko ba ni Kristi a je bi ofo ati asan awon ohun omule mopo aye la ma sato leyin a ko si ni ere kankan nipase won nitori eni ti ko lo Olorun eni ti ko ni Jesu o dabi opo ati asan ninu Johanu orike edogun ese ikarun oni emi ni ajara eyin ile eka eni ti o ngbe inu mi eni ti o ngbe inu mi ati emi ninu re oni yo so eso opolopo nitori ni yiyara yin kuro lodo mi e ko le se ohun kan bi aba fe je eni ti o le se ohun kan eni ti o ni lari ni waju Oluwa eni ti o ni opolopo ore ofe ni waju Oluwa igbese ti ani lati gbe ni we pe ki a wa sodo Olorun nipasẹ Jesu Christi ki a wo inu Jesu lo ki a gbe igbese ironu pada ati igbagbo ki a ba le je ti Olorun oni bi a ba se be opolopo anfani ni o je ti wa nitori we pe ani isokan pelu Jesu Christi ninu Efeso ori keji ese ikefa o si ti ji wa dide pelu re o si ti mu wa wa joko pelu re ninu awon orun ninu Christi Jesu ninu Christi Jesu a joko nipa ti emi ninu awon orun e je pe koja awosomo koja awon emi okunkun koja agbara satani ati awon angeli boburu a joko ninu Christi ninu awon orun eyi ni anfani wa bi a ba je ti Olorun eyi ni anfani wa bi a ba gba Jesu Christi gbo eyi ni anfani wa bi a ba ri daju wi pe ati gbe igbese igbagbo a se ti wo inu Christi lo nitori be bi o ba ti gba Olorun gbo bi o ba ti wa ninu Jesu Christi o ye ki o gbe igbese igbagbo loni nitori wi pe eni ti ko ba si ninu Christi o je asan o je opo ninu Efeso ori keji ese ikejila pe li akoko na eyin wa lai ni Christi eje ajeji si anfani awon loto Israeli ati alejo si awon majemu ileri ni lai ni ireti lai ni Olorun le aye eni ti o ba wa lai ni Christi o je eni ti ko ni ireti o je eni ti ko lo Olorun o je eni ti o je pe bi o ba ku a lo sinu orun apadi sugbon bi a ba ti di ti Oluwa bi a ba ti di Christi bi a ba ti gbe igbese igbagbo bi a ba ti ko ese wa sile bi a ba ti gba Jesu Christi Oluwa gbo ti a si mo wi pe oun ni aropo wa oun ni a fi se ebo fun wa oun ni o so wi pe ki Olorun ki o dariji wa nitori eje ti o ta sile fun wa bi a ba ti gbe igbese igbagbo yi a ti di okan pelu Christi a si ti fi iye wa pamo ninu Christi ninu pelu Christi ninu Olorun wo Kolose ori keta Kolose ori keta ese keta nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamo pelu Christi ninu Olorun a fi iye wa pamo pelu Christi ninu Olorun o je wi pe Jesu ni olugbala wa Jesu ni abo wa Jesu ni asaju wa oni o si lo pese aye sile fun wa li orun ati fi wa pamo pelu Christi ninu Olorun je ke a wo kikun ti ani ninu Christi kikun ti ani ninu Christi mo tun ka Kolose ori keji ese ikewa a si ti se yin ni kikun ninu re duro nibe a si ti se yin ni kikun ninu re mo fe ki o wo apejuwe yi bi abari kanga omi ti a si ni koroba ti o je wi pe o sofo bi a ba fe po omi ti a n fe ki omi yi ki o kunu garawa ti a fe bu omi si a o ju koroba tabi garawa yi a o ju o sinu kanga o seese ki koroba yi ki o wa lori kanga nitooto o ni idapo pelu kanga yi sugbon ko ni ekunrere omi sugbon nigba ti a ba mi koroba yi ti a je ki o wo inu omi lo ti o wo inu omi de isale bi a ba fe pa soke a ri wi pe ohun ti a ju sinu kanga o kun fun omi bakan naa ni ki a to mo Christi ki a to wa ninu Christi Christi je Christi dabi kanga omi iye bi o ba ranti ninu Johanu ori kerin Yohanu ori kerin nigbati Jesu Kristi ti o ba obirin kan ara Samaria soro won soro nipa kanga omi ye ke aka lati ese kepa Yohanu ori kerin kanga Jacob si wa nibe nitori na bi o ti re Jesu tan nitori irin re beeli o joko leti kanga o si je iwon waka ti kepa ojo obirin kan ara Samaria si wa lati pa omi Jesu si wi fun pe fun mi mu nitori awon omo ehin re ti lo si ilu lo ira onje nigba na le obirin ara Samaria na wi fun pe e ti ri ti iwo fi ti se Jew fi bere omi mu lowo mi emi eni ti se obirin ara Samaria nitori ti awon Jew ki ba awon ara Samaria lopo Jesu dahun o si wi fun pe iba se pe iwo mo ebun Olorun ati eni ti o wi fun o pe fun mi mu iwo iba si ti bere lowo re ohun iba si fi omi eye fun o obirin na wi fun pe ogbeni iwo ko ni nkan ti iwo fi fa omi bẹni kanga na jin nibo ni iwo gbe ti ri omi iye na ese ketala Jesu dahun o wi fun pe enikeni ti o ba mu ninu omi yi orungbe yo si tun gbe sugbon enikeni ti o ba mu ninu omi ti emi o fi fun orungbe ki yo gbe mo lai sugbon omi ti emi o fi fun yo di kanga omi ninu re ti yo ma sun si iye ainipekun ni Jesu Kristi ti se apere wipe ohun dabi omi kanga omi wipe bi enikeni ba wa sinu Kristi ki a to mo Kristi a dabi ladugbo tabi bi garawa to sopo a ko ni iye a ko ni alaafia a ko ni idariji a ko ni ireti orun a sopo a ko ni ebun orun ni igbese aye wa sugbon bi abati wa sinu Kristi ti a ri wa bo inu kanga omi iye o daju pe a o kun pelu omi iye lati inu Kristi bi o ba pada se Kolose ori keji ese kewa o ye ki o ye oni sisiyi a se ti se yin ni kikun ninu re nigbati a ti wo inu Kristi nigbati a ti je pelu Kristi ati gbagbo ninu Kristi ati se wa lokan pelu Kristi wi nigbati ati wo inu Kristi ani kikun ninu re ohun gbogbo ti o ye ki o je ti wa ninu Kristi oni a fi we omi ti o wa ninu kanga bi abagbadura bi abagbagbo bi aba wa pelu Kristi nigba gbogbo a o ni kikun wa ninu re je ki n ka awon ese Olorun po ki o le yi o daradara ninu Efesu ori kini ese iketa olubukunle Olorun ati baba Jesu Kristi Olowa wa eni ti o ti fi gbogbo ibukun emi ninu awon orun bukun wa ninu Kristi eni a pe ni kikun wa ninu Kristi o ti fi gbogbo ibukun emi a ko fi okan sile ohun gbogbo ti o ye fun wa gege bi igbala ohun gbogbo ti o ye wa gege bi isodi mimo ohun gbogbo ti o ye wa ninu ijoba Olorun gege bi agbara emi mimo ohun gbogbo ti o ye wa gege bi agbara ti o le le arun ati aisan lo ni igbese aye wa agbara ti tuni sile agbara ti dani ni ide gbogbo re patapata ni a so wipe ati fun wa ni gbogbo ibukun emi lati inu awon orun ninu Kristi Jesu nitori be o ye ki a mo wipe kikun wa inu Kristi lo wa awon ohun ti o ye ki o je ti wa a o ri won gba ninu Kristi ki a wo Peteru keji ori kini Peteru keji ori kini ese iketa ati ese ikerin ki a ri apejuwe kikun wa ninu Kristi Peteru keji ori kini ese iketa bi agbara re bi Olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi Olorun nipa imo eni ti o pe wa ninu ogo ati ola nla re o nso ni wi pe gege bi agbara olorun ti ri o ti fun wa ni ohun gbogbo eyi ni o je kikun wa ninu Kristi bi abanpe iwosan ko tun leto fun wa lati lo si ide orisa wi pe iwosan wa ninu Kristi bi abanpe alaafia ko tun leto fun wa lati lo si iboji tabi sinu aye alaafia wa wa ninu Kristi bi abanpe agbara ko tun leto fun wa lati lo si ijinle okunkun tabi awon egbe okunkun nitori wi pe agbara ti anilo o wa ninu Kristi o ti fun wa ni ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun bi a ba fe agbara lati bori ese agbara lati gbe igbese aye ododo agbara lati ni iwa mimo ohun gbogbo ti o ye wa ohun gbogbo ti o pese wa sile ti o mura wa sile fun orun rere ati fi won fun wa ninu Kristi tun wo le kan si bi agbara re bi olorun ti fun wa li ohun gbogbo ti se ti iye ati ti iwa bi olorun nipa imo eni ti o pe wa nipa ogo ati ola nla re ese ikerin nipa eyi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se iyebiye fun wa o ti fi awon ileri ti o tobi pupo ati awon ileri ti o se iyebiye o ti fi won fun wa pe nipa awon ileri wonyi wi pe nipa iwonyi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa olorun nigbati eyin ba ti yo kuro ninu ibaje ti nbe ninu aye nipa ife kufe awon ese oro olorun wonyi won je ki o ye wa wi pe tito wa o wa ninu Kristi wi pe anito ati anisheku nipa ti emi ati nipa ti ara wi pe o wa ninu Kristi ki a kunkun so wi pe ohun gbogbo ti a nilo nipa ti ara nipa ti emi gbogbo nkan wonyi ni a ti pese sile fun wa nitori wi pe kikun wa wa ninu Kristi ki a mu won ni okookan igbala wa je pipe ninu Kristi ko si omiran ti eniyan le se tabi ti angeli le se tabi ti Mose ti o ti koja lo tabi elomiran ti nbo wa ti o le se nipa igbala wa kiki wipe ki a ronu pada ki a gba Jesu Kristi lo agbo a o si gba wala nitori be je ki o ye o wipe igbala wa ninu Kristi bi o ba gbadura bi o ba ko ese sile bi o ba gba Jesu Kristi lo agbo a o gba okan re la ki se be ni kan soso a ri wipe leyin igba ti a ba ti ni igbala iwa mimo eso di mimo ni a ti pese sile fun wa ninu Kristi Jesu eje re ni ma so ni di mimo eje re ni ma mu ki okan wa ki o funfun lau lau ninu Efeso ori karun ese iketa din logbon ki ohun ki o le mu wa sodo ara re bi ijo ti o le ogo li aini abawon tabi alebu kan tabi iru nkan ba won ni sugbon ki o le je mimo ati aini alaini aboku wepe bi e ba fe isodi mimo wepe ki okan wa emi wa inu wa ki o di mimo patapata ari wepe ninu Kristi ni awon nkan wonyi ni won je ti wa wepe a le so wa di mimo bi abato olorun wa nipa igbagbo ninu Kristi ki se be ni kan soso bi e ba nfi agbara agbara ti emi a so fun a wepe eyin o gba agbara nigbati emi mimo ba ba le yin agbara fun ise esin olorun yo je ti wa bi abato olorun wa nipasẹ Jesu Kristi bi o ba je pe ani aisan ni ago ara wa o ye ki a mo wepe nipa ina Kristi ni amuwa larada nitori be bi a ba wa si ese agbelebo ti a ti so fun olorun wepe a nfe ki gbogbo aisan ki o kuro ni igbesi aye wa bi a ba gba olorun gbo o daju pe a o muwa larada bi o si je wepe a n fe ipese ni igbesi aye wa ohun gbogbo ti o ye fun wa ohun gbogbo ti o ye wa ni a ti fi pamọ ninu Kristi fun olukuluko wa ninu Filipi ori kerin ese ikokandinlogun sugbon olorun mi yo pese ni kikun fun gbogbo aini yin gege bi oro re ninu ogo ninu Kristi Jesu o ti ale lati mo ni wo pe iba se igbala ni inu Kristi nikan le ati le ri tabi isodi mimo nipasẹ Kristi nikan soso lati le ri tabi agbara emi mimo nipase Kristi ni kan sososo lati le ri tabi anfe iwosan ni bi a ba gbadura ni oruko Jesu a ri tabi anfe ipese ni igbesi aye wa wepe Olorun yo pese ni kikun fun gbogbo ani wa ninu gege bi oro re ninu ogo nipase Kristi tabi ninu Kristi o ye ki o ye wa wepe ohun gbogbo ti Olorun ri wepe anilo ninu aye ati ni aye raye ni ati pe pamo fun wa ninu Kristi bawo ni kikun yi bawo ni o se le je ti wa eyin ni o mu wa lo si akori keta ki a wo Kolose le kan si ori keji ese ikewa ase ti se yin ni kikun ninu re ase ti se yin ni kikun ninu re ki o ye wa we pe opolopo ni o ma nlo si lesin ti won si tin lo lati igba ewe fun ojo pipe sugbon ti o je wipe igbala Kristi ko je ti won sibe sibe an fi ye wa wipe ati se wa ni kikun ninu re awon miran papa won wa si ijo wa nihin sugbon kikun ninu Kristi gbogbo ibukun atorun wa ninu Kristi ko je ti won kini se ohun ti o fa ni wipe won ko ni imo awon ohun ti o ye ki o je ti wa won ko si le gbadura agbayori ki won ki o ni suru titi a o fi bukun won lati oke wa tabi o je wipe won je ole won se imele ninu adura agbegba tabi ki o je wipe aigboran wa ni igbesi aye won sugbon bi a ba le mu aigboran kuro ti a mu ese kuro ti a mu imele nipa ti adura agbegba ti a mu kuro ti a si ni imo ti o peye ninu oro olorun o daju wipe awon ohun ti o ye ki o je ti wa ninu Kristi a o fi won fun wa nitori ati se yin ni kikun ninu re kini ohun ti a le fi eyi we tabi kini a ri eyi si nigba ti a ti se wa ni kikun ninu re ti o je wipe ohun gbogbo ibukun orun o ye ki o je ti wa bawo ni o ye ki a ti ma gbadura je ki a wo Johanu ori kerinla lati ese iketala ohunkohun ti eyin ba si bere le oruko mi iba se igbala ohunkohun ti eyin ba si bere le oruko mi idariji ese ni ireti orun ni iye ani pekun ni ohunkohun ti eyin ba si bere le oruko mi ohun naa lemi o se ki a le yin baba logo ninu omo o n so fun wa wipe bi o ba je wipe a ri pe ninu okan wa a ko ti so wa di mimo a ri pe ninu okan wa gbogbo ese si wa nibe sibe a ri pe ninu okan wa nigba miran bi eniyan ba se wa etanu ma n wa sinu okan wa o ma n dabi eni pe bi a ko ti le gbesan emi ati gbesan ero ati gbesan o ma n po jojo ninu okan wa o ni bi a ba bere lowo olorun wepe ki o so wa di mimo nitori ohunkohun ti eyin ba si bere le oruko mi ohun naa le emi yo se bi o ba fe di eni ti o ni nso di mimo eni ti o ni iwa mimo eni ti o ni ododo eni ti o je wipe igbesi aye re yo dabi ti Kristi ninu ati lode o le bere lowo olorun ohunkohun ti eyin ba si bere loruko mi ohun naa li emi o se bi a ba nso pe ohunkohun ti eyin ba bere loruko mi awon miran iwosan nikan soso ni won ma nbere awon miran idande nikan soso ni won ma nbere won ki bere wepe ki a fun oni igbala ki a le pese won sile fun orun ki a le pese won sile fun bibo Kristi o ye ki a mo wepe igbala ju iwosan lo o ye ki a mo wepe iso di mimo o ju iwosan lo o ye ki a mo wepe bi agbara olorun agbara emi olorun bi o ba so kale si igbesi aye wa pelu ina emi ti o jo awon nkan ti ko ni lari ni igbesi aye wa o ye ki a mo wipe ifikun ni agbara emi olorun o ju awon nkan kekeke miran ti a ma bere lo ohunkohun ti eyin ba bere bi oruko mi iba se igbala iba se isori mimo iba se ifi agbara emi olorun kun ni o ni ohun naa lemi o se bi o ba si je iwosan o ni emi o se bi o ba je idande o ni emi o se bi o ba je pe ki a pese fun aini re o ni emi o se ohun naa lemi o se ki a le yin baba logo ninu omo ninu ese ikerinla bi eyin ba bere ohunkohun igbala ni ohunkohun isodi mimo ni ohunkohun agbara emi olorun ni igbesi aye re ni

Ayi lorun ile ogo loke wipe oju toro kobo ki a ma nbe lo ese ki a ko fi bere lowo olorun wipe nigba ti a ba pa ojude ni iku wipe a fe ri olorun a fe ri jesu kristi loju koju ese bi a ba mo wipe lati di orun lati joko lori ite pelu jesu kristi lati ni alaafia ninu okan wa ki a si ri pe ati gbogbo idalebi ati mu kuro bi a ba mo wipe awon nkan wonyi se iyebiye igbala emi wa wipe ohun ni oro ti o tobi ju ti o po ju e se ti a ko fi bere lowo olorun bi a ba mo wipe isodi mimo ni ohun to se pataki ti o le fi ri oju olorun nitori o wipe lai si iwa mimo ko si eni ti yo ri olorun bi a ba mo wipe a ti pese re sile fun wa wipe anfani wa ni ogun ati ni wa ni lati ni isodi mimo e se ti a ko fi bere lowo olorun bi a ba mo wipe a je alai lagbara wipe a fi bi agbara emi olorun bi o ba wa si igbesi aye wa ki o so waji ki o fi ina mi ki o fi jo gbogbo ti ko ni lari ni igbesi aye wa ki o fun ni agbara ati gbadura agbara lati di ilere olorun mu agbara lati duro tiri ninu inu ni bini agbara lati se asepe aseye ise esin onigbagbo bi a ba ri pe aje alai lagbara aje eni ti o ni irewesi pe a ko ni itara ti o ye ki a ni ti a si mo wipe bi ina emi olorun bi o ba sokale le wa lori bi agbara emi olorun bi o ba sokale le wa lori pe gbogbo aigbagbo ni yo pora gbogbo irewesi ni yo po lo gbogbo ki a ma sun ninu adura ni yo po lo ati wipe gbogbo aile duro ti olorun ni yo sa lo ni igbesi aye wa e se ti a ko fi bere wipe a n fi agbara olorun bi a ba ti gba okan wa la bi a ba ti so wa di mimo wipe a n fe agbara ifikuni agbara olorun e se ti a ko fi bere oni bi eyin ba n gbe inu mi ti oro mi si n gbe inu yin e o bere ohunkohun ti e ba fe a o si se fun yin o ye ki a mo wipe ohun gbogbo ni o ti setan ohun gbogbo ni jesu kristi ni o ti ra fun wa ni o ti pese fun wa ninu romu ori kejo ese ikejilelogbon eni ti ko da omo ohun ti kara re si sugbon ti o jowo re lowo fun gbogbo wa yo ha ti se ti ki yo fun wa li ohun gbogbo pelu re lofe ofe nigbala ki se wipe a n fe owo lati ra igbala olorun yo fun wa ni ohun gbogbo lofe ohun fe isodi mimo ni ofe ni o n fe agbara emi ni igbesi aye re ofe ni o n fe ki agbara emi olorun ki o wa ta oji ki o wa so oji ofe la n gba lowo olorun o n fe iwosan ni ofe la n gba lowo olorun tabi o n fe idanisile lowo awon emi okunkun ti o na olowo ofe la n gba ibukun orun yanturu ni igbesi aye re lo n fe ni o ni olorun funrara re ti ko da omo re si sugbon ti o jowo re lowo fun gbogbo wa lati ko ese wa lo ohun ki o ha fun wa ni ohun gbogbo pelu kristi lofe o ye ki a mo wipe lofe ni ohun gbogbo ti olorun fe lati se fun wa ki a to gbadura e je ki a wo ifihan ori kokanlelogun lati ese ikefa o si we fun mi pe o pari se o ranti awon oro won yi lori igi agbelebo ohun la tun so ni hin emi ni alpha ati omega ipilese ati opin emi o si fi omi fun eni ti o ngbengbe lati orisun omi iye lofe ranti wipe ofe ni igbala ofe ni isodi mimo ofe ni agbara emi olorun atoke wa ofe ni isoji ofe ni iwosan ranti wipe ofe ni idande ranti pe gbogbo ibukun emi lati orun wa ofe ni eni ti o ba si segun ni yo jogun nkan wonyi emi o si ma je olorun re ohun o si ma je omo mi eni ti o ba se segun yo jogun nkan wonyi an so nipa wepe nigba ti a ba di orun opolopo ogun ati eni ni yo je ti wa nitori wepe awa ninu kristi igba yi gan ni o ri ekunrere itumo ohun ti a n so fun wa ninu kolose ori keji ese kewa wepe ati se yin ni kikun ninu re lẹ́sẹ̀ kẹsẹ̀ tí a bá bá jésù pàdé ni ọ bẹ̀rẹ̀ sí ní tọ́ kíkún inú kristi wò bí a bá ti jinlẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ tí a ní ìsọdí mọ́ a ó tún

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura.
2: Baba wa ti nbe le orun. Adupe fun idaniloju ti awon akorin fun wa wi pe ohun la ni Olorun wa yo se. Bi a ti wa loni ti a si ngbo oro yin. A nbe yin wi pe ohun ko ti yo je idina ni waju wa. Ti ko ni je ki awon ohun la ti Olorun fe se ki o di mimu se ni igbesi aye wa pelu agbara yin, pelu ina ti jo awon kan won yi ran e ba mu okuro ki e jo won patapata ni oruko Jesu e ba se ni igbese aye wa e ba se ni arowoto wa e ba se ninu ebi wa e ba se lati odo awon ota ati emi ni won fe gbe ogun dide ti awon kan lati Olorun fe se ni igbese aye wa ti yo ki fidi mimu se e ba wa mu okuro ni oruko Jesu ibokun atorun wa ibokun ti igbala ibokun ti sodi mimo ibokun ti fi agbara emi olorun kun ni ibokun ti dande ibokun ti munilaada ati ti ipese gbogbo eje ki o je ti awon eniyan yin bi ati n woro yin loni e se wa loju e fi owo to wa lokan e ko wa e to wa si ona ti o dara bi esi ti n ko wa ti en to wa eje ki o re ofe atorun wa ki o fi okan wa se bojoko ki a le tele oro yin titi o fi ri Jesu loju ko oju ni oruko Jesu Kristi Olowa wa. Loni a n soro lori igbagbo ati igboya ninu isin Olorun. Igbagbo ati igboya ninu isin Olorun. Ninu iwe Heberu ni majemu titun ni ati lana sile fun wa gege bi o se ye ki a ni igbagbo ki a si ni igboya bi o ba ka iwe yi dara dara o ri wi pe ohun meji ni o dabi eni wi pe o se awon omo Israeli ikini ni aigbagbo eyi ni o je ki won ki o ma le wo ile ileri ati ifoya ti o wa ni igbesi aye won bi awa papa bi a ko ba fe ki ise ti o se won bi a ko ba fe ki o se wa bi a ko ba fe ki adanu ti o de ba won ki o de ba awa na pelu o ye ki a mo wi pe ninu ise isin Olorun bi a tin tele Olorun bi a tin rin ni ona irere yi o ye ki a ni igbagbo lapa kan ati igboya ni apa keji e je ki a wo Heberu ori kewa Heberu ori kewa ese ikarun dini ogoji o ni nitori na e ma se gbe igboya yin sonu eyi ti o ni ere nla ranti wi pe igboya ni ere nla bi a ti n so loni o ye ki a mo wi pe bi a ba fe je ere isin ti a n sin Olorun o ye ki a ni igboya nitori be diimu ki o ma se gbe igboya re sonu eyi ti o ni ere nla wo Heberu ori kọkànlá ẹsẹ ìkẹtàléní ọgbọ̀n àwọn ẹni nípasẹ̀ ìgbàgbọ́ tí wọ́n ṣẹ́gun ilẹ̀ ọba tí wọ́n ṣiṣẹ́ òdodo tí wọ́n gba ìlérí tí wọ́n sì di àwọn kìnìún lé ẹnu ní orí kẹwàá tí mo kà fún ọ ń sọ̀rọ̀ nípa ìgboyà ní orí kọkànlá yìí ni ó ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbàgbọ́ àwọn ìkókó méjì wọ̀nyí ni ó yẹ fún wa láti wò dáradára ìgbàgbọ́ àti ìgboyà nínú ìsìn Olorun ní irú àkókò àti ìgbà tí a wà yìí ni a lè mọ àwọn tí ó ní ìfẹ́ ìsìn Olorun nítòótọ́ nítorí ní àyíká wa ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan ṣẹlẹ̀ tí ó lè fa ìrẹ̀wẹ̀sì ọkàn àwọn ohun tí yóò dán ìgbàgbọ́ àti ìgbẹ́kẹ̀lé wa wò ẹni tí iṣẹ́ ìsìn rẹ̀ yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà níwájú Olúwa ní láti fi ìgbàgbọ́ àti ìgboyà hàn ó dájú wípé inú ni bí ni àti ìpọ́njú láti ọwọ́ èṣù àti láti ọwọ́ àwọn ọmọ ogun rẹ̀ yóò máa dáyà fo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn awon wonyi pelu bi a tin daya po won o sese wi pe ki ifaseyin ki o de ba awon eniyan be fun awon elomiran airije airinise lowo aini olotoju tabi alafeyinti ni o man se won ni ose ti won fi man se igbagbo sugbon igbagbo ati igboya ninu Kristi ni o le je ki a parada ki a si fayaran titi de opin ninu bibeli ni a ri wi pe iru akoko ti a wa yi awon miran wa ni akoko be nigba kan bawo ni won se segun bawo ni won se ri ileri olorun gba ni ekunrere bi won se segun ati bi ileri olorun ti je ti won ni wi pe won ni igbagbo si olorun won si ni igboya ninu olorun bi o ba wo chronica keji orike edogun chronica keji orike edogun lati ese ikarun ati ile ojo won ni alaafia ko si fun eni tin jade tabi fun eni tin wole sugbon ibanuje popo le o wa lori gbogbo awon olugbe ile won ni bi o ba fi oro ti a ka won yi di won igbesi aye wa loni bi o ba wo adugbo wa bi o ba wo ilu wa o sese ki o ri wi pe iru akoko ati igba kan na ni o de ba wa ni igbesi aye wa ti alaafia ko si fun eni tin jade tabi fun eni tin wole ibanuje popo le o si wa ni orile ede ati ni ilu kookan ni ese kefa o wi pe orile ede si nkolu orile ede ati ilu si ilu nitori ti olorun fi oniruru iponju ba won ninu je sugbon ninu awon iponju ati wahala won yi li ari awon ti o ni igboya ati igbagbo ninu olorun ti won da ara won yo soto yato si awon elomiran ti won tori ibanuje ko olorun sile o nso li ese ikeje si ikejo sugbon eyin mu ara le ki ese ki e ma se de owo yin nitori ise yin yo ni ere nigbati asa gbo oro won yi ati asotele odedi woli o mu ara le o si mu awon ohun irira kuro lati inu gbogbo ile Juda ati Benjamini ati lati inu ilu ti o ti gba lati oke Ephraim o si tun pepe Oluwa se ti o wa niwaju iloro Oluwa o je asiko ti iponju ati wahala wa sibe sibe ohun ti a ni ni akosile fun Asa ati awon omo Juda ati Benjamini ni akoko na ni we pe won fi igbagbo ran mo Olorun ni akoko ti o wa yi bi o ti le je we pe airije airimo iponju wahala wa layika wa o ye ki awa paapa ki a fi igbagbo ati igboya ki a fi somo Olorun ninu iwe Jobu lati ori kini ni mo tin ka fun lati ese ikerinla iwe Jobu ori kini lati ese ikerinla o nse kan si to Jobu wa we pe awon oda maalu ntule awon ketekete si nje li eba won awon ara saba si kolu won won si nko won won si ko won lo pelu pelu won ti fi ida sa awon iranse pa emi nikan sosho le o sa asala lati royin fun o bi o ti nso li enu enikan de pelu ti o wi pe ina nla olorun ti orun bo sile o si jo awon agutan ati awon iranse ni ajorun emi nikan sosho le o sala lati royin fun o bi o si ti nso li enu enikan si de pelu ti o wi pe awon ara Chaldea pingun si ona meta won si kolu awon ibaka si e won si ko won lo pelu pelu won si fi ida sa awon iranse pa emi nikan sosho le o sa asala lati royin fun o bi o ti nso li enu enikan de pelu ti o si wi pe awon omo re okunrin ati omo re obirin nje won mu oti wine ninu ile egbon won okunrin sikiyesi efufu nlanla ti haijo fewa ikolu igun mererin ile o si wo lu awon omokunrin na won si ku emi nikan sosho le o yo lati royin fun o bi o ba wo awon nkan ti a ka won yi won je ajalu popo bi ajalu tin de ba eran osin be ni o nde ba awon dukia be ni o nde ba awon omo ninu ile won si wa royin fun Job ni ojo kan sosho to je wi pe iseju kan ko la aarin iroyin buburu kan ati omiran kini iru awa ti a wa laye lode oni kini a le se bi ajalu iponju wahala ba de ba wa o sese ki awon elomiran ki won ki o dekun ati sin olorun kini iwa ti Job hu ni akoko ti an lo gege bi apere fun wa ni ese ogun nigba na ni Job dede o si fa aso igunwa re ya o si fari re o wole o si gbadura we pe ni hoho ni mo ti inu iya mi jade wa ni hoho li emi o si tun pada lo sibe olowa fi fun ni olowa si gba lo ibukun li oruko olowa ninu gbogbo eyi Job ko se be ni ko si fi were pe olorun lejo ohun ti a so ni wi pe ninu iponju ninu ofi ola to wa ninu aye o ye ki asomo olorun o ye ki a ni igboya wi pe bi emi ba nbe ireti nbe pelu wi pe olorun ti o fi fun wa ni akoko bi o ti le dabi eni wi pe a ni ikolo bi o ti le dabi eni wi pe a ni wahala o daju wi pe olorun yo tun saanu fun wa e je ki a wo Habakuku ori keta Habakuku ori keta lati ese keta dilogun ki a wo eri awon ti o lo saaju wa nigba ti won la wahala koja nigba ti o dabi eni wi pe won de ikorita ona nigba ti o dabi eni wi pe ojusu gbogbo awon somo si rodede yi won ka ti o dabi eni pe wahala won ko se dojuko ko si se koja ninu re ki a wo kini iduro won kini jerisi won kini awon ohun ti won so lati le tele olorun ati faramo olorun ni timotimo ni Habakuku ori keta lati ese keta dilogun oni bi igi opoto ki yo ti le tana ti eso ko si ninu ajara ise igi olifi yo je asedanu awon oko ki yo si mu onje wa oke agbo eran kuro ninu agbo owo eran ki yo si ni ibosomo ni ibosomo sugbon emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi won ti Habakuku nso fun anihi we pe bi ko ti le si onje bi ko ti le si ohun ini bi o dabi eni wi pe oda wa ni oko ati lori ile ti o si dabi eni wi pe awon nkan ti ma munu eni dun ko si o ni sibe sibe emi o ma yo ninu olowa emi o ma yo ninu olorun igbala mi olowa olorun ni agbara mi ohun o si se ese mi bi ese agbonrin lori ibi giga mi ni yo si mu mi rin si olorin akorin lara ohun ona orin olokun mi o n so wi pe oun le korin iyin si olorun bi iponju ti le wa oun le korin iyin si olorun bi wahala ti le wa oun le korin iyin si olorun bi ko ti le si olotoju tabi alafeyinti wi pe ninu awon nkan ti o n sele ni aye o si seese fun onigbagbo tooto lati rin ni oju ona ihin rere ti o lo si orun ki a ma bohun ki a ma kun ki a ma si se ohun ti o lodi niwaju olowa bi awon wonyi bi won ba le tele olorun ninu wahala won bi won ba le tele olorun ninu iponju won o ye ki awa paapaa ti a wa ni akoko yi kí a ní ìgboyà àti ìgbàgbọ́, kí a máa tẹ̀lé Jésù pẹ̀lú ìgboyà, ìgbọ́ràn àti ìgbàgbọ́ nínú gbogbo àyídáyidà ayé. Bí a bá ṣe bẹ́ẹ̀, ó dájú wípé ó lè dè wá mú títí dé òpin, yóò sì dè wá mú ní orúkọ Jésù. A wo ìkòrí mẹ́ta nínú ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ sọ lónìí. Ìkíní, ìpèníjà ti àkókò wa. Ìkejì, ìdájọ́ lórí àìgbọ́ràn àti àìgbàgbọ́. Ìkẹrin, ìyànjú fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn Kristi. Ìkíní, ìpèníjà ti àkókò wa. Nínú Filipi orí kejì ni a ti ń wo ohun tí Ọlọ́run sọ fún wa, wípé àwa tí a ń gbé ní ìgbésí ayé ìsinsìnyí tí ó dàbí ẹni wípé ìgbẹ̀yìn ayé ti dé bá wa, tí bí a ti mọ̀ wípé àwọn àmì tí ó yẹ kí ó máa farahàn nígbàtí bíbọ̀ olúwa wa yóò súnmọ́ tòsí, bí a ti mọ̀ wípé àwọn àmì wọ̀nyí ń farahàn, kí ni àwọn nǹkan tí Ọlọ́run sọ fún wa, kí ni àwọn ìpèníjà tí a ní tí ó yẹ kí a faramọ́, kí a sì fojú sí, bí a ti ń la wàhálà tàbí ìpọ́njú tàbí inúnibíni kọjá. Filipi orí kejì láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlá, nítorí pé Ọlọ́run ní ń ṣiṣẹ́ nínú yín láti fẹ́ àti láti ṣiṣẹ́ fún ìfẹ́ inú rere rẹ̀. Ẹ máa ṣe ohun gbogbo lé àìsí ìkùnsínú àti ìjiyàn, bí a tilẹ̀ ní wàhálà, bí a tilẹ̀ ní ìṣòro, bí ó tilẹ̀ dàbí ẹni wípé nǹkan dojúrú nínú ẹbí, nínú ilé, níbi iṣẹ́, ó yẹ kí a máa súnmọ́ Ọlọ́run, kí a máa sin Ọlọ́run ní àìsí ìjiyàn tàbí ìkùnsínú ní ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún, kí ẹ̀yin kí ó lè jẹ́ aláìlẹ́gàn àti oníwà tútù ọmọ Ọlọ́run, aláìlábàwọ́n láàrin oníwà wíwọ́ àti alárekérekè orílẹ̀-èdè, láàrin àwọn ẹni tí a ń rí yín bí ìmọ́lẹ̀ lé ayé. Ẹ sì máa na ọwọ́ ọ̀rọ̀ ìyè jáde, kí èmi kí ó lè ṣògo lé ọjọ́ Kristi, pé èmi kò sáré lásán, bẹ́ẹ̀ ni èmi kò ṣe làálàá lásán. Èyí ni Paul Apostoli tí ó jẹ́ olùkọ́ tí ó sì jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn fún àwọn ènìyàn wọ̀nyí lè ó ń sọ fún wọn wípé ó yẹ bí wàhálà tilẹ̀ wà, ó yẹ bí a tilẹ̀ ní ìpòrúru ọkàn, ó yẹ bí ó tilẹ̀ dàbí ẹni wípé gbogbo nǹkan tí ó yí wa ká lè ó ń dojúrú, ó ní síbẹ̀síbẹ̀ ó yẹ kí a máa ṣe ohun gbogbo láìsí ìkùnsínú, kí a máa sin Ọlọ́run láìsí ìkùnsínú, kí a máa gbàdúrà láìsí ìkùnsínú, kí a máa ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run láìsí ìkùnsínú, kí a máa tẹ̀lé Jésù láìsí ìkùnsínú, kí a máa ṣe iṣẹ́ rere gbogbo fún àwọn ọ̀rẹ́ wa, fún àwọn ẹbí wa, àwọn ojúṣe tí ó yẹ kí a ṣe yálà nínú ẹbí, yálà nínú ìjọ, yálà nínú ibiṣẹ́ wa, kí a máa ṣe ohun gbogbo láìsí ìkùnsínú àti láìsí ìjiyàn. Ó ń sọ fún wa ní ẹsẹ̀ kẹẹ̀dógún wípé àwọn àmúyẹ tí ó yẹ ọmọ Ọlọ́run, àwọn àmúyẹ tí ó yẹ àwọn tí a sọ wípé wọ́n ní ìgbàlà, àwọn àmúyẹ tí ó yẹ àwa èrò mímọ́ lójú ọ̀nà lọ sí ọ̀run rere, wípé a ní láti jẹ́ aláìlẹ́gàn, oníwà tútù gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run, aláìlábàwọ́n, bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn tí ó wà lárọ̀ọ́wọ́tó wa, àwọn ojúlùmọ̀ tàbí àwọn ẹgbẹ́ wa, àwọn alábàágbé wa, wọ́n ní ìwà wíwọ́, wọ́n sì jẹ́ alárekérekè ènìyàn. Ó ń sọ wípé kí a wá, kí a máa tan ìmọ́lẹ̀. Bí ó bá jẹ́ wípé nítòótọ́ ni a ti rí ìmọ́lẹ̀ yìí rere, kí a mọ̀ wípé bí ayé bá ṣókùn, ìmọ́lẹ̀ ní láti máa tàn nínú ìgbésí ayé àwa tí a mọ Ọlọ́run, àwa tí a ní ìgbàlà. Bí ayé bá kún fún ìrí, bí ayé bá kún fún ìwà ìdọ̀tí, ó yẹ kí a wá, kí a jẹ́ mímọ́ sí Olúwa. Nínú Tímótì kejì, Epístólì Pọ́ọ̀lù ìkejì sí Tímótì láti ẹsẹ̀ kẹta, orí kẹta ẹsẹ̀ ìkejìlá ní tòótọ́, gbogbo àwọn tí ó fẹ́ máa gbé ìgbé ìwà bí Ọlọ́run nínú Kristi Jésù yóò farada inúnibíni. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé kì í ṣe ẹni tí ń tàn wá jẹ. adupe wipe ki se eni ti o ma ri funfun ta pe ni dudu fun wa o ti so fun wa o si ti kilo fun wa wipe ninu aye inu ni bi ni iponju tabi wahala yo wa yi ni an so fun wipe eni keni ti yo gbe igbe aye iwa bi olorun ninu Kristi Jesu yo ri inu ni bi ni o si se dandan fun wa lati farada awon inu ni bi ni won yi o nso wipe ni ese iketala sugbon awon eniyan buburu ati awon eletan yo ma gbile si siwaju won si ma tonije a o si ma ton won je bi ero kan ba wa le okan re wipe boya akoko na yo de ti iwa buburu yo dekun boya akoko na yo de ti wahala ninu aye yo dekun boya akoko na yo de ti ajalu ninu aye yo dekun boya akoko na yo de ti awon ohun ibi ti awon aye ti won ma nse yo dekun ki Jesu ki o to de eyi nje ki o yi o wipe titi Jesu yo fi de ni awon eniyan buburu ati awon eletan yo ma gbele si waju ati si waju won si ma tonije a o si ma ton won je ohun ti a se nso awon nkan oye fun ani wipe ki a le mo iduro ti o ye fun omo olorun ki a le mo iha ti o ye ki a ko si awon nkan wonyi nigba ti won ba nsele larowo to wa ki lo ye ki a se o so fun ani ese ikerinla o ni sugbon iwo duro ninu nkan won ni ti iwo ti ko ese ketala nso wipe awon eniyan buburu yo ma gbele iwa buburu yo ma gbele itanje yo ma gbele eko eke yo ma gbele sugbon so wipe iwo ti a ti ko le oro olorun iwo ti o ti jeri wipe omo Jesu gege bi oluwa ati olugbala iwo ti o ti ko aye ati ese ati awon inu re sile iwo ti o ti faramo Jesu iwo ti o nlo ni ona iya ni pekun o ni ki iwo ki o duro ninu nkan won ni ti iwo ti ko be aye ti le nbaje bi ati le nburu ju be lo o nso fun a wipe awa ti a je omo olorun ki a duro ninu awon eko ti a ti ko ti a si ti je ki oju re da sasa si ki iwo ki o le mo odo eni ti iwo gbe ko won bi ati nri awon kan won yi ni adugbo wa bi ati nri wipe iwa ibaje ngbele bi ati nri wipe awon eniyan buburu ngbele bakan na bi ati nri wipe won tesoju ni iwa okunkun won o nso fun a wipe ki a wa ki a da duro ki a si je eni ti a ya soto eni ti a so di mimo eni ti o ni iwa bi ti iwa bi olorun eni ti o je alailegan eni ti o je wipe o n tele olorun gege bi akosile oro olorun ohun idigbolo popo lo wa lona awon arinrin ajo si orun rere bi eni ti n sare eje a ko gbodo je ki awon ohun ikose wonyi ki o mo wa sobo ni ayika wa gege bi a ti n salaye fun wa awon ohun ikose popo lo seese ko wa nibi ise tabi ninu ebi tabi pelu awon aladugbo wa awa ti a mo wipe a n sare eje ti a si mo wipe a n lo si ilu orun rere wipe Jesu Kristi ti lo siwaju lati pese aye sile fun wa o ye ki a wa ti a je arinrin ajo yi ki a tejumo Jesu ki a ma se je ki ohunkohun ki o ko wa lese li aye ode oni ni imo aye olaju wa a si mo wipe imo eko sayensi o gbele kan awon ero sayensi ayarabiasa won yi wa ka awon idije ori papa ati opolopo ohun amuludun layika wa awon nkan wonyi ni o ma nje ki awon elomiran so igbagbo nu awon nkan wonyi ni o ma nje ki awon elomiran boju weyin awon nkan yin ni o ma nje ki awon elomiran ro wipe ese ti a fin wa sinu ijo ti a nka bibeli ti a njeri lojojumo ti a so nipa ti emi a so nipa ti orun nitori pe awon nkan wonyi ti o yi won ka o pa won lokanda o fun oni irewesi okan kini ki a ti so nipa awon esi eke ti o n gbele kini ki a ti so nipa awon eko eke to gbode kan ni akoko wa eyi ni a fi n gba wa ni iyanju wepe ki a ma je ki ohunkohun ki o si wa nipo kuro ninu ijoba olorun bi a ba duro lori ileri olorun ti a si rin gege bi oro re ti o ti lana sile fun wa o daju wepe ore ofe re to fun wa yo si di wa mo titi de opin ni oruko jesu bi awon kan wonyi ti le wa ni ayika wa pelu igbagbo pelu igboran pelu igboya a ma tele olorun ni igbagbogbo eyi ni ikini nipa ipeni nija ni akoko wa ki a lo si ikeji idajo lori aigboran ati aigbagbo nje bi a ba je ki awon kan wonyi fa wa seyin bi a ba je ki awon kan wonyi ko wa lese bi a ba je ki awon kan wonyi je ki a so igbagbo nu ti a di alaigbagbo ati alaigboran ti a si ni irewesi ati ifoya kini ere awon ti won so igbagbo nu be kini ibinu tabi idaje olorun lori won lori awon alaigboran ati alaigbagbo wo hebero ori keta lati ese iketa dilogun awon tali o binu si fun ogoji odun ki ha se si awon ti o dese oku awon ti o sun le aginju awon ta le o si bura fun pe won ki yo wo inu isimi ohun bi ko se fun awon ti ko gboran awa si ri pe won ko le wo inu re nitori aigbagbo ohun ti o se awon wonyi lose ohun ti ko je ki won ki o le wo ile ileri oni wipe won ni aigbagbo ati aigboran adaya po awon omo israeli won yi li aginju nitori be o soro fun won lati le wo ile ileri won ko rin gege bi ilana oro olorun won ko rin gege bi eko oro olorun ti a fi fun won eyi nje ikilo fun wa wipe idajo ti o de ba won ti a ko gba won laaye lati wo ile ileri ti a ko gba won laaye lati ri anfani ti a ti pese sile fun won bi awa papa bi aba boju weyin bi awa papa ti a ti fi owo wa le ohun elo itule bi aba boju weyin ti a se pada ikilo ti a fun wa ni wipe a ko ni le ye fun ijoba orun sugbon adura mi ni wipe ki olorun ki o de wa mu wipe bi afefe iji bi o ti le nfe ni ayika wa bi wahala ti le wa yi wa ka wipe ore ofe jesu yo to fun wa aigbagbo ati aigboran ma nfa ibinu ati idajo olorun bi o ti le je pe alaanu ni olorun sibe sibe o ye ki a mo daju wipe bi o ti je alaanu ni be ni o je onidajo pelu bi a ba nso nipa aigboran tabi a nso nipa aigbagbo o ye ki o ye wa wipe ebi kan na ni aigbagbo ati aigboran nse eni ti o ba ni aigbagbo si olorun o daju wipe ki yo pe ti o ma fi se aigboran si olorun kini awon ami ti a fi mo aigbagbo ni igbesi aye enikan kini awon ami ti a fi le se apejuwe wipe bi eyi ba wa bi eyi ba wa o je iwa aigbagbo ni igbesi aye wa ki a to tesiwaje ki n fun ni nkan meje ti a ri ka ninu bibeli wipe bi awon ami wonyi bi o ba wa ni igbesi aye wa o fi han wipe a ni aigbagbo bi a si ti ni aigbagbo wonyi yo fa aigboran ati idayafo ni igbesi aye wa bi awon nkan wonyi ba si wa nibe o ma n fa ibinu ati idajo olorun awon ami aigbagbo ni igbesi aye onigbagbo tabi apeyida ikini ifasehin wo hebero ori kewa hebero ori kewa ese ikeji dini ogoji sugbon olododo ni yoye nipa igbagbo sugbon bi o ba fasehin okan mi ko ni inu didun si o nso fun a wipe a o wa gege bi olododo a o si ni iye olorun bi a ba tesiwaju nipa igbagbo sugbon bi aigbagbo ba wole o ma nfa ifaseyin tọrun sin so fun wi pe bi o ba fa seyin bi aigbagbo ba farahan ni igbese aye wa nipa ifaseyin oni okan mi ki yo ni inu didun si awa ti a tin sare tete lati wa si ile olorun tele tele awa ti a tin je olooto ninu isin olorun tele tele awa ti a tin se ojuse wa ninu ile olorun o le o se se ki o je nipa sisan idamewa wa o se se ki o je nipa jijere okan fun Christi o se se ki o je nipa bibe awon eniyan wo o se se ki o je nipa mimo awon eniyan wa se ile olorun sugbon ti a tin fa seyin ti a so wi pe wahala ti iponju ti o de ba wa ko je ki a tese waju ninu isin olorun o so fun a wi pe bi a ba nri ifaseyin ni igbese aye wa eyi je ami aigbagbo o je ami wi pe a tin ko olorun sile o si je ami wi pe idaje olorun o ro dede lori wa ikeji ami aigbagbo ni igbekele ninu eran ara igbekele ninu eran ara bi a ba ko oruko Jesu sile bi a ba ko ona ihirere sile bi a ba ko ifokantan ninu olorun sile bi ti a si ntele ona ti ara ti a ni igbekele ninu ara eyi fi han we pe aigbagbo wa ninu okan wa ninu Jeremiah ori ketadilogun Jeremiah ori ketadilogun ese ikarun bayi lelo wa wi igbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eleran ara se apa tabi igbekele re eni ti okan re si sikuro lodo olowa wahala iponju ajalu ninu aye ni o ma mu ki awon elomiran ki won fi olorun sile ni o ma mu ki awon elomiran ki won ki o mu igbekele won kuro ninu olorun sugbon olorun so fun a wi pe bi o ba ri be bi abati ngbekele eran ara bi abati mu oju wa kuro lodo olorun ti a si mu okan wa kuro ninu awon ileri re eyi je ami aigbagbo ni igbese aye wa o si so fun a wi pe bi o ba ri be wi pe egbe tabi egun eyi je idajo olorun lori awon ti won ni aigbagbo iketa tite si ona ara wa bi a ba ni igbagbo si olorun a o te si ona ti olorun bi a ba ni igbagbo si olorun a o ma rin ninu ona ti olorun sugbon bi aigbagbo ba ti n wole ni o ma n di wi pe ki a ma te si ona ara wa ni o ma n di wi pe ki a ma da inu wa ro ki a si ma se ipinnu wipe bayi tabi lona miran ni a o gbe igbesi aye wa rin ni Samueli kini ori kejo lati ese ikerin gbogbo awon agba Israel si ko ara won jo won si to Samueli lo ni Sirama won si we fun pe ki si iwo di arugbo awon omo re ko si rin ni iwa re nje fi enikan je oba fun wa ki o le ma se idajo wa bi ti gbogbo orile ede ari awon wonyi awon Israeli won te si ona ara won olorun ti te itoju won olorun le o ti lana fun won ona ti o ye ki won ki o ma rin o si fi Samuel fun won gege bi onidajo gege bi woli gege bi atoni sona gege bi eni ti o n gbo ti olorun ti o n gbo ti enu olorun ti o n so fun won gege bi eni ti o n dari won sugbon won so fun Samuel we pe awon fe tesi ona ti ara won awon ti ri apere awon orile ede alaigbagbo orile ede keferi awon orile ede ti o rin ninu okunkun won ti ri we pe awon eniyan won yi won ni oba oba si n se akoso won awon pelu fe ko olorun sile o ti sun won lati ma tele bayi ile olorun wi o ti sun won lati ma tele bayi ni bibeli so o ti sun won lati ma tele bayi ni inu olorun won so wi pe won fe se inu ti eniyan won fe se bi oba won yo ti ma so fun won nitori be fi oba je fun wa ni ese ikefa oni sugbon o na buru loju Samueli nitori won wi pe fi oba fun wa ki o le ma se idajo wa Samueli si gbadura si olowa ese ikeje Oluwa si iwe fun Samuel pe gbo ohun awon eniyan na ni gbogbo eyi ti won so fun o nitori pe iwo ki won ko sugbon emi ni won ko lati je oba lori won nisisi o ye owe pe bi eniyan ba nte si ona ara re ti o so wi pe ti bibeli ti su ohun ati ma se igboran si oro olorun wi pe o ti su ohun wi pe ki a ma duro de bayi le oluwa wi ki a to gbese ki a to se ohunkohun wi pe o ti su ohun ki a ma mu suru labe wahala labe iponju wi pe o ti su ohun wi pe ohun ri bi awon eniyan aye bi won se nto ara won lai duro de oro olorun lai duro de bayi le oluwa wi ori wepe bi enikeni ba ni iru iwa be o je wipe o ti ko olorun sile o je wipe iru eni be o nfi ami ati iwa aigbagbo han ikerin aigba gbogbo oro olorun gbo ki a ma sha ki a ma yan ninu oro olorun eyi ti a fe tele eyi ti a fe duro le lori o ma nfi han wipe a ko gba oro olorun ni kikun o je wipe ani aigbagbo ati aigboran ninu igbese aye wa ohun ti an so ni wipe idajo olorun ki jina si iru awon eniyan be ninu hebero ori kerin ese ikeji oni nitori pe ati waasu ihire fun wa gege bi fun awon na sugbon oro ti won gbo ko se won ni ire nitori ti ko dapo mo igbagbo ninu awon ti o gbo bi ese yi ba ye wa ohun ti o nso ni we pe awon miran nigba ti won ba gbo oro olorun ko ni dapo mo igbagbo ninu okan won won ma we pe won ko gba eyi ni gbo bi a ba nso ti atunse a ma so we pe ileri olorun ni ohun gbagbo ohun ko gba ti atunse gbo bi a ba nso ti oro olorun nipa iloko laya gege bi ilana ti a la sile fun wa gege bi omo olorun a ma ri awon elomiran ti won ma nso wi pe ihinrere ti awon gbagbo ko kan ni ti loko laya bi a ba nso nipa wi pe ki a mu ona wa to ni waju aya ki a mu ona wa to ni waju oko ki a mu ona wa to ni waju awon aladugbo wa awon elomiran ma nso wi pe awon ko gba eyi ni gbo oni ati waasu irere fun awon elomiran pelu bi ati waasu fun o sugbon ko dapo mo igbagbo ninu okan won nitori be ni ihinrere ti won gbo ti ko bi se won ni anfani ikarun ifoya ati kiko lati tesiwaju idayafo ni igbese aye wa ati kiko lati tesiwaju eyi ni ki a je ki gbo nkan ki o so wa patapata ki a so wipe a ko fe tesiwaju mo a ko fe se ife olorun mo a o mo ibi ti a fe gbe ona ti igbagbo wa gba mo nitori awon nkan.

0: This CLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura, Baba, awa so waju yin nisisin yi, ambe be wepe ki eba wa soro.
2: Bi esiti mba wa soro, ambe be wepe pelu igbagbo ati igboran, gege bi omo lorun tooto, aote so waju lati se onti mba wa so. Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Ati lo akoko popo ni igba ti and down ibere lori wewa inu iwe mimo ti oni nitori be akoko kukuru ni o wa ni waju wa ni akoko kukuru ti o wa ni waju wa yi ni a fi ma soro lori jijowo ara eni fun ife olorun jijowo ara eni fun ife olorun awa ti a je onigbagbo bibeli pe wa ni omo olorun lati igba ti a ti gbagbo ninu Jesu Christi eni ti o je elese o je ota si olorun o si je eni ti ki fe gba ife olorun tabi ilana olorun ni igbesi aye re isipaya ti olorun ti fun wa ninu oro re o je ohun ti elese ki fe gba gege bi ohun ti yo to ni ona toro ti o lo si orun eniyan ti o je eda lasan lasan ti ko ti gba ore olorun si igbesi aye re ti ko ti ni idarije ese o ma nje eni ti rin ni ona ti ara re ko si le teriba fun ife olorun ati isakoso oro olorun ni igbesi aye re eyi ni bibeli se je ki o ye wa wipe elese je olote ni waju oluwa bi ki ba se wipe iru eni be ronupe wada o si gbagbo ninu Jesu Christi ti o ku fun wa lori igi agbelebo iru eni be ko le di omo olorun bi a ba nso wipe ki a ronupe wada e je wipe ki a wa si waju oluwa ki a jowo ara wa si ife olorun ki a se fi ara wa lele lese agbelebo wipe ohunkohun to ba wi fun wa lati isinsiyi lo ni a o ma se gbati a ba ti ni anfani yi wipe a di ore olorun a di okan ninu awon omo olorun a wa sinu agbole igbagbo ati di ebi olorun lese kese le o ri wipe ife lati gboran si oro olorun wipe wa ninu wa ki se be nikan ohunkohun ti se ife olorun ohunkohun ti a mo wipe olorun gba laaye ni igbesi aye wa a o jowo ara wa fun laikun ijowo ara eni yi ati sise ife olorun eyi ni aami ti a fi n da omo olorun mo sugbon ni idakeji a ri wipe aigboran ati isote ni a fi n da awon elese ati awon ota olorun ni a fi n da won mo a o so nipa ikoko meji ninu eko ti a n ko loni yi ikini ejo ti oluwa n ba awon olote wi ejo ti oluwa n ba awon olote wi ikeji ipe si igboran ati ijowo ara eni je ki a wo iwe owe lati ori kini ese ikerinlelogun nitori ti emi pe ti eyin si ko ti emi na owo mi ti enikan ko si ka si sugbon eyin ti sa gbogbo igbimo mi ti eyin ko si fe ibawi mi emi pelu o rerin idamu yin emi o se efe nigbati iberu yin ba de je ki a duro nihin o je ohun ti o koni lominu ati ohun to bani ninu je wipe nigbati olorun pe awon omo israeli won ko eti ikun si ipe olorun e je wipe won o gbo won o gba won o fe lati se ife olorun ni orile ede wa bi eni ti o ju ni lo bi o ba n pe ni o je iwa irele ati owo fun eni ti owo ye nigbati abada lohun gege bi amo israeli ti mo bi oba ni israeli bi o ba npe enikeni oba ti o npe o yi bi o ba ti ran awon onise re we pe oba fe ri o on gbogbo ti o nse bi o ti le wo ki nkan na ki o ti se pataki to ni o ni lati fi sile ki o je ipe oba sugbon oba orun olorun orun ohun aye eleda on gbogbo o npe awon mo israeli sugbon o se ni laanu wi pe won ko ipe olorun won ko ohun olorun se amo bi oba ba npe wa tabi bi baba ninu ile tabi baba gbogbo agbole o npe enikan ninu wa bi aba se aigboran si ipe yi a o ri wo pe ejiya yo de nitori be eni olorun fi so fun ni wo pe gba ti ohun ti pe won gege bi eleda won gba ti ohun ti pe won gege bi olorun orun ohun aye gba ti ohun ti pe won gege bi olufe sugbon ti won ko ka ipe ohun si wo pe nitori be ohun o rerin won nigba ti idamu ba de won si se efe nigba ti iberu won ba de ninu ese keta di logbon nigba ti iberu yin ba de bi iji ati idamu yin bi afeyika iji nigba ti wahala ati arodun ba de si yin nigba na li eyin o kepe mi sugbon emi ki yo dahun won o saferi mi ni kutukutu sugbon won ki yo ri mi nihi ni ari we pe olorun o n ba awon omo israeli wi sugbon ki se fun awon omo israeli nikan ibawi kan na ni o kan gbogbo elese loni ati gbogbo asako gbogbo apeyinda apeyinda ni a npe ni asako eredi ti a fi npe apeyinda ni asako ni we pe o kuro ni ile o kuro labe itoju olorun o kuro labe ife olorun o sako lo o lo lati ma gbe ile iyo nibi ti enikan ki gbe o lo n gbe asale eni ti o jina si olorun eni ti o ti peyinda eni ti o je omo onina kuna ti olorun n pe sugbon ti ko ka olorun si oni a n pe ni asako tabi apeyinda eyi kan na ni olorun so fun eni kookan ti o je elese eni kookan ti o je asako eni kookan ti o je apeyinda wi pe nigba ti oun pe won se abe akoso se abe oro oun se abe itoju ati ilana sugbon ti won sa awon nkan won yiti we pe idajo yo ba awon eniyan be lati igba ti eniyan ti subo ninu ogba yi deni ni ati ri we pe aigboran ati ote ti wa ninu enikookan ti a bi sinu aye yi bi o ba wo awon omo kekeke bi won ti n dagba a ma ri iwa ote iwa aigboran ninu won o je iwa abinibi won gbe wa se aye be ni enikookan ninu wa ni o ye ki a bere lowo olorun fun iranwo ki iru iwa aigboran be ati ote ki o le kuro ninu eda wa ninu okan wa olorun ti o je olufe ti o si je eni ti o da wa ninu ife re ti o ni si wa ni o ti n pete awon rere awon ohun ayeraye ti o ye ki a ma gbadun won o pese won fun wa bi o ti le je wepe ati sako ni igba popo bi o ti le je wipe ati je alaigboran tele tele sibe o lora lati binu sibe ko mu idajo wa kankan o nwa wa o npe wa ki o ba le se wa lore sugbon o se ni laanu wipe opolopo ni o ntesiwaju ni iwa igbagbo iwa aigboran ati iwa ote won gbogbo wa ni ati sako lo ni igba kan ri bẹ́ẹ̀ náà ni fún àwọn ọmọ israeli àwọn israeli wọ́n ṣọ̀tẹ̀ sí olúwa bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó ti ṣe wọ́n lóore bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó ti dáàbò bò wọ́n ó ti pèsè fún wọn ó ti mú wọn wá sí ilẹ̀ tí ó kún fún ọ̀rá púpọ̀ ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n padà lẹ́yìn ọlọ́run bákan náà ni fún gbogbo àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ gbogbo ore tí a ti ń rí gbà lọ́wọ́ ọlọ́run gbogbo àánú tí ó ti ń fi hàn fún wa kò jẹ́ kí àwọn wọ̀nyí kí ó tẹríba wọ́n rò wí pé ohun tí àwọn ní àti ìgbé ayé tí àwọn ń gbé ó jẹ́ nínú agbára wọn ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí a ti rí fún àwọn ọmọ israeli wípé wọ́n jìyà púpọ̀ a sì sọ ìlú wọn di ahoro nitori awon iwa ote ati egboran won be na lori fun elese loni bi enikeni ninu wa bi abate sewaju ninu iwa aigboran ati ote ijiya ni yo gbeyin iru iwa be ye ki a wo Jeremiah ori keje Jeremiah ori keje lati ese iketale logun sugbon eyi ni mo pase fun won wi pe gba ohun mi gbo emi o si je olorun yin eyin o si je eniyan mi ki ese rin ni gbogbo ona mi ona ti mo ti pase fun yin ki o le dara fun yin ese ikerin le logun sugbon won ko gbo beni won ko te eti sile won si rin ni imo ati agidi okan buburu won won si ko eyin won ki ki se oju won simi nihin ni ari ti olorun pe awon mo israeli lejo ipe lejo yi kan na ni o de fun enikokan ti o nse aigboran olorun so wi pe ohun ti pase fun won o ti ran awon woli si won lati soro fun won ati lati fun won ni ilana ati ase ohun sugbon won ko eyin si ohun won ko koju won si ohun e je wi pe won ko gboran bi o ti le je wi pe opolopo awon woli ni aran si won sibe sibe won se aigboran wo ese ikerin din logbon sibe won ko gbo temi be ni won ko te ti won sile sugbon won mu orun won le won se buburu ju won se buburu ju awon baba won lo bi aban so nipa ti awon mo israeli ke aran ti we pe oro yi kan na ni ako fun awa na we pe bi awa papa bi abaje alai gboran bi abaje olote ti a o gboran si oro olorun bi ji ati de ba awon mo israeli nitori aigboran won be na ni ijiya yo de ba enikokan wa mo nbebe we pe ki olorun ki o se wa lele ti omo ki o je ki a je eni tin gboran ki ijiya tin de ba alaigboran ati olote ki o ma ba je ipin wa ninu Isaiah ori karun dini adorin Isaiah ori karun dini adorin ese ikeji ni gbogbo ojo ni mo ti na owo mi si awon olote eniyan ti rin li ona ti ko dara nipa ero ara won eyi ni olorun tun so nipa ti awon mo israeli we pe ni gbogbo ojo ni o ti ran awon oluko o ran awon woli o ran awon ajihin rere o ran awon oniwaasu awon ti won so nipa oro olorun fun won sugbon won je alagidi ati olote eniyan nje bi a ba nso yi nipa ti awon israeli nje a o le so be nipa re nipa enikokan wa se olorun o ti so fun wa nipa awon oniwaasu ti o fun wa wi pe ani lati ronupo ada ise wa bi olorun ba ti ranse si wa wi pe ohun bere ironupo ada lowo wa kini de ti a ri enikokan ti ko ti ironupo ada bi olorun ba ti ranse si wa wi pe atunse je ohun ti o se pataki ani lati mu ona wa to ni waju oluwa wi pe bi a ba ti ri eni ti a se tele tele gba ti a ba ti wa wole ni waju oluwa ti a so pe ki o dariji wa ni igba kan na ti a ti n gba ore ofe yi lati owo oluwa ni ani lati lo ba awon ti a ti se tele tele ki a bere idariji lowo won bi a ba ti so be fun wa e se ti a o fi se atunse igbesi aye wa bi olorun ba so fun wa wi pe awa ti a n jale tele tele ki a ma se jale mo awa ti a n rede oru tele tele awa ti a rin irinkunrin tele tele ki a ma se be mo kini se ti a o gboran awa ti olorun ti so fun ti o ti ranse si wi pe iso isota olorun ni wi pe a n ba aye dore wi pe a tun lo n jebo pelu awon ti o wa ninu aye tabi wi pe isoso aye iwoso aye ati kikun ete kiku oju ti awon aye ma nse o je iwa awon ti o lo olorun bi Jezebeli ti a ri ninu bibeli bi olorun ba ti kilo fun wa bi o ba ti ranse si wa bi o ba ti so fun wa iru irin ti o ye ki onigbagborin e se ti a o fi se ohun ti olorun fe e se ti a fi n se egboran si olorun awa ti a ba n se be ti a n se egboran ti a fi eti didi ti a ko eti didi si oro olorun o je wi pe adabi awon olote ile israeli o se se ki a ri awon mo israeli ki o ma so wi pe ona ti awon woli won awon iranse ti olorun ran si won ona ti won fi gbe nkan won yi kale ni oye won dara dara tabi wi pe won o gbe kale pelu ife nitori a ma ri wi pe esun yi kan na ni awon elomiran won ma fi sun awon ni waso wa loni won so wi pe ah awon ni waso wa ni fe ni wi pe bi o je pe won ni ife ti won fi ife han fun awon awon ibase ife olorun sugbon olorun o ran jesu christi omo bibi re kan soso o ran si awon omo israeli nje o mo we pe ife pipe ni jesu ni o fi so gbogbo ti o se ni o fi so gbogbo ti o so bi o ti le je we pe eni ti o ni ife re koja ni jesu christi to n gbadura fun won to n se ise iyanu laarin won to n wo awon alaisan laarin won to n wo won san to se n so ife olorun to n so fun awon omo israeli bi o ti le je wi pe onife ni jesu christi ife ti jesu christi to fi han won yi ko mu ote ati aigboran kuro ninu okan won awon elomiran ti won fi esun kan wa wi pe a onife wi pe eyi ni won fi se ife olorun won so wi pe awon adari ti a sese fi si ori ekun awon ni o so fun won dara dara eti oluso agutan so fun onko eti emi olorun fun ara re ti o so fun onko gba ti o n ka bibeli ti emi olorun to n so fun o to n juwe nkan fun o pe ki eyi kuro ni gbese aye re ki e kuro ni gbese aye re se emi olorun to n so fun o se ko ni ife to ni awa wi ni nkan wonyi je ki a wo iwe matthew irere ti matthew ori ketalelogun ese iketadinlogoji jerusalemu jerusalemu iwo ti o pa awon wooli ti o si so okotalu awon ti a ran si opa igba melo li emi n fe radobo awon omo re bi agbebo adiye ti radobo awon omo re labe apa re sugbon eyin ko fe sawo a fi ile yin sile fun yin le ahoro jesu christi ni o so oro yi se ori wipe bi jesu christi ti le je eni ti o ni ife sibe awon wonyi ko gba jesu o ni o to awon ti re wa sugbon awon ti re ko si gba sugbon iye awon ti o gba awon ni o fi agbara fun lati di omo olorun oro yi kan na ni olorun tun ran si wa wipe ki a ma se bi awon olote ara ile israeli bi won ti se wipe ki a gboran si olowa ki a jowo ife wa ero wa ona wa ki a jowo ohun gbogbo fun olorun ki a so fun olorun wipe ife ti re ni a o se sugbon ki a to le se ife olorun ani lati ni iyipada okan nitori ko si ni agbara eda kan lati le se ife olorun bi ki e ba se wipe iru eniyan be o ni iyipada okan o ni ore ofe lati odo olorun wa ninu romu ori kejo ese ikeje ati ese ikejo ni ati nka romu ori kejo lati ese ikeje nitori ero ti ara otani si olorun nitori ki teriba fun ofin olorun ohun ko ti le le se beeni awon ti o wa ninu ara ko le wo olorun eyi nso nipa awon ti ko ti ni igbala we pe awon ti o wa ninu ara awon ti o n se ife inu ara won awon ti o wa ninu ese abinibi sibe ti ese abinibi yi ti o si n so eso ni igbese aye won eso ote ati eso aigboran won ko le wo olowa nitori be ki a to le di eni ti o wo olowa ki a to le di eni ti n gboran si olowa ani lati jewo ese wa ki a ko sile ani lati toro idariji ki a gba idariji lati odo olowa ani lati ni igbagbo ninu jesu christi eni ti o ku fun wa lati ko ese ara aye lo nigba ti a ba se be ni a ri wi pe lese kese ni olorun yio ma pe wa si ijowo ara eni ati igboran eyi lo mu wa lo si ikoko keji ipe olorun si igboran ati ijowo ara eni eyi je wi pe bi o ba ti di omo olorun olorun pe eni kookan wa wi pe o ye ki a wa sinu igboran ki a si jowo ara wa fun Olorun lai jiyan lai ma so fun Olorun wi pe a o le se yi tabi a o le se yi ni Olorun pe o si igboran ati ijowo ara re je ki a wo Matthew ori kokanla ese ikeji din logbon ati ikokan din logbon e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti asi di ero wo wole lori emi o si fi simi fun yin ipe ti akajade yi o pin si ona meji la koko Jesu Kristi n pe gbogbo elese ti a di ero wo le lori gbogbo elese ti n se aisimi ti n se laala ti n sise sugbon ti a so fun wi pe ise ara wa ododo ara eni wi pe ko le gba wala nitori be Jesu Kristi o n pe gbogbo okan asako o n pe gbogbo okan elese o n pe gbogbo awon ti o ti ko eyin si ihin rere awon ti won ti je ota olorun o ni e wa sodo mi gbogbo eyin ti n sise sugbon ti o je wi pe ise ti e n se ko le fun yin ni igbala ise ododo ara wa ko le fun wa ni idalare ni waju olowa ati eyin ti a di eru wuwo le lori nitori ese ma n fa ibanuje o ma n fa laala o ma n fa ijeni niya ati iponi loju lati odo esu o ni awa ti a di eru wuwo le lori o ni ke a wa sodo ohun ki o ba le fun wa ni isimi e wa sodo Jesu Kristi gbogbo awon ti ko ti imo Jesu gbogbo awon ti ko ti iba Jesu pade awon ti ko ti igba Jesu Kristi gbo loni o npe o bi o ba fe gboran ohun to ni lati se ni wepe ki o wa wole lese Jesu wepe o fe je ti Olorun wepe o fe wa ni eni ti o ni ore ofe pelu Olorun o si ni ore ofe lati se igboran si ohun gbogbo ti o nso fun wa sugbon mo so wepe o pin si meji nihin bakan na Olorun tun ba Jesu n ba awon onigbagbo soro bi o ba wo ki a fi iye ki a fi iye denu ki a wo Jesu Kristi ki a farabale daadara ki a wo Jesu Kristi ki a wo wipe o wa ni aarin gbungbun ife Olorun o dabi eni ti o wa ni ibi ti o jina rere bi o tile je wipe awa paapa gege bi omo Olorun ati wa sinu ijoba Olorun sugbon a o si ninu ogangan ife Olorun ohun gbogbo ti Olorun fe ki a se ni pipe ni kikun gbogbo re kon ni a tin se sugbon Jesu Kristi o je eni ti o se ife Olorun ni pipe ati ni kikun o wa ni ogangan ife Olorun nibi ti Jesu Kristi wa yi lo wa tin pe nikankan wa ti a je onigbagbo wi pe ki a wa si odo ohun ki a wa paapa ki a fi han wi pe a fe wa ni ogangan ife Olorun ni ese ikokandinlogbon ni wa ti se afikun fun wa wi pe e gba ajaga mi si orun yin ki esi ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan le mi eyin o si ri isin mi fun okan yin oni e gba ajaga mi si orun yin awa ti o je wi pe adagba ni ileto tabi ni abule o ye ki a le mo ohun ti a n pe ni ajaga bi a ba ni eran osin ti a ko fe ki eran osin ki o ma jade kaakiri lati lo je ounje ninu oko elomiran ki won ba ma lu eran osin yi pa mo wa lowo ohun ti won ma n se ni abule ni wepe won o so ajaga mo eran yi lorun bi eran yi ba ti fe wo ogba elomiran ajaga ti o wa ninu lorun re ko ni je ki o le wole ohun ti Jesu Kristi n sọ fun wa ni wepe a ni ni ajaga yi ni ọrun wa ki a ma ba le lọ sinu aye mọ ki a ma ba le se ohun ti awọn yoko ti won wa ninu aye ti won se o ni e gba ajaga mi si ọrun yin bi a ba ti gba ajaga Olorun ajaga Jesu si ọrun wa a ko ni le lọ si ile ijo ti awọn aye mọ a ko ni le lọ si ibi imoti won a ko ni le se ti ikobirin jọ ati iborisa ati wepe won tun lo eyan tun lo n gbegun onigbagbo ki yo le se iru nkan be nitori wepe a n ko eko lodo re o ni oninu tutu ati onirele okan li emi oninu tutu onirele okan bi a ba di omo Olorun a ki le jamo eni to je sose sose tele tele bi a ba ti di omo Olorun a ki le sose mo a ki le muti mo a ki le jale mo se awa na mo wepe opolopo ninu wa tele tele ni o je pe bi a o ri ija a o da ija sile ṣùgbọ́n ìgbà tí a bá ti di ọmọ ọlọ́run ìfẹ́ ọlọ́run ni pé kí a jẹ́ onínú tútù àti onírẹ̀lẹ̀ bí ẹnìkan bá sì ti ṣe ọ́ ṣe o mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bí kí a tó di onígbàgbọ́ a kì í fẹ́ dáríji ẹnikẹ́ni a ó sọ wípé títí ẹ ó fi kú kò sí ẹni tí ó lè parí ìjà láàrin àwa àti lágbájá ó ní ṣùgbọ́n kí a farabalẹ̀ kí a jọ̀wọ́ ara wa fún ìfẹ́ ọlọ́run àwa ẹni tí ó jẹ ẹlẹ́ran ara ó máa fẹ́ láti gbèjà ara rẹ̀ ó máa fẹ́ láti gbẹ̀san ó máa fẹ́ láti sọ pé lágbájá ó sọ òkòlùmí èmi náà láti sọ òkúta sí i padà ó nígbà tí a ti di ọmọ ọlọ́run nísinsìnyí a ò lè ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ èyí ni wípé kí a fi ọ̀rọ̀ wa kí a fi lé ọlọ́run lọ́wọ́ kí a jẹ́ kí ó jẹ́ wípé ọlọ́run ni yóò gbèjà wa kí ó má jẹ́ wípé àwa la tún jà láti gbèjà ara wa èyí ni ọmọ ọlọ́run kì í ṣe lọ sílé ẹjọ́ èyí ni ọmọ ọlọ́run kì í ṣe kọ ìyàwó rẹ̀ sílẹ̀ èyí ni ọmọ ọlọ́run kì í ṣe sọ wípé ọmọ yìí ó jẹ́ ọmọ ìpáǹle nínú ilé nítorí bẹ́ẹ̀ mo ń láti fi hàn mo ń láti jẹ́ níyà dáadáa kí n tì í mọ́ta ọmọ ọlọ́run kì í ṣe irú nǹkan bẹ́ẹ̀ ìfẹ́ ni a fi ń bá ènìyàn lò ṣé o mọ̀ wípé ọlọ́run fẹ́ wa ìfẹ́ tí ọlọ́run ti fi hàn fún wa òun ni ó yẹ kí a fi hàn fún àwọn ẹlòmíràn o jákọ́bù orí kẹrin láti ẹsẹ̀ ìkeje nítorí náà ẹ tẹríba fún ọlọ́run ẹ kọjú ìjà sí èṣù òun ó sì sá kúrò lọ́dọ̀ yín nǹkan méjì ni a ń sọ níhìn-ín ìkíní ẹ tẹríba fún ọlọ́run ìkejì ẹ kọjú ìjà sí èṣù bí kì í bá ṣe wípé a gbé ìṣísẹ̀ kíní kì yóò ṣeé ṣe láti gbé ìṣísẹ̀ kejì bí kì í bá ṣe wípé a tẹríba fún ọlọ́run kì yóò lè ṣeé ṣe fún wa láti kọjú ìjà sí èṣù èyí ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọn ò fi ní ìṣẹ́gun ní ìgbésí ayé wọn wọn ò lè ṣẹ́gun ẹ̀ṣẹ̀ wọn ò lè ṣẹ́gun àrùn wọn ò lè ṣẹ́gun èṣù wọn ò lè kọjú ìjà sí èṣù nítorí wípé wọn ò tẹríba fún ọlọ́run wọ́n ṣá ọ̀rọ̀ ọlọ́run tì nígbà tí ọlọ́run sọ fún wa wípé ẹnìkan tí ó ṣe ọ nì wípé kí o dáríjì bó bá tẹríba fún ọlọ́run ó sọ wípé ọlọ́run nítòótọ́ ni nǹkan yìí dùn mí ṣùgbọ́n nítorí tìrẹ mo dáríjì ẹni yìí ṣé àwa tí àwa láti ilẹ̀ yorùbá a mọ̀ wípé bí ìjà bá wà láàrin ọkọ àti aya bí bàbá tí ó dàgbà jù nínú agboolé bí ó bá pe ọkọ yìí àti ìyàwó rẹ̀ ohun tí wọ́n máa ń sọ ni wípé bí wọ́n bá ro ẹjọ́ sílẹ̀ ọkọ àròjọ ìyàwó náà àròjọ bí ìyàwó bí ó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nígbà tí ọkọ ń sọ̀rọ̀ bàbá ìyá sọ pé pa inú rẹ mọ nítorí bàbá tí ó dàgbà tó hiwú lórí bó bá tilẹ̀ sọ pé pa inú rẹ mọ jẹ́ ni ìyàwó ló máa dákẹ́ àwa tí a lè bọ̀wọ̀ fún àwọn àgbàlagbà bẹ́ẹ̀ ní ìdílé wa a ò ṣe lè bọ̀wọ̀ fún ọlọ́run bí o bá jẹ ẹni tó máa ń sọ̀rọ̀ púpọ̀ pẹ̀lú ọkọ rẹ tí ó jẹ́ wípé èyí ni ó máa ń fa èdè àìyedè láàrin ìwà tí ọkọ rẹ ṣùgbọ́n tí ọlọ́run sọ wípé gbéjẹ dákẹ́ panumọ́ àwa tí a ń gbọ́ràn sí àwọn ènìyàn lásán bíi tiwa tó hiwú lórí kí ni dé tí a ò lè gbọ́ràn sí ọlọ́run lẹ́nu tàbí bí wọ́n bá rojọ́ sílẹ̀ bí ọkọ yìí bá sọ wípé kò sí ṣíṣe kò sáì ṣe obìnrin yìí ó ní láti lọ ni tí obìnrin yìí kúnlẹ̀ tí ó sọ pé rárá ó fa àkíkọ́rí wípé òun ò gbẹ́bẹ̀ bí bàbá yìí bá sọ wípé ọmọkùnrin dáríji ìyàwó rẹ mú ìyàwó rẹ padà lọ sílé nítorí bàbá ti sọ bẹ́ẹ̀ àwọn tí ó sì wà ní ìdílé wa sọ pé o gbọ́dọ̀ kọ̀rọ̀ sí bàbá lẹ́nu o gbọ́dọ̀ kọ̀rọ̀ sí bàbá lẹ́nu o bàbá ti ní kó dáríji ìyàwó rẹ o a máa rí wípé irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ a sọ bí ò bá jẹ́ ti bàbá ni bàdílé ẹ jáde ṣùgbọ́n nítorí ti bàbá màá dáríji ẹ bàbá wa ti ń bẹ lọ́rùn ńkọ tó kọ́ sílẹ̀ gàdàgbàgàdàgbà tó fi yé wa dáadáa wípé a ò gbọ́dọ̀ kọ̀ ìyàwó wa sílẹ̀ ìwọ tó ń gbọ́ràn sí bàbá tó wà nínú ayé lẹ́nu o ò lè gbọ́ràn sí bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run lẹ́nu o ò lè sọ wípé ẹ̀ṣẹ̀ tí ìyàwó ṣẹ̀ mí ó dùn mí re kọjá ṣùgbọ́n nítorí pé bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run ó ti ní kí n dáríji ó ti ní kí n gbójú fún àwọn nǹkan wọ̀nyí dá nítorí bẹ́ẹ̀ n ó dáríji èyí jẹ́ wípé a jọ̀wọ́ ara wa fún ọlọ́run wípé ohun tó bá fẹ́ la ó ṣe ibi tó bá fẹ́ la ó lọ èyí tó bá fẹ́ la ó sọ èyí ni pé a ń gbọ́ràn a kì í ṣe ọlọ̀tẹ̀ níwájú olúwa nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a lè gbọ́ràn sí olúwa ó ní kí a tẹríba fún ọlọ́run kí a sì kọjú ìjà sí èṣù wípé yóò sá fún wa gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ó ti ń kọ́ wa ọlọ́run fẹ́ kí a tẹríba ọlọ́run fẹ́ kí a gbọ́ràn ó sì ń pè wá lónìí lẹ́ẹ̀kan sí i wípé kí a tẹríba kí a gbọ́ràn jẹ́ kí a dìde dúró kí a bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ kí a sọ fún wípé bí ohun tó ń sọ bó tilẹ̀ ṣòro fún wa
1: bi ohun to nso bi o ti le ye wa popo popo sugbon nigba ti a ti mo wi pe oro olorun ni wi pe a o se e ni wi pe an teriba fun olorun ba olorun soro yo fun olore ofe lati je eni ti n gboran ma se je alagidi omo ni waju olowa ma se je eni ti ko eti ikun si oro olorun so fun olorun wi pe o gboran wi pe ohun gbogbo ti olorun so fun o wi pe o teriba o jowo ara re o se ife olorun olorun yo si fun olore ofe lati se ife re ni pepe ati ni kikun

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Orin Ikerinle ni Ogoje 144. Olubukun ni Oluwa apata mi. Eni ti o ko owo mi ni ogun ati ika mi ni ija. Ore mi ati odi agbara mi. Ile iso giga ati olugbala mi. Asa mi ati eni ti mo gbekele. Eni ti o teri awon eniyan mi ba labe mi. Oluwa, kini eniyan ti iwo fi nkiyesi tabi omo eniyan ti iwo fi nronu re. Eniyan dabi asan bi ojiji ti nkoja lo ni ojo re. Oluwa, te orun re ba ki o si sokale. To awon oke nla won si wo efin ko mona mona jade ki o si tu won ka. Ta o fare ki o si da won ru. Ran owo re lati oke wa. Yo mi ki o si gba mi kuro ninu omi nla bi owo awon omo ajiji. Enu eni ti nsoro asan owo otun won si je owo otun eke. Olorun, emi o ko orin titun si o. Lara ohun ona orin olokun mewa ni emi o ko orin yin si o. Ohun le o n fi igbala fun awon oba. Eni ti o gba Dafidi iranse re lowo ida ipanilara. Yo mi ki o si gba mi lowo awon omo ajeji. Enu eni ti nsoro asan ati owo otun won je owo otun eke. Ki awon omokunrin wa ki o dabi igi gbigbin ti o dagba ni igba ewe won. Ki awon omobinrin wa ki o le dabi ohun egun ile ti a se lona bi afarawe aafin. Ki aka wa ki o le kun ki o ma funni ni oniruru isura. Ki awon agutan wa ki o ma bi egbegberun ati egbegberun mewa ni igboro wa. Ki awon malu wa ki o le reru ki o ma si ikolu tabi ikolo jade ki o ma si aroye ni igboro wa. Ibukun ni fun awon eniyan ti o nbe ni iwe iwa be ni toto. Ibukun ni fun awon eniyan na ti eni ti Olorun Oluwa ise. Orin ikarun din ni aadojo. Emi o gbe oga Olorun mi oba mi. Emi o si ma fi ibukun fun oruko re lai ati lai lai. Le ojojumo ki emi o ma fi ibukun fun o. Emi o si ma yin oruko re lai ati lai lai. Ti tobi ni Oluwa. O si ni iyin pupo pupo. Awa mari di si ni ti tobi re. Iran kan yo ma yin ise re de ekeji. Yo si ma soro ise agbara re. Emi o soro eyin ola nla re ti o logo ati ti ise iyanu re. Eni o si ma soro agbara ise re ti o le eru. Emi o si ma royin ti tobi re. Won ma soro iranti ore re pupo pupo. Won si ma korin ododo re. Olore ofe le Oluwa. O kun fun anu, o lora lati binu, o si ni anu pupo. Oluwa seun fun eni gbogbo, iyonu re si nbe lori ise re gbogbo. Oluwa, gbogbo ise re ni yo ma yin o, awon eniyan mimo re yo si ma fi ibukun fun o. Won ma soro ogo ijoba re, won si ma soro agbara re lati mu ise agbara re di mimo fun awon omo eniyan ati ola nla ijoba re ti o logo. Ijoba re, ijoba ayeraye ni ati ijoba re lati iran-diran gbogbo. Oluwa mu gbogbo awon ti o suburo, o si gbe gbogbo awon ti o teri ba dide. Oju gbogbo eniyan wo o, iwo si fun won ni ounje won le akoko re. Iwo si owo re, iwo si te ife gbogbo awon alaye lorun. Olododo ni Oluwa le ona re gbogbo ati alaanu ni ise re gbogbo. Oluwa wa leti odo gbogbo awon ti nke pe, leti odo gbogbo eni ti nke pe le otito. Yo mu ife awon ti nberu re se. Yo gbo igbe won pelu, yo si gba won. Oluwa da gbogbo awon ti o fe si, sugbon gbogbo eniyan buburu ni yo parun. Enu mi yo ma soro eyin Oluwa, ki gbogbo eniyan ki o si ma fi ibukun fun oruko re mimo lai ati lai lai.
0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà.
3: Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín wípé a ní yín gẹ́gẹ́ bí balógun lójú ogun. A ní yín gẹ́gẹ́ bí aláfẹ̀yìntì. A ní yín gẹ́gẹ́ bí agbára ayérayé tí ó wà lábẹ́ wa láti mú wa dúró, láti fún wa lókun. A dúpẹ́ wípé a ní yín gẹ́gẹ́ bí olùpèsè, ẹni tí pèsè fún gbogbo àìní wa ní kíkún nítorí Kristi láti inú ọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ògo. A dúpẹ́ wípé a ní yín gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà, gẹ́gẹ́ bí ẹni tí a lè ké pè lọ́jọ́ ìpọ́njú wípé ẹ ṣí wa lójú, wípé ẹ ṣí wa níyè, ẹ sì jẹ́ kí a mọ ọ̀nà ìgbàlà yìí. Ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa lórúkọ Jésù. A dúpẹ́ wípé e ko je ki a wa pelu awon ti o wa ninu aye awon ti o ngbe igbe aye won lai ni reti awon ti o ngbe igbe aye won lai ni ipokante ileri olorun ti e fun wa latoke wa awon ti ko mo ona igbala yi sugbon awa ni e da lola awa ni e je ki a mo ona igbala yi e gba ope ati yin wa loruko Jesu je loni bi ati wa loni bi ati ngbekele yin loni bi ati wa ki e le si wa loju e si oju emi wa loruko Jesu e la wa loye e je ki oro yin ki ori ibi gbe ninu okan wa loruko Jesu e saanu fun wa e je ki agbekele yin e si je ki igbekele ti a ni ninu yin ki o le mu ere fun wa gege bi ileri yin ninu bibeli adupe wepe ti gbo nitori agbadura loruko Jesu Kristi Oluwa wa loni anwo inu bibeli fun akoko isoji wa ati akoko ise iyanu anwo ohun ti o ye ki a se ni akoko idamu ohun ti o ye ki a se ni akoko idamu opolopo ti o wa ninu aye loni ni oye awon ami igba ikehin ni ko ye ni igbese aye ti wa gege bi enikookan ni idile wa gege bi enikookan ati ni agbajopo aye lapapo ariwo pe o seese ki akoko idamu akoko ebi akoko iyan akoko aini ki o wa le aye Jesu Kristi ti so yi fun wa tele tele wepe nigbati opin aye ba nsomo to si wepe awon nkan won yi yo ma sele okunrin tabi obirin ti ko feti si Kristi tabi ti ko mo eko oro Olorun nipa ohun ti Kristi ti laye awon omo ehin re dara dara nipa awon isele ti yo ma sele ni akoko igba igbeyin ojo iru awon eniyan be won ma ni idayapo iru awon eniyan be won ma ni irewesi okan okan won a ma kururu nitori wipe oye ko ye won nipa asotele ti bibeli nipa ti igbeyin aye nitori eni ti o ba nri ohun to nsele loni wipe awon eniyan ninu aye ninu olaju won won le se ohun ija lati pa ara won run ati ninu ijile eko ti imo science ni opolopo ti o wa lorile ede aye ni won ti gbon to be ge to je wepe won le pa oke imoye awon eniyan run ni iseju kan eni ti o ba nri nkan won yi boya o ngbo ninu radio tabi o nka ninu iwe iroyin a ma se ni kayefi wepe ewo lo tun de ba aye yi adabi ohun ajeji loju iru eni be sugbon Jesu Kristi omo Olorun o ti so tele wepe awon nkan kan yo ma sele ni igba ti igbeyin aye ti o ba sumo to si kini awon nkan ti Jesu Kristi ti o so gege bi aso tele je ki a wo ninu iwe mimo ki o ma je wepe o ro pe a nso fun o lati ogbo ori eniyan ninu Matthew ori kerinlelogun ese ikejo gbogbo nkan won yi ni ipilese iponju nihin ni Jesu Kristi nso fun wa wipe akoko igbeyin aye yo je akoko iponju bi a ba nso nipa oda bi a ba nso nipa eyan bi a ba nso nipa ebi bi a ba nso nipa aisan bi a ba nso nipa gbogbo nkan o je gbogbo nkan won yi o je iponju sugbon Jesu nso fun wa wipe eyi ni ipilese tabi ibere iponju ki se be nikan ninu ese ikefa eyin o si kuro ogun ati idagiri ogun e kiyesi ki eyin ki o ma se jaya nitori gbogbo nkan wonyi ko le se ki o ma se sugbon opin ki se isinsin yi jesu tun lago mo o tun so fun awon omo ehin re wi pe ogun ati idagiri ogun yo ma sele ni ibomiran wi pe won o si ma gboro re o nso fun awe pe gbati awa papa be banka ninu iwe iroyin wi pe ni apa kan ninu aye wa yi ni akoko ti wa yi wi pe ogun be sele wi pe awon eniyan pelu ohun ija oloro ti won ti se pelu imo ti olaju ti o mu wa se aye nisisin wi pe won fi pa opolopo awon eniyan won si fi dogbe si opolopo awon eniyan lara o ye ki o ye wa wi pe gbogbo nkan won yi ni Jesu Kristi ni o ti so tele tele ri ninu ese ikeje nitori pe orile ede yo dide si orile ede ati ile oba si ile oba iyan ati ajakale arun ati isele yo se wa ni ibi pupo ise ni ibi die ise ni ibi kan soso sugbon iyan ajakale arun ati isele yo se wa ni ibi pupo bi aba nso wi pe a o ri ounje je to bi aba nso wi pe oda tabi iyan o de si orile ede popo awon nkan wonyi ni Jesu Kristi ti so tele bi aba so pe Jesu Kristi so nkan tele ki se wi pe Jesu Kristi ni o fe ki o sele tabi oni o je ki o sele sugbon gege bi omo Olorun o ti ri nkan wonyi eyi je ebun ti o ni gege bi omo Olorun wi pe o ti ri saaju wi pe awon nkan wonyi yo sele lati kilo fun awon omo ehin lati mu ki awon omo ehin ki won ki o le ni idakoro ati igbekele ninu Olorun e ni o fi so tele wi pe awon nkan wonyi nbo wa sori ile aye ti o si je ki o ye wa wi pe bi a ba nri nkan wonyi ki a ma se jaya ki a ma se je ki okan wa ki o daamu nitori awon nkan won ko le salaye sele ti ki igbeyin aye ki o to de ninu Matthew ori 24 yi kan na ni ese ikesan nigba na ni won o fi yin fun ni lati je ni iya won o si pa yin a o si korira yin lodo gbogbo orile ede nitori oruko mi bi abani idayapo inu ni bini lati odo awon eniyan nitori wipe agba Jesu gbo ki eyi ki o ma se wa ni kayefi nitori eyi ni omo Olorun ti so fun wa tele tele wipe a o fi wa fun iya je bi eniyan ba tin di omo Olorun bi eniyan ba tin ko ise sile ti o tin ni igbala be ni ari wipe awon ti o wa ninu aye won a ma fitina iru eni be won a ma je iru eni be niya won a ma pon iru eni be loju e a se wipe o se eyan Olorun e a se wipe Olorun ko mo nipa re e a se wipe igba ti a di onigbagbo ti o ye ki Olorun ki o ma toju wa wipe o fi wa sile fun ipinu awon elese rara e ni Jesu Kristi ti so tele wipe ninu aye e o ri iponju sugbon e tuju ka nitori pe mo ti segun aye ninu Marko ori 13 ese ikejila arakunrin yo si fi arakunrin fun pepa ati baba yo fi omo re han awon omo yo si dide si obi won won o si mu ki apa won o ma ye awa lenu nigbati a ba ri awon isele miran ti a ri won ka ninu iwe iroyin bi awon ara ale bi won

ife bi ti Kristi tabi fifi ife bi ti Kristi segun iwa ibi akoko baye oni ti tere o pelu irele bi ti Kristi oso fa ninu Rome ori kejila la gun e ma wa ninu kan na si ara yin to ga nipa ara re pe debi pe wa fi gbogbo awon eyan si abi atelese o wa gboju soko ori awon eniyan ti won wa nile ma awon eniyan ti won ko ni won ko mo to won ko ti ni awon iriri to tobo se ni iriri mo da ma gba ara re lo si ibi to ga de bi pe won ni le de sunme awon to wa wa ni sale ti won wa jeja ni kankan o ni kankan lati se pelu won e ma wa ni inu kan na si ara yin e ma se toju ohun giga mo so wi pe mo ni ipele to ga ilepa mi ga nitori ti mo nfe ye ga mi o le gbe awon pe lati to wa nile kajo mo doko papo kajo mo fararun ra nitori pe mo ilepa mo ni bi to ga ni adubo bi ti mo wa ipele to ga ni mo wa nitori le awon eyan to koro ni sale mi ni isopo kankan pelu won mo ni e ma se toju sugbon e ma tele awon e sugbon ni la yin ni ese keta din ni ogun 17 e ma buru fun enikeni mama wa fan gbeson lati gbogbo iwasi ati ise gbogbo eniyan gbogbo ise okunrin tabobirin ko ma wa idi o fi se n to se yen si o kelere die ti o fi so nkan yen lumi kelere die tokunrin yen to fi so fun mi ro oro to so yen se o n gbiyanju lati re mi sile ni so n gbiyanju lati tembelu mi ni ki lode ti mo fi so gbogbo nkan bayi nipa mi mo wadi mo mo bere pe kinidi e nigba to ba wa wadi kinidi die kilere die oda na ma san pada fun won ninu bi o se se fun mi ni oda pada bi ohun ti an fi san fun to ba njo e lowo to njo okan re to damu opolo e ti o ti wa mu ko nu da ko loju re to le sun nitori te nikan se si o to wa fun o ni iwa ti se ki lo de to wa je pe iru nkan kan na o fe tun da pada fun ro eni be mo se be a ko gbodo fi aye gba ohun ti awon eyan ni aye awon ele pada seyin ati awon alailaroji se ohun ti won odo je ke nipa lori wa bi pa wa wa fe gbesan oni ife boboro e ma se gbesan ara yin oni e ma pese ohun ti o to ni iwaju gbogbo eniyan oni sugbon e ma pese ohun ti o to niwaju gbogbo eniyan won ti sobo sinu idanwo won wi pe n ko ni da sobo won wa ju okuta idigbolu si waju re ki iwo pelu ko le sobo sinu won wa nwo won wo ti won so si ojo ona re pe wa fese ko o si mo wepe won gbiyanju lati lo awon ayi ni ke bi ti satani

Satan si wipe ko ni ohun ti Satan so pe won ni dani kan lo sorun apaadi ohun gbodo ni opolopo awon eniyan ti owo mu leyin lo won wa nlo ogbon kan na ti eso ti lo lori Adamu ati Eva ma loro ede kan iwa kan na ise kan na e ma pe se ohun ti o to ni waju gbogbo eniyan ni ese kejidinlogun 18 bi o le se bi o ti wa ni ipa ti yin e ma wa ni alaafia pelu gbogbo eniyan mo se da eni ti o da ariyanjiyan sile mo bere ija mo je eni ti yo je olupilese o ati orisun ija awo e ma wa ni alaafia pelu gbogbo eniyan ni okan irele bi ti Kristi ninu Mati ori kokanla ese kokan din ni ogbon Matthew 11:29 e gba ajaga mi si orun yin ki esi ma keko ni odo mi nitori oninu tutu nitori oninu tutu ati onirele okan ni mi bo se ka ri niyan ta ba ni okan Kristi bo se ko ju niyan ta ba ni iyipada okan bo se ka je ni yi bi awa ba ti fi ara wa jin fun Kristi ati si ona Kristi o wi pe tutu ati onirele okan ni mi eyin yo si re isinmi fun okan yin anwo ikeji ni be ikeji fifi on gbogbo patapata on gbogbo patapata fifi on gbogbo le jije olowa seda lowo ninu romu orikejila ese kokandin logun romu orikejila ese kokandin ni ogun olufe e ma se gbesan ara yin sugbon e fi aye sile fun ibinu nitori ati ko pe oluwa wi pe temi ni esan emi o gbesan ni oluwa wi mo se gbesan mo di alai lofin mo gbegbe aye alai lofin gbe na ni awon eyan alai lofin ti won se n to ba wu won won dapin na se won ju oko ati ofa yen losotun sosi ti won pa awon elomiran lara won ko ni ani irele ti eniyan omo loabi lasan sugbon won ni ija awo ninu eda won mo ho wa gege bi won mo si se gbesan ara yin mo re ra re sile to bege mo ara re wa sinu ipo ile ti wa wa lo se nti awon elese pelu eda adamo ti won se eda ide baje won mo ti won ho wa ninu gbadura se gbogbo ti won se ninu okan ti o ni so di mo ti o ni yipada okan dodo won le mo fenu je pa won ti ni gbala ke won ma soro ko won lo soke won ti e le so lori afefe bi eni wi pe awon nikan le ni to ni gbala ninu aye sibe won ko ni eda ti olugbala mo ko wa gege bi won mo se gbesan ara yin ninu isikeli orika 25 ese kejila orike 25 ese kejila bayi ni oluwa olorun wi nitori pe domu ti huwa si ile joda nipa gbigba esan o si ti se gidigidi o si gbesan ara re lara won
ase o se gidigidi nigbati o ba gbesan fun ara re ni ese ketala nitori na bayi ni oluwa olorun we emi pelu yo nawo mi si edomu emi yo si ge eniyan ati eranko kuro ninu re emi yo si so di ahoro lati temani ati awon ti di yo si ti paida sobo ese ikerinla ni ese ikerinla emi yo si esan mi le ori edomu lati owo iniyan mi won yo si se ni edomu won yo si se ni edomu gege bi ibinu mi ati gege bi ironu mi won yo si mo esan mi ni oluwa olorun we ma gbesan fun ara re ma gbesan rara fi ohun gbogbo patapata le ji oluwa eleda lowo iketa bayi ni sisegun ibi pelu ife bi ti Kristi amuromu ori ese ogun romu ori kejile ese ogun sugbon bi ebi ba npa ota are ye wa pe romu ori ani o gege bi eni kokan gege bi onigbagbo ti o ti nigbala ni pori ofe ta ti so di mimo fun iwa bi olorun ti ati kun pelu agbare mimo fun ise ijere okan fun oluwa ko mo ijo gege bi egbe ijo gbogbo agbajopo onigbagbo soro sugbon be ni kokan iwo gege bi enikan ninu ijo je kin si alaye fun yin o wi pe be ebi ba npa ota are kan eleyi ko so ahabu ota olorun ti bi ba npa to wa fe lo si ogun ti o savati fun ni gbogbo iranlowo to ba le fi fun rara o ti o savati ko duro gege bi enikan o nduro gege bi oba lori juda ahabu gege bi oba lori israeli baye won ti yago kuro ni ona oluwa ahabu wa wi pe nje o mo pe Ramoth Gilead je ti wa asin lo sibe lati lo gba Jehoshaphati ki lo ro nipa re bawo ni wa se ho wa Jehoshaphati wa wi pe awon eniyan mi bi eniyan re o ko gbogbo awon mogun re o jowo won fun Ahabu ohun ti ese yi nso ko ni yi o ko so wi pe nigbati ota olorun tebi ba npa ti omo ogun re wa to wa fe loja aso tele wa lati odo re wa pe yo ku soju ogun yen Jehoshaphati ran lowo ti leyin ba lo Ahabu wa wi pe iwo mi da iwo kan wo aso igun wo oba Jehoshaphati wa so pe o da be iwo se be o fere so emi re nu loju ogun yen nitori wi pe oye nigba to pada de woli olorun wa ba o wa so fun pe ki nla ki lo de ti wo fi lo ran ota olorun lowo ko so wi pe bi ebi ba npa ota olorun fun lounje rara o so nipa ota ti re bi ebi ba npa ota re
eleyi je ohun ti ara eni ko so nipa asodisi Christi rara wepe bi asodisi Christi to ba fe gbe ogun ti ijo ati ti Israeli to bi ba npa to wa da be ni wepe o wa ni ipo ailera tabi ika re fun lokun ki o ba le doju ija ko lona to lagbara si ko si bori ijo tabi bori Israeli rara eleyi nso nipa eyo eyan ota eyo kan soso pelu re pelu enikan pelu onigbagbo tun ese yi ka le kan si oni sugbon bi ebi ba npa ota re fun ni onje bi orugbe ba fun ni omi mimu ni sise be iwo yo ko eyin na le ni ori wese kokanlelogun ese kokanle ni ogun ma se je ke boburo segun re firere segun boburo ma tele krisi ma se je ke boburo segun re segun boburo pelu rere peteru kini ori keji ninu peteru kini ori keji ese kokanli logun inu eji ni ape yin nitori kristi pelu jiya fun yin o fi apere sile fun yin ki eyin ki o le ma to ere ki o le ma to ipase re kini to se ti a fi gbodo mo to ipase re ese keji ti to eni ti ko dese a ko gbodo dese a mo npese iranlowo fun enikan to fe pa ijorun ele ese niyan fun wo lati pese ore birin abani dese fun oga re to fe mo gbegbe aye isekuse ele je ese dide fun iwo lati pese abani dese okunrin fun obirin kan to fe lo da ese eleyi ese sise rere ese didani yen a ko gbodo renikeni lowo nibi kebi to ki won wa lati da ese a ko gbodo ti won leyin a to leti fun won ni okun fun won ni patapata ti won ba nwa ki won ba le lo ko wa se ibisi be ni a si gbodo pese ifi to leti fun awon eyan ti won fe ko nkankan lati pa ijo olorun alaye run jowo mo se si iwe mimo tumo mo si bibeli tumo ninu fifi omi fun awon ti o gbengbe ati fifi onje fun awon ti ebi npa a ko gbodo ti bi leyin tabi fi okun fun awon oluse boburu ki won ko ba le se boburu si o so fun wa nipa ti Kristi pe eni ti ko dese be ni ko si si arekereke ni en etan itanje agabagebe a ko ri ni enu re ese keta le logun 23 ni ese keta le logun eni nigbati a kegan re ti ko si pada kegan nigbati o jiya ti ko si kilo sugbon o fi oran re le se idajo ododo lowo o gbadọ pe olorun yo fi oye fun wa ninu gbogbo ni oruko Jesu ami to da lato ese ikerin le logun to eni ti fun ara re fi ara re ru ese wa lori igi
pe ki a wa ki o le di oku si ese ki a si di aye si ododo nipa ina eni ti a mu yin lara da ki olorun ko mu o lara da ko fun o ni ilera pipe ni ka gbogbo loruko Jesu ese ke dogmon ese ke dogmon 25 nitori eyin si sako lo bi agotan sogbon nisisin yi eyin pada si odolu so agotan ati bishopu okan yin e je ki a pada si odo olorun lekun rere pelu gbogbo okan wa pelu emi wa pelu aya wa ki a mo si se ki gbode ge pelu aye ki ilana ati iwa ati ise ti aye ninu ti won fi si je e je ki gbo wa duro fun ododo ti iwa mimo ti iwa funfun ati apojuri ife ta fi sojuse lai si etan lai si agabagebe olorun yo fun won ni oye ti lati mu ki oro olorun ko fi si ise loruko Jesu e je ka dide duro baye ki a wa lo ba oluwa soro ninu adura je ka dide duro e je ki a gbadura gidigidi pe ki olorun ko ran wa lowo ayara lati fi oro olorun si ise ki a mo si darapo ma aye yi sugbon ki a di tuntun nipa isodotun okan isodun tun aya isodotun igbe aye ti inu ki a le gbe lati te olorun lorun ni to se te wogba eyi ni ise sin ti o tona eyin ara ati gboro olorun igbe aye kristeni olore ofe tin gbe fun ogo olorun akoko ni lati gbadura mo ohun gbogbo to ti gbo to olorun lo ninu adura bayi mo ara re wa fun olorun ni ebo aye mimo gbadura pelu gbogbo okan re wakati adura gbigba ni yi gbogbo eya ara wa pata da gbodo mu wa fun oluwa oju wa enu wa ese wa owo wa gbogbo re gbodo jowo fun oluwa gbogbo eya ara wa patapata gbogbo ago ara re gbogbo ohun to nje eniyan lo gbodo mu wa fun oluwa gege bi ebo aye mimo ati gbo oro na ye enu re ko gbadura akoko si sasaruko ni iye akoko adura gbigba ni gbogbo ise esin ta ba fi fun oluwa ninu aisododo ko se itewogba gbadura pelu gbogbo okan re bawo lo se nsin olorun o le sin olorun pelu ese leyin igba to ti lo dese isekuse tan o le gori aga waasu wa lati wa mo waasu oro olorun leyin igba to ti pa iro
o le wa gori aga waasu o le gbe bibeli re ko lohun lo waasu wa ijere okan ko po fe lo so fun elese lati ronu po wada pe ko ma se mo ti lile mo nigba ti wo fun ara re mo ti lile ni koro gbogbo ise esin ta ba fi jin fun olowa ni ona imo ni inu igbe aye isododo o je yi ti ko se tewo gba ko se tewo gba fun olowa wakati adura gbigba ti re ni yi olorun fe ki a wa pelu ifare ni di akotun fun ise esin re to ba ni ori ofe lati gbegbe aye mimo ko si ona to le fi gba wa si wa mimo fun elomiran aya fi ti ere okan re ba ti ku afi to ba je ni to ndibon ya enu re ko gba adura on to ni o le fi fun elomiran ba dra pelu gbogbo okan re ara ise isin olorun yi pe fun ododo o n pe fun igbe aye ijowa re ni patapata fun olowa pelu gbadura pelu gbogbo okan re olorun ti ran wa lowo ti bukun fun wa lopolopo a n gbo gbogbo le ni gbogbo ose ni gbogbo ose ni gbogbo osu ni gbogbo osu to wa ninu odun ododo ati iwa mimo lai si eyi ni ko se nti o ri olowa a ko si le so pa fe sin olorun a o le mo gbe ninu igbe aye ese ka to wa so wi pe a fe gori aga waasu a o pe wa lati wa fagagbaga pelu ara elomiran sugbon a pe wa fun isokan a le so papo Oluwa nreti wo pe ka fowo so wo po gbadura pelu gbogbo okan re mo wa awon miran ni le ni tori pe yi gan oni gbe wo gan soke ninu ise esin olorun igbe aye olore ofe fun ogo olorun Oluwa ti si paya fun wa bi a si gbodo gbe igbe aye kristeni wa ki a si sin olorun ni ona to oluwa yo gba so fun olojo na wi pe ko se iranse mi olooto bo se sin oluwa ko si igberaga gbadura pe o so fun olorun pe kolorun e lowo ko teso la je onirele mo re koja ipe mo mo di ba mo spin on mo mo fi ara re si ibi ti olorun o ti fi o si jowo loye loye imolara elomiran ninu ise isin re loye imolara arakunrin arabinrin re igbe aye kristeni olore ofe mo sin olorun pelu agabagebe yera si iwasi to lodi laarin ara yin nkan wonyi ni oluwa ti so fun wa lale ye a si gbodo gun gbogbo re lo siwaju oluwa ninu adura ka bebe fun iranlowo ori ofe lati ran wa lowo lati fi gbogbo awon kan won yi si ise ba se nsin oluwa mo je ki iwa si ati ise re ko fun arakunrin arabinrin re ni eje rero iyawo re ninu ile mo fun leje rero nitori iwa si re to lodi mo pa aladugbo re run ko gbodo si ife agabagebe
gbadura pelu gbogbo okan re eyin ara igbadura pelu gbogbo okan yin leyin to ti gboro wasu bi eyi se ki se akoko niyi fun lati gbadura to gbona gidigidi se ki se akoko niyi fun lati gba gbogbo okan re jade ninu adura ta ba ma je christiani dara dara to nsin olorun ni ona to se itewo gba a ni mo lo kakakire lati mo sagbe fi owo ara re sise se laala pelu owo re olorun o fe iwo le yera fun iwo le ma mu ego wa pa oruko christi nipa igbe aye re ikawo gbera iwo le bi olorun si wa n re lowo je eni to nse alejo jowo re daju pe ki se pe o ni re daju pe oran a pada seyin lowo lati pa ijorun ma se itileyin fun eni keni olorun so pe nara yin lowo ma ran awon eniyan ti won fe pa ise olorun run ti won fe pa ise olorun run mama ba pada seyin kedun awon alai gboran se oro olorun mo ti won leye ati si ase awon adari ninu ijo awon tolorun ti gbele wa lori mo darapo pelu ona won ma je ki won fa lo si ona ara won sibe bi ebi ba n pa ota re fun lounje ran lowo firele segun boboro ni oruko Jesu to ni agbara lagbadura baba fe dupe lowo yin ni asale yi fun ona ti e ti baba wa soro olowa dupe lowo yin fun iranse yin ti e ti lo lati tu oro yi jade si wa olowa e tin lo won ni gbogbo awon odun won yi olowa ti ebo wa nipase iranse yin loruko Jesu oluwa gbadura we pe laala iranse yin lori wa ki yo ja si asan eran awon omo yin lokunrin lobirin lowo we pe a o le je oluse oro na ni ji olugbo nikan ki a ma se ma tan ara wa je olorun olori ofe jowo eran wa lowo we pe a o ni ri oro yin fin debi wipe ko wa ni nitumo kankan ninu aye wa gbigbo gbigbo lera lera a wa n bere fun ore ofe lati ji olugbo lati dabi Jesu ore ofe lati joju ki asoju Christ ni bi gbogbo ta ba n gbe oluwa fi ore ofe na fun wa Christ han ninu ile wa ni bi ise wa oluwa fi ore ofe yen fun wa ore ofe ti awon ladugbo wa yo ri ti won yo si mo pe ni toto daju daju won yi je odilowo omo olorun won yi dabi Christi oluwa on ti eko ale yi to n toka si fun wa ni yi eran wa lowo ka dabi oluwa wa loruko Jesu eran wa lowo ka dabi Christi loruko Jesu oluwa dupe nitori e ti dawun adura wa oluwa e ma adupe oruko Jesu to ni agbara lagba gbogbo eyan yo si

ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Baba wa ti nbẹ le ọrun, a dúpẹ́ fún àwọn ẹ̀rí tí a ti gbọ́. A dúpẹ́ wípé agbára yín kìí bàtì, wípé bí a bá sádi yín, ààbò, ìwòsàn, oore ọ̀fẹ́, ìgbàlà ń bẹ lọ́dọ̀ yín. A ń bẹ̀bẹ̀ wípé bí a ṣe wá ní àṣálẹ́ yìí, gbogbo onírúurú ẹ̀bẹ̀ tí a mú wá, wípé ẹ ó da àwọn ní orúkọ Jésù. À ń bẹ̀ yín wípé àwọn tí ilé ń létí ọ̀nà náà, wípé agbára àtòkè wá yóò wá sí ìgbésí ayé wọn, yóò sì lé gbogbo àwọn ẹ̀mí èṣù wọn lọ ní orúkọ Jésù. Ibi tí ẹ̀ṣẹ́ wà, ẹ̀mú ìgbàlà wá. Ibi tí ó dàbí ẹni wípé rúkè rúdò wà, à ń bẹ̀ yín wípé àlàáfíà yóò jọba ní orúkọ Jésù. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé ibi tí àìní wà, wípé ìpèsè yín ní kíkún láti òkè wá yóò wá sí ìgbésí ayé àwọn ènìyàn yìí ní orúkọ Jésù. Gbogbo ibi tí wọ́n ti ní wàhálà ní ìgbésí ayé wọn tàbí nínú ẹbí wọn, ẹ̀fọwọ́lé ẹ̀ṣàánú fún wọn. Bí a sì ti wá sí iwájú yín láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín nísinsìnyí, ẹ jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ àtọ̀run wá kí ó hàn sí ọ̀nà yìí ní orúkọ Jésù. Ẹ mú kí ọ̀rọ̀ yín kí ó yé wa, kí a ba lè jẹ́ alábùkún fún. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ní Exodus orí kejìlá, láti ẹsẹ̀ kejìlá sí ẹsẹ̀ kẹtàlá, Exodus orí kejìlá láti ẹsẹ̀ kejìlá, nítorí tí èmi ó la ilẹ̀ Egypt já lé òru náà, èmi ó sì kọ lu gbogbo àwọn àkọ́bí ní ilẹ̀ Egypt ti ènìyàn àti ti ẹran àti lára gbogbo òrìṣà Egypt, lèmi ó ṣe ìdájọ́ ìmili Olúwa. Ẹ̀jẹ̀ náà ni yóò sì ṣe àmì fún yín lára ilé tí ẹ̀yìn gbé wà. Nígbà tí èmi bá rí ẹ̀jẹ̀ náà, èmi ó re yín kọjá, ìyọnu náà kì yóò wá sórí yín láti run yín nígbà tí mo bá kọlu ilẹ̀ Egypt. Bí o bá rántí, ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá, a sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀jẹ̀ Kristi, ẹ̀jẹ̀ iyebíye. Lónìí mo fẹ́ bá ọ sọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nípa ìkókó ọ̀rọ̀ náà, ni wípé nígbà tí mo bá rí ẹ̀jẹ̀ náà, bí o bá ṣe àfiyèsí dáradára ní ẹsẹ̀ ìkẹtàlá, ni ó ń sọ fún wa wípé nígbà tí èmi bá rí ẹ̀jẹ̀ náà, èmi ó re yín kọjá, èmi ó re yín kọjá. Nítorí èdè yìí tí Ọlọ́run fún ara rẹ̀ pè fún àwọn ọmọ Ísíráẹlì, ni a ṣe ń pe àjọ náà ní àjọ ìrékọjá Olúwa. Ìlànà pàtàkì tí a sì fẹ́ yẹ̀wò lónìí, tí a ń pè ní àjọ ìrékọjá Olúwa, ó jẹ́ ohun tí ó ṣe iyebíye, ó jẹ́ ohun tí ó ní àǹfààní tàbí ìbùkún púpọ̀. Ṣùgbọ́n ìlànà tí a ń sọ nípa rẹ̀ yìí, tí a paláṣẹ fún àwọn ọmọ Ísíráẹlì, tí ó sì ní ìtumọ̀ púpọ̀, ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn pàdánù àwọn èrè tí ó wà nínú rẹ̀. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n tẹ̀síwájú láti máa pa á mọ́ lé ọdọọdún, síbẹ̀síbẹ̀ àwọn àǹfààní tí ó wà nínú rẹ̀ kò jẹ́ tiwọn, nítorí wípé gbogbo nǹkan tí ó so mọ́ ọ̀rọ̀ tí Ọlọ́run sọ fún wọn kò yé wọn dáradára. Bí wọ́n tilẹ̀ ń tẹ̀síwájú láti máa pa á mọ́, síbẹ̀síbẹ̀ àwọn ìbùkún wọ̀nyí wọ́n fò wọ́n kọjá. Ẹ jẹ́ kí a wo nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, kí a wò pé lé ọdọọdún lé àwọn ọmọ Ísíráẹlì ni wọ́n rántí ìlànà yìí tí a fún wọn, ṣùgbọ́n àǹfààní rẹ̀ kò jẹ́ tiwọn. Nínú Deuteronomy orí 16 láti ẹsẹ̀ ìkíní, Deuteronomy orí 16 láti ẹsẹ̀ ìkíní, ìwọ máa kíyèsí oṣù Abibu, kí o sì máa pa àjọ ìrékọjá mọ́ sí Olúwa Ọlọ́run rẹ. Nítorí pé lé oṣù Abibu lé Olúwa Ọlọ́run rẹ mú ọ láti ilẹ̀ Egypt jáde lé òru. Èyí ni àṣẹ tí a pa fún wọn. Ṣùgbọ́n ohun tí ó jẹ́ kí a pa àṣẹ yìí fún wọn ni pé kí ìbùkún tí ó wà ní irú àjọ ìrékọjá bẹ́ẹ̀ kí ó lè jẹ́ tiwọn.
awon woyi ti oye ko ye dara dara won be si ni pa mo sugbon ibukun ti o ye ki o je ti won ko je ti won ohun ta se nso eleyi ni wo pe ki awon anfani woyi ki won ki o ma ba re wa koja bi o ba wo chronicle keji ori ogbon lati ese iketa dilogun nitori opolopo le o wa ninu ijo eniyan na ti ko ya ara won simimo nitori na ni awon mo lefi se ntoju ati pa eran ire koja fun lukuluku eni ti o se alaimo lati ya simimo si olowa opolopo eniyan ani opolopo ninu Ephraim ati Manase Isakari ati Sebuloni ko sa we ara won mo sibe won je ire koja na ki se gege bi ati ko e je ki o ye wa wi pe bi awon mo Israeli won yi bi won ti le npa ajo ire koja mo awon ibukun ti o ye ki o je ti won ko je ti won nitori wi pe won pa mo ki se gege bi ati ko ninu iwe Marko eni ninu majemu titun ori kerinla ese ikini si ikeji Marko ori kerinla ese ikini si ikeji o so wi pe leyin ojo meji ni ajo ire koja ati ti aiwukara ati awon olori alofa ati awon akowe nwa ona bi won ibati fi etan mu ki won ki o se pa sugbon won wi pe ki se le ojo ajo ki ariwo ki o ma ba wa ninu awon eniyan titi igbati Jesu Christi pe wa se aye yi ni awon mo Israeli ni won se npa ajo ire koja mo sugbon etan tabi agabagebe tabi iwa buburu ti o po ni o kun owo won eyi ni o je ki anfani ti o po yanturo ti iba de ba won ki o po won koja ohun ti a fi so yi ni wipe ki o ma se si enikeni ninu owa ti yo wa sihin lasan adura mi ni wipe gege bi o ti n gbo oro yi iye ti o wa ninu oro na yo je ti re iwosan ati ibukun ti o wa ninu oro na yo je ti re ati ri wipe awon omo Israeli won yi bi o ti le je wipe a se ilana fun won e ti iba fun won ni anfani ati ibukun awon nkan won yi ko je ti won nitori wipe won ko fiye si awon afiye si ti o po ti o ye ki o je ti won nitori be bi a se n soro Olorun yi je ki o ye wipe opolopo ti won wa sihin ni won ma n padanu ori ofe ati ibukun ti o ye ki o je ti won nitori wipe won ki fiti sile lati gbo ati lati mo ohun ti Olorun n beere lowo won nisinsin je ki a pada lo si Exodus ori kejila lati ese ikini Exodus ori kejila lati ese ikini Oluwa si so fun Mose ati Aaroni ni ile Egypt pe kin to tesiwaju je kin so eleyi fun o wepe nigba ko gba ti o ba ri ninu oro Olorun wepe Oluwa si so pe yala o nba Mose soro tabi o nba Aaroni soro tabi Elijah tabi Elisha ni o nba soro tabi Davidi tabi Danieli tabi enikeni bi o ba tin ri wepe Oluwa si so pe lese kese le o ye ki o san sokoto re tabi ki o sun araki nitori wipe oro ti Olorun ba so yo seye biye fun wa bi abakogbon ti a se tele ohun ti o n so nihin ni a ri wipe eyi ki se oro Mose tabi oro ti Aaroni tabi oro lati enu enikeni o n so wipe eyi ni oro Olowa si Mose si Aaroni si awon omo Israeli ati si Oloni pelu ni akoko yi won wa ninu ile Egypt eyi ni a fi so wipe Oluwa si so fun Mose ati Aaroni ni ile Egypt pe kini itumo eyi jasi nigba ti a so wipe won wa ni ile Egypt eyi so wipe won wa ninu isinru won wa ninu iponju
lati ko ti won wa ninu iponju ni oluwa ba Moses soro wi pe ki won ki o lo ba awon mo Israeli lati ba won soro lati je ki won ki o mo ona ti won le kuro ninu isiru on to man se wala anu ni wi pe awon elomiran nigba ti won ba wa ni ile Egypt ninu iponju ninu waya ajanla pelu esu ati awon mogun re bi e ba n soro oluwa fun won bi e ba je ki o to won leti ohun ti yo gba won la kro ninu ipo osi tabi inu iponju ti won wa won ma so pe awon ko raye lati gbo oro olorun nitori wo pe iponju wa lara won tabi ni idile won ran ti wo pe nigba ti awon won yi wa ni ile Egypt ninu iponju nla ni olorun so fun Mose ati Aaroni lati lo so fun won oro igbala oro ti yo mu won kuro ni ile Egypt ye ki o tun yo wi pe bi e ba nso nipa ile Egypt o je ile ti o kun fun iborisha li igbese aye ti won wa yi ti won si wa ninu isinro ati iponju ati ninu ayika won ti won ni awon aborisha ni igba na ni oluwa ba won soro o ran Mose ati Aaroni si won o sese we pe idile ti o ti jade awon ti o wa ni ayika re o sese we pe ki won ki o je aborisha ni igba ti o si wa ni iru ipo be ni olorun ranse si o wi pe ki o gbo oro idande oro igbala oro tin tuni sile oro tin sanu poni oro ti wo ni san oluwa si so fun Mose ati Aaroni ni ile Egypt o sese wi pe iwo na paapa wa ni ile Egypt o je bi eru fun esu fun awon emewa tabi awon omo ogun re tabi aisan ni o fi ile re se bojoko tabi o sese ki o je wi pe awon alalopa ida ile Egypt li o ko ti o ni ipo yi kan na ni awon omo Israeli wa ti oluwa fi ranse si won bi o ba wa ninu iponju tabi awon alalopa ida awon elebologun aye yi ni o yi oka ni won ro gba yi oka ti won ko je ki aye re ki o ni ojutu ohun ti a n so fun ni wo pe nigba ti o ba tetisi sile gbo oro olorun idande yo de ba o igbala yo de ba o yo si tu o sile kuro ninu ide ti o wa oluwa si so fun Mose ati Aaroni ni ile Egypt pe je ki a be lowo ara wa bi awon Mose ati Aaroni bi won ba so wi pe won ko raye fun oro olorun kini ibaje ini won kini ibaje ini awon omo Israeli ni akoko yi ohun ti a ma n ri ni wi pe awon popo ti won wa ni airije airimu ainitoju ainile ton ma gbe won ma n so fun wi pe awon ko raye nisinsin fun oro olorun awon ko raye nisinsin fun esin olorun awon ko raye nisinsin fun adura ranti wi pe bi awon wonyi ba so wi pe awon ko raye nipa adura gbigba nipa oro olorun gbigbo nipa ati sin olorun won iba wa ninu osi ati iponju won sibe sugbon ope ni fun olorun wi pe bi olorun ti n soro be ni Mose n gbo bi olorun ti n soro be ni Aaroni n gbo mo n bebe lowo lodo olorun wi pe ohun ko ti o di wa leti ohun ko ti ko ni je ki a gbo oro olorun ni agboye ki olorun ki o ba mu kuro ni oruko Jesu ni ese ikeji osu yi ni yo je akoka osu fun yin oni yo se se ikini osu odun fun yin awon yi ti wa ni ile Egypt lati iran de iran fun odun popo o dabi eni wipe gbogbo odun ti won ti lo ni ile Egypt ko se anfani kankan fun won o dabi eni wipe ninu isinro won ninu iya tabi iponju won ninu awon edun ti won ti la koja o dabi eni wipe won ti fi gbogbo akoko sofo patapata be ni igbese aye lese ri nitori pe lai mo Jesu oni iye lai mo Jesu o dabi eni wipe o wa ninu aye o n fi akoko sofo ni akoko yi ti olorun fe se ilana igbala won ilana idasile ati idande won ni olorun so fun won wipe ni osu yi gan ti a o da won sile ti a o gba won la ni yo je akoka osu fun won ati ni osu ni o je osu ikini fun won
ni ojo ti o ba ba Jesu pade ni ojo na ni iye aini pekun igbesi aye to to igbesi aye rere igbesi aye to shanfani yo deba igbesi aye re ni akoko na ni olorun ran Mose ati Aaroni si awon omo Israeli eyi ni ilana ti o fi le won lowo lati ese ikerin bi awon ara ile na ba se kereju iwon odo agutan na lo ki ohun ati aladugbo re ki o somo ti o somo eti ile re ki o mu gege bi iye awon okan na olukuluku ni iwon ije re ni ki esiro odo agutan na ailaboko ni ki odo agutan yin ki o je ako olodun kan eyin o mu ninu agutan tabi ninu ewore eyin o fi pamo titi di ijo kerinla osu na gbogbo agbajo ijo Israeli ni yo se pa li asale won o mu ninu eje na won o se fito ara opo iha mejeji ati sara aterigba ile won ni ninu eyi ti won o je won o si je eran na ti a fi na sun le oru na ati akara ewo ewebe kikoro ni ki ni won o fi je eyi ni ilana ti a fun awon omo Israeli ti a npe ni ajo ire koja ohun ti a so fun ni wipe idajo nbo lori awon elese ti o wa ni ile Egypt ki idajo yi ki o le re won koja ki awon iponju la won yi ki o le re awon omo Israeli koja oni a so fun wi pe o ye ki won ki o mu odo agutan kan jade odo agutan yi lati je alaile ri oni lati je eyi ti o mo oni lati je eyi ti o se ite ogba ni waju olowa a se so fun won wi pe won o pa odo agutan na pe bi a ba ti pa a o gba eje re sinu awo koto leyin igba na le o fi ewe hisopo a o te bo inu eje na a o si fi won aterigba ile won ati opo mejeji ti o wa ni enu ona ile won ni won yi ni bi won ba se be eyi o je ki o mo da won loju wipe bi apanirun ba tin la ile Egypt koja wipe apanirun yi koni de odo won wo ese ikokanlelogun titi de iketalelogun oni nigba na ni Mose pe gbogbo awon agba Israeli o si wi fun pe e jade lo yin mo odo agutan fun ara yin gege bi idile yin ki ese pa ire koja na eyin o si mu idi ewe hisopo e o tebo eje ti o wa ninu awo koto e o fi eje na ti o wa ninu awo koto kun ara aterigba ati opo iha mejeji enikeni ninu yin ko si gbodo jade lati enu ona ile re titi yo fi di owuro nitori ti Oluwa yo koja lati kolu awon ara Egypt nigbati o ba si ri eje lara aterigba ati lara opo iha mejeji Oluwa yo si re koja enu ona na ki yo si je ki apanirun ki o wole yin wa lati kolu yin eyi ni ileri ti a fun won wipe nigbati apanirun ba ri eje na ki o je ki o le wole lati pa won run lati da won lejo ki o je ki o le wole lati se won lose bayi ni awon omo Israeli se eyi ni o fun won ni igbala kikun ti o si je ki won ki o bo lowo apanirun ti o la ile Egypt koja omo Israeli ati opo awon elesin loni ni o n padanu ibukun olorun nitori pe won ko se afiyesi gbogbo ohun ti olorun pa lase fun won ki ibukun won yi ki o le je ti won e je ki a wo ni finifini awon ohun mefa ti a le ri keko ninu re awon afiyesi ti a ko gbodo gboju poda ikini ni wipe a o pa odo agutan
eyi ni o je fun igbala won ranti wi pe bi odo agutan ti le je alai laba won alai le ri bi akoba pa odo agutan na apanirun yo wole to won lo bi ki ba se nitori iku odo agutan na awon wonyi iba ku patapata sinu awon isiro ati iponju ti won wa ni ile Egypt wo ni exodus le kan si exodus ori kejila lati ese ikefa eyin o se fi pamo titi di ijo kerinla osu na gbogbo agbajo ijo ni yo se pa li asale ranti wi pe ni pipa odo agutan na ni yo mu ese won kuro ni yo mu asedede ati iponju won kuro eyi ni an toka si Jesu wi pe odo agutan na ti o je olugbala fun wa ti o je eni ti o da wa sile kuro ninu iponju oni Jesu Christi oluwa wa wo lati Johanu ori kini ese ikokandinlogbon ni ijo keji Johanu ri Jesu nbo wa sodo re o wi pe wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo awon miran ma nso fun wi pe won gba Jesu gbo gege bi olukoni nla sugbon ranti ki se ikoni re nikan soso le o fun ni igbala bi ki se wi pe iku re fun wa lori agbelebo awon miran ma nso wi pe won gba Jesu gege bi woli nla sugbon ki se iriran tabi isotele tabi iwasu ti Jesu Kristi se gege bi

ti kuna. Won ko se egungun itore. Kini itumo yi ese ikerin din logoji. Nkan wo yi si se ki iwe mimo ki o le se ti o wi pe a ki yo fo egungun re. Eyi ni o je ki o da wa loju wi pe Jesu Kristi ni odo agutan na nitori pe awon afiyesi pupo ti o wa ninu majemu lailai awon wonyi ni a ri ninu majemu titun ti o n toka si Jesu Kristi eni ti o ku fun wa lati yo wa kuro ninu Egypt lati yo wa kuro ninu iponju lati yo wa kuro ninu aye lati mo wa kuro ninu okunkun tabi awon kan ti o wa ninu aye afiyesi kerin eje ti a ta sile yi koto bi ki ba se wi pe a fi igbagbo won eje na si aterigba ati opo ile na mo so fun ni isaju wi pe ani lati pa odo agutan na sugbon yi koto ikeji o pe odo agutan na lati je alai laboko alai leri alai legan eyi koto iketa wi pe a ko fo egungun re sugbon ni itesiwaju ni a so fun a wi pe bi eje yi ba wa ninu awo koto bi a ko ba fi eje na si aterigba ile won bi a ko ba fi eje na si awon opo ile won sibe sibe bi o ti le je wi pe ati pa odo agutan na bi o ti le je pe ati gba eje re si ibi kan bi o ti le je wi pe ati se awon nkan won yi gege bi ilana oro olorun bi a ko ba lo eje yi gege bi olorun ti pa lase sibe sibe awon eniyan woyi ba se gbe patapata wo exodu ori kejila lati ese ikejilelogun eyin o si mu idi ewe hisopo el si fi bo eje ti o wa ninu awo koto el si fi eje na ti o wa ninu awo koto kun ara aterigba ati opo iha mejeji enikeni ninu yin ko gbodo jade lati enu ona ile re titi yo fi di oworo nitori ti oluwa yo koja lati kolu awon ara Egypt nigbati o ba si ri eje na lara aterigba ati lara opo iha mejeji oluwa yo si re koja enu ona na ki o si je ki apanirun ki o wole yin ki o wole yin wa lati kolu yin ohun ti a so ni wi pe nitoto ni Jesu Kristi ti ku nitoto ni o ti ta eje re sile sugbon o ku sowo re lati fi igbagbo ro mo Jesu ati lati fi igbagbo we ninu eje Jesu ki ami eje Jesu ki o le wa li okan re tabi li ara re ni Heberu ori kọkànlá ẹsẹ ìkejìdínlọ́gbọ̀n ni a sọ wípé nípa ìgbàgbọ́ lè ó dá àsè ìrékọjá sílẹ̀ àti ìbòwọ́n ẹ̀jẹ̀ kí ẹni tí ń pa àwọn àkọ́bí ọmọ kí ó má bàa fi ọwọ́ kàn wọ́n nípa ìgbàgbọ́ lè a dá nǹkan wọ̀nyí sílẹ̀ nípa ìgbàgbọ́ lè a fi àwọn ẹ̀jẹ̀ wọ̀nyí kun àtẹrígbà ilé àti òpó méjèèjì tí ó wà ní ẹnu ọ̀nà nípa ìgbàgbọ́ ni wọ́n dúró nínú ilé níbi tí àmì ẹ̀jẹ̀ náà wà nípa ìgbàgbọ́ ni wọ́n gbé gbogbo àwọn ìṣísẹ̀ wọ̀nyí kí olùpanirun kí ó má ba wọlé tọ̀ wọ́n lọ èyí sì já sí fún wa wípé àwa pàápàá níwọ̀n ìgbà tí a ti mọ̀ wípé àtìpa Jesu Kristi àti ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ ó jẹ́ ojúṣe wa láti ní ìgbàgbọ́ nínú ẹ̀jẹ̀ náà nítorí nípa ìgbàgbọ́ yìí nínú ẹ̀jẹ̀ Jesu Kristi lè a lè fi ní ìgbàlà tàbí ìdáǹdè tàbí ìpamọ́ tàbí ìwòsàn jẹ́ kí ó yí ọ wípé bí kì í bá ṣe wípé o gbàdúrà o jẹ́wọ́ àwọn ẹ̀ṣẹ̀ rẹ fún Ọlọ́run o sì sọ fún Ọlọ́run wípé o ṣe ọlánú wípé o ti jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ tí ó burú jù o sì sọ fún Ọlọ́run wípé o gbàgbọ́ nínú ẹ̀jẹ̀ Jesu Kristi tí a ta sílẹ̀ fún ọ bí kì í bá ṣe wípé o ṣe bẹ́ẹ̀ apanirun yóò wọ ilé rẹ.
bi ki ba se wi pe o gbagbo ninu eje Jesu Christi idajo aye raye yo to wa pelu sugbon bi o tin so fun Olorun wi pe o gbagbo ninu eje Jesu Christi ti tasile fun o logan ni eje yi o we okan re mo ti a o mu ese re kuro ti igbagbo yi yo so di eniyan oto eni ti o ni igbalo Olorun ninu lokan ni ile re ikarun jije eran odo agutan na akoko ko si fun wa lati ka opolopo ibi ti o ye ki aka sugbon ran ti wi pe aso fun won wi pe won ni lati je eran ara odo agutan na wo exodu ori kejila ni ese ikejo wo si je eran na ti a fi ina sun le oru na ati akara aiwo ewebe ki koro ni ki won ki o fi je kini itumo yi wi pe won o je odo agutan na ranti pe odo agutan ja si Jesu Christi o n toka si Jesu Christi fun wa ki wa ni itumo wi pe won ni lati je odo agutan na wo Johanu ori kini lati ese ikini le atete ko se le oro wa oro si wa pelu olorun olorun si le oro na ese ikerin la oro na le o di ara o si n ba wa gbe awa si n wo ogo re ogo bi ti omo bibi kan soso ati lodo lati odo baba wa o kun po ore ofe ati otito itumo wi pe ki a je odo agutan na ni wi pe oro ti o so fun wa awon alaye ti o se ni kikun fun wa wi pe ki a gba awon oro won yi sokan nitori pe o so ni ori kefa Johanu ese ketale ni ogota ori kefa ti Johanu ese ketale ni ogota emi ni nso ni di aye ara ko ni ere kan oro won ni ti mo so fun yin emi ni iyesi ni oro olorun ti a nso fun wa lati enu Jesu Christi oro olorun ti o ranse si wa onu ye ki a gba si okan wa eyi ni o n toka si wi pe bi ati wa labe ami eje Jesu Christi nipa igbagbo be ni an lati fi odiwon aye wa si oro olorun be ni an lati fi oro olorun se odiwon igbesi aye wa o nso fun wa wi pe oro na ti emi nso fun yin iyi ni o ni emi si ni pelu ikefa ni we pe won ni lati je akara aiwo pelu re gbogbo iyi ni ati ka fun wa ni exodo ori kejila a si ti ka fun wa ninu korinti kini ori karun lati ese ikeje si ikejo lati je akara aiwo Korinti kini ori karun lati ese ikeje nitori na e mu iwokara atijo kuro ninu yin ki eyin ki o le je iyefun titun gege bi eyin ti je aiwokara nitori ti ati fi ire koja wa ani Kristi robo fun wa nitori na e je ki a se ajo na ki se pelu iwokara atijo bẹ́ẹ̀ni kì í ṣe pẹ̀lú ìwúkàrà àránkan àti ìwà búburú bí kò ṣe pẹ̀lú àìwúkàrà òdodo àti òtítọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n máa ń lọ sí ilé ìsìn tí wọ́n máa ń sọ wípé wọ́n gbàgbọ́ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣùgbọ́n ìwà búburú èyí tí a ń pè ní ìwúkàrà àtijọ́ ó wà ní ìgbésí ayé wọn àránkan tàbí kí a máa hùwà tí kò bá bíbélì tí kò bá ọ̀rọ̀ Ọlọ́run mu èyí sì wà ní ìgbésí ayé wọn ṣùgbọ́n a sọ fún ẹ wípé bí a bá fẹ́ jẹ àǹfààní tí a sì fẹ́ ní ìbùkún tí ó wà nínú ìrékọjá tí a ń kọ́ nípa rẹ̀ lónìí wípé a ní láti jẹ ẹni tí ó kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀ wípé àìwókàrà àránkan ìwà búburú àgbèrè panṣágà olè òfófó ojú kòkòrò àwọn nǹkan wọ̀nyí kò gbọdọ̀ sí ní ìgbésí ayé wa bí a bá ti ṣe àwọn àfiyèsí wọ̀nyí kí wá ni àwọn àǹfààní
ati ibukun ti o wa lori wa bi a ba wa labe eje odo agutan ni kia kia je kia wo exodo ori kejila lekan si lati ese iketala oni eje na ni yo se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa nigbati emi ba si ri eje na nigbati emi ba si ri eje na ko so wi pe nigbati emi ba ri ise ododo ara eni oni nigbati emi ba si ri eje na ko so wi pe nigbati mo ba ri ise anu ti o nse fun awon alagbe oni nigbati mo ba ri eje na ko so ti omi adura tabi abela oni nigbati mo ba ri eje na ko so nipa aso funfun nigbati mo ba ri eje na ko so nipa ki a je elese lasan oni nigbati mo ba ri wi pe oni igbagbo ninu eje Jesu Christ ti atasile nigbati emi ba si ri eje na emi o re yin koja iyonu tabi iponju tabi idamu ti o wa lori awon ti o wa ninu aye iyonu na ki yo si wa sori yin lati run yin nigbati mo ba kolu ile Egypt eni ti ko ba si labe abo eje Jesu o dabi eni ti o ngbe ile kan ile ti ko ni ilekun ile ti ko ni ferese ile ti ko ni orule kini ati mo iru eni be si iru eni be yo wa ninu ewu popo ikini ewu ole nitori wepe ko si ilekun ko si ferese nitori be yo rorun fun ole lati wole o je mo wepe bi o ba si labe eje Jesu Christi ole tabi apanirun ni e ti a pe ni satani yo le wole yo si le ma se gudugudu meje ni igbese aye re yo ma da olamu yo ma pon oloju nitori pe o ko si labe orule tabi labe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi o je bi eni ti n gbe ile ti ko ni ilekun ti ko ni ferese tabi ti ko ni orule iru eni be ti o n gbe iru ile be awon eranko buburu gege bi ejo won le wole won si le se olose iru eni ti ko si ni abe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi ejo lailai ni iyi ni esu yo ma wole ni igba gbogbo pelu awon emi esu yo ma wole bi a ba ri eni ti o n gbe ile ti ko ni orule eye yo ma fi ibe se bogbe awon aparo tabi awon eye miran yo ma yagbe si iru ile be bi o ba wo ayika re opolopo ni o wa ti won gbe ile ti ko ni abo ile to ko ni orule ile ti ko ni ferese ti o je wi pe awon eye awon eye ojo orun yi ni an fi we awon emi okunkun ni won joba ni won gbe iru ile be nipa ariwo won nipa jamba ti won se fun iru eni be awon won yi njiya lopo lopo kini ki a so nipa bi ojo ba nro bi iji ba nja fun eni ti o n gbe ile ti ko ni orule tabi ti ko ni ferese ati ilekun ajakale arun popo lo wa lori awon ti won ko mo Jesu awon ti won ko si labe eje odo agutan na nitori wepe ojo idajo olorun ojo ajakale arun iji aisan o nja ni ile iru eni be bi ara ba san ti o n gbe ile ti ko ni ilekun bi ara ba san bi ti o n gbe ile ti ko ni ferese tabi ti ko ni orule o mo wi pe iku ojiji ko jina si iru eni be opolopo awon ti o wa ninu aye ni won fi ara won si abe iku ojiji nitori wi pe ko si eje Jesu ti o bo won ko si eje Jesu ti o dabi orule fun won nitori be kia ni o ye ki enikankan wa ti a ko ti si ni abe abo eje Jesu ki a sa wa si ibi ti anu ki a je ki eje Jesu ki o bo wa ki a je ki eje Jesu ki o pa wa mo nitori wipe eni ti ko ba si ni abe abo eje Jesu o fi ara re sinu ewu ati iru ese ti o n se iru awon eniyan be ko lonka eje ki a wo Dafidi orin Dafidi ori kejidini ogorin orin Dafidi ori kejidini ogorin ki a wo nkan ti o sele si awon eniyan wonyi ni ese ikokandini aadota
o mu ki koro ibinu re wa sori wa si won lara irunu ikanu iponju nipa ran angeli ibi sinu won eyi so nipa awon omo israeli eyi so nipa awon omo egypt se gafa fun mi awon ti ko si labe eje odo agutan na so wi pe ohun ti o je ipin won ni irunu ibinu gbogbona olorun ikanu ati iponju popo nitori be je ki eyi ki o je ki o sare wa sabe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi ki dande ipamo igbala olorun ki o le je ti re ikeji ni wepe awon won yi ti ko si ni abe abo ti o wa ninu eje odo agutan na won bo si idajo idajo ninu aye yi eyi ni ipa ikini eyi ni ilepa ikini ti o ma le won ba idajo ti inu aye yi ikeji idajo ninu aye ti nbo bi o ba wo exodus so fun wa ninu ori keji lati ati kale kan o so wi pe idajo yi o ba awon omo egypt wi pe a o pa akobi gbogbo awon ile won nitori be bi o ba wa si abe abo ti o wa ninu eje jesu abo kuro ninu idajo ninu aye yi ati idajo ninu aye raye yo le je ti re bi a se le bo lowo idajo olorun ni pe ki a gba jesu christi gbo ki a ba le bo lowo ibinu olorun opolopo ni won se wahala ninu aye yi ti o dabi eni wi pe nkan o tora won ni igbese aye won eredi eyi ni wi pe idajo olorun ti aye esinsin yi o wa lori won bi won ba si ku siru ipo be idajo aye raye ni o je ipin won pelu iketa a fi yato si aarin awon omo israeli ati ti egypt nipa wipe eje odo agutan na o je abo fun won ninu aye wahala wa iponju wa aisan wa ise jamba popo lo wa sugbon bi o ba fe ki yato ki o wa laarin igbese aye tire ati igbese aye awon ti o wa ninu aye iyato ti o le nini wipe ki o wa se abe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi nipa be ni awon nkan ti nsele si awon ti o wa ninu aye ki o le fi sele si o ninu exodus rike edogun ese ikerin dilogbon o si wipe bi iwo ba teti sile gidi gidi si ohun oluwa olorun re ti o ba si se eyi ti o to le oju re iwo ti iwo ba peti si opin re ti iwo ba si pa gbogbo ase re mo emi ki yo fi okan ninu arun won ni ti mo mu wa sara awon ara egypt si o lara nitori emi le olowa ti o mu o lara da awon ti o wa ninu aye aisan popo ni o wa lara won aisan ko gbogun aisan ti pani lo wa lara won bi iwo paapaa ko ba fe ma jiya bi iwo paapaa ko ba fe ni iponju bi awon ti o wa ninu aye ohun ti o ye ki o se ni pe ki o wa si abe abo ti o wa ninu eje Jesu Christi ikerin iwosan je ti awon omo Israeli won yi nitori we pe won wa labe eje odo agutan na ninu orin dafidi lekan si orin dafidi ori karun dini adofa orin dafidi ori karun dini adofa arun le ni ogorun ese iketa le ese iketa din logoji o si mu won jade ti awon ti fadaka ati wura ko si si ailera kan ninu eya re bawo ni o seseese fun ogunlogo awon eniyan wonyi egberun lona egberun lona meta lati wa ni ara dida sasa lai ni aisan kankan ni ago ara won nitori eje Jesu ti a fi bo won ti a fi daabo bo won eyi ni o je ki o seese ni igbese aye won ranti pe bi iwo paapaa ba fe ni iwosan kuro ninu gbogbo arun ohun ti o ni lati se ni lati gbagbo ninu eje Jesu Christi ti a ta sile ranti pe anfani tabi ibukun ti o wa labe eje odo agutan ni we pe a o gba o lowo iparun wipe o bo lowo iparun lati owo apanirun ni
Ikeji, o bo lọwọ idajọ ninu aye yi ati idajọ ninu aye ti nbo. Iketa, aopi yato si arin re ati awọn ti o wa ninu aye. Ikerin iwosan pepe kuro ninu gbogbo arun yo je ti re. Nisisin ya o to Olorun lo. A o so fun Olorun wipe agbagbo wipe fun wa ni Jesu Kristi ko. Wipe Jesu Kristi ni odo agutan ti a pa nitori ese wa. Ti a ta ije re sile nitori ti wa. Ati wipe agbagbo ninu eje ti o ta sile fun wa. Bi o ba ti nfi igbagbo we ninu eje na. Ti o so fun Olorun ti o nko ese re sile be ni igbala Olorun. Iwosan latoke wa. Idande tooto yo je ti re. Eje ki a dide duro. Lati ba Olorun soro. Ranti pe Jesu Kristi ni kan soso ni odo agutan ti a pa fun wa eje re ni kan soso le o le gba kuro ninu idajo Olorun eje re ni kan soso ni o le fun wa ni igbala eje re ni kan soso ni o le fun wa ni idande so fun Olorun awon iwukara ti o wa ni igbesi aye re mo kuro ese ti o wa ni igbesi aye re aran kan ti o wa ni igbesi aye re oju kokoro ti o wa ni igbesi aye re agbere tabi panshaga ti o wa ni igbesi aye re awo ohun aito ti o wa ni igbesi aye re bi o ba tin je o ti o tin kan won sile be ni o mu iwu kara kuro ni igbesi aye re ti o si so fun Olorun wipe o gbagbo wipe ata ije Jesu Kristi sile fun o ata ije Jesu Kristi sile fun o ata ije Jesu Kristi sile fun o gbagbo ninu eje na gbagbo ninu eje na ki o ba le bo lowo idajo ninu aye yi ki o ba le bo lowo idajo aye raye ti nbo lori awon elese gbagbo ninu eje Jesu Kristi ti ata sile fun o ki o ba le bo lowo idajo aye raye ki o ba le bo lowo apaninun tinka kiri aye lode oni ki yato ki o ba le wa laarin iwo ati awon ti o wa ninu aye gbagbo ninu eje na ti ata sile fun o gbagbo ninu eje na ti ata sile fun o bi o ba ni aisan ni ago ara re eje yi kan na ti ata sile ni yo wo san sugbon ranti wi pe bi ese ba nbe li owo re abo ti o wa ninu eje Jesu Kristi ki o le je ti re bi ise buburu iwa buburu irinkurin ifekufe ba wa ni igbesi aye re abo ti o wa ninu eje Jesu Kristi ki o le je ti re sugbon bi o ba ko ese sile bi o ba ko ese sile bi o ba ke pe oluwa bi o ba fi igbagbo ran mo eje Jesu Kristi ti ata sile fun o igbala kikun yo je ti re a o dari ese re je o a o gba okan re la o de atun bi gere ti o ba ti de atun bi ni idajo ayeraye kuro lori re ati idajo fun awon ese ti o ti da awon nkan wonyi pelu yo kuro Olorun yóò máa tọ́jú rẹ bí apanirun ti ń kọjá ní ìgboro bí agbẹ̀sán ẹ̀jẹ̀ ti ń kọjá ní àyíká rẹ bẹ́ẹ̀ ni yóò máa rí ọ kọjá nítorí wípé o wà lábẹ́ ààbò ẹ̀jẹ̀ Jesu Kristi bí àìsàn bá wà ní àgọ́ ara rẹ àìsàn ká àìsàn yòówù kó jẹ́ bí o bá gbẹ́kẹ̀lé agbára tí ó wà nínú ẹ̀jẹ̀ Jesu Kristi
O ni nigba ti emi ba ri eje na emi o re yin koja aisan yo re o koja bi a ba ri eje Jesu Christi le okan re pelu igbagbo iponju yo re o koja wahala aye yi yo re o koja Isiru labe agbara satani yore okoja. Ni batiye mi bari eje na. Emi ore yi koja.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura Olorun alaanu olore ofe oni fe julo adupe lowo yin wipe atun wa loni lati wa gbo oro yin a wa loni fun isoji a wa loni fun idahun si adura a wa loni fun imole ninu okunkun aye yi a wa loni lati le je ki etan awon aini ti o wa ni igbesi aye wa adupe wipe ojojumo ni an ri yin ba adupe wipe e ki sipo pada adupe wipe e ko yi pada adupe wipe lojojumo ni ileri yin lo ndotun lojojumo ni ijoloto yin lo ndotun lojojumo ni anu yin lori wa ore ofe yin lori wa lo ndotun lojojumo le mu ki ibokun atorun wa ki o wa si igbesi aye wa egba pe wa loruko Jesu bi ati wa loni bi e tin ba wa soro an be yin wo pe e o fun ani aye ati anfani lati se okan wa paya lati gbo oro yin an bebe wo pe oro yi yo se wa lanfani an bebe wo pe oro yi yo tan imole si okan wa an bebe wo pe oro yi yo so wa de alagbara yo fun ani okun yo ko wa bi ati gbadura yo ko wa bi ati ri down si adura wa a bebe wo pe bi e tin ba soro a ko ni je ki on kon ki o di wa lowo wi pe a o peti si oro na a o duro lori oro na a o se on gbogbo ti e fe ki a se ati wi pe ibokun yin latoke wa ati wi pe ise iyanu latoke wa yo je ti eni kokan wa loruko Jesu adupe pe ti gbo ni loruko Jesu Christ Oluwa wa e je ki a wo Matthew ori karun ese ikeje Matthew ori karun ese ikeje alabukun fun le awon alaanu nitori won ri aanu gba alabukun fun le awon alaanu nitori won ri aanu gba eje ki a wo Samuel ikeji Samuel ikeji ori keji lelogun ese ikerindinlogbon fun alaanu ni iwo fi ara re han fun bi alaanu ati fun eni iduro shinshin li olododo ni iwo o fi ara re han fun ni eni iduro shinshin li olododo loni oro Olorun ti an fe yewo ni aanu fun awon alaanu aanu fun awon alaanu o ye ki o ye wa wi pe igbesi aye wa o duro lori aanu Olorun aanu Olorun o je ohun ko se mani fun wa fun gbogbo eniyan ti o wa le aye lai si aanu lati odo Olorun wa aye ti an gbe yi ko le mo riri ohun kankan lati odo Olorun nitori lati gba ti Adamu ti subu lati gba ti eniyan ti subu ni o ti je wi pe idajo ari ayeraye ni iba ma duro de wa lai si wi pe ani ohun kan ti a le gbekele tabi ani ireti kan lati odo Olorun bi ki ba se wi pe Olorun fi aanu re han fun wa bi ki ba se wi pe Olorun fun ara re nitori ori ofe re o mu ireti igbala wa fun eni kokan wa je ki a gbona ki a ro ki a gbe yewo wi pe bi ko ba si aanu Olorun ninu idile iru idile be ko le duro bi ki ba se pe a gba Olorun laaye lati fun a ni okan aanu ati oju aanu fun ara wa oko ati aya baba iya ati awon omo won ko le gbe lalaafia lai si aanu Olorun ninu ile isin papa laarin adari ati omo ijo laarin okunrin si obirin bi ki ba se wi pe a gba aanu Olorun laaye ninu okan wa ati lati fi aanu Olorun fun ara wa bi eni kokan ko le sese wi pe ki a gbadun ohunkohun ninu ijo nibi ise wa bi ki ba se wi pe a fi aanu bara wa lo ni ibi owo wa bi ki ba se wi pe an fi anuba wa lo ni ibi le ti an gbe eni kokan se eni keji re bi ki ba se wi pe an fi anuba ara wa lo a o le ni alaafia a o le gbe papo lai si alaafia o ye ki o ye wa wi pe ko si ohun kan ninu wa ko si eni kankan ninu wa ti o le sanwo irapada re nitori pe lati igba ti eniyan ti sobo lati igba ti eniyan ti fi olorun sile ti ati ya eniyan nipa si olorun ni o ti je wi pe aje igbese kan aje olorun ni igbese kan ti ko si eni keni tabi ohunkohun ti o le san nitori owo tabi iye irapada wa o se iye bi iye to be ti a ko ri eni ti o le san igbese yi nitori be anu olorun nikan soso oni o mu igbala wa fun wa gba ti mo so nipa igbala mo so nipa igbala kuro ninu ese igbala kuro ninu idajo ayeraye igbala kuro ninu egun ayeraye ti o wa sori gbogbo eniyan nigba ti eniyan se sugbon anu olorun oni o sanwo irapada wa anu olorun oni o ran jesu christi omo bibi re nikan soso lati wa gba wa la kuro ninu ese wa nigba ti a je ota olorun tati sile daradara we pe elese je ota olorun a wa ninu okunkun tele tele a o mo ona iye ona igbala ona ijoba olorun a se je ota si olorun sugbon anu olorun oni o duro anu olorun o lo musuro fun wa ti o nduro ki a ba le ronupo ada ati we pe ki a ba le gba jesu christi omo bibi re kan soso ki a ba le gba gbo ohun ti a nso ni we pe lai si we pe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti ni anfani lati ni igbala bi ki ba se we pe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti mo iribiri ohun iyebiye ti jesu christi ti o se lori igi agbelebo a ki ba ti mo ona igbala a ki ba ti le ronupo ada a ki ba ti le gba jesu christi omo olorun gbo ki a si ni igbala ninu mika ori keje ese ikejidinlogun ati ese ikokandinlogun je ke a wo bi olorun se fi anu han fun wa ti o fi dari ese waju wa tani olorun bi iwo ti o ndari aise dedeji ti o nre iyoku ini re koja ko da ibinu re duro titi lai nitori ohun ni inu didun si anu nitori anu re ni olorun pipi oju ere han fun wa ti o fi mu aise dede wa kuro ti o fi dari gbogbo aise dede wa je wa ti ko je ki ibinu re ki o wa lori wa titi wese kokandinlogun yo yi pada yo ni eyonu si wa yo si te aise dede wa ba iwo o si so gbogbo ese won sinu ogbun okun ese je ohun ti o wuwo ohun ti o wo wa lorun tele tele o dabi okota olo ti a fi ma n lota tabi ohun ti o tobi ju bee lo o dabi odo ti a fi ma n gunyan ti a so mo wa lorun tele tele nitori be ni o fi je wipe elese ko le woke nitori eru wuwo ti a so mo olorun sugbon nitori anu olorun wo eni ti a so odo mo lorun tabi eni ti a so olo okota nla nla ti a so mo lorun ti o teba ti ko le rin siwaju daradara ti ko le se ohunkohun kamokamo ti o je wipe ibanuje dori agbakodo ti o je wipe ekun asunrin ni lojojumo ti o je wipe eru ese o nwo olorun eru ese npa ti o je wipe eru ese o fe mu lo si sare lai tojo sugbon ti olorun ri wipe ko si ohun daradara kan ni igbese aye re ko si ohun rere kan ti a le ka si lorun ti a le ka mo lowo ti a fi le fi anu han fun sugbon o je ni ti o je wipe eru ese npa ko si le mu eru ese yi kuro nipa anu olorun nikan soso je omo eni ti mo so nipa re iwo gan ni mo so nipa re iwo ni eni na ti o je elese tele tele iwo ni eni na ti o je odaran tele tele iwo ni eni na ti o je wipe ibinu olorun iya ayeraye duro de o iwo ni eni na ti o je wipe aso olo yi olo ese okuta ese aso odo odo ese aso omo olorun iwo ni eni na ti o je wipe ibamasi igbadun iba ma si iriti kankan iba ma si igbala lati aro di ale iba ma si on kan ti o le fun o ni iriti lati aro di ale sugbon nitori anu olorun o wo ninu ise o wo ninu iya o wo ninu ese re o si so wi pe o n fe fi anu han fun o iba ma se anu olorun odo ti asomo olorun aba ma le jakuro odo yi tabi olo ti asomo olorun o ni iba fa o lo si orun arimabo lai tojo nkan ti asomo olorun ese re yi iya ese yi iba je o ninu aye yi iba je o ninu aye ti nbo e o ba lo sonu apadi sugbo oni tani olorun bi iwo ti on dari ase dedeji ti on re iyoku ini re koja ko dai binu re duro titi lai nitori oni inu didun si anu o nso fun a wi pe anu olorun o lo mu idariji wa anu olorun o lo mu eru ese o lo mu ko olorun wa anu olorun o lo mu ibanuje eti ese wa fa o lo mu kuro anu olorun o lo nu omije wa nu anu olorun o lo ko ruko wa si inu iwe iye olorun anu olorun o lo wo ese wa nu ti o funfun ti o je ki okan wa ki o funfun gbo bi egbon owo oni o ti pada si wa o ti ni iyonu si wa o ti ti ase dede wa ba o si ti so awon ese wa sinu ogun okun gba to ke nkan won yi kuro gba to ja won kuro lorun wa ohun to se ni wipe o so won sinu ogun okun o si mo wipe bi a ba so okuta tabi olon olon lanla tabi odo ti o tobi ti o wo bi a ba so sinu okun ki lefo o ma n lo si isale okun ni bayi ni olorun se fun ese wa to je wipe o ti so ese wa sinu ogun okun ti a ko le ri won mo sugbon kini de to se be se tori wi pe agbadura popo ni se tori wi pe asokun popo ni se tori wi pe agbawe popo ni se tori wi pe a fi opolopo ini wa fun awon alagbe ni rara ko si on ti a le fi fun alagbe ti o le ra igbala fun wa ko si ekun ti a le sun ti o le ra igbala fun wa ko si adura ti a le gba ti o le ra igbala fun wa sugbon nitori anu olorun anu olorun nikan soso oni o mu ki igbala ki o je ti wa olorun ko se nitori ore ofe re nitori anu re nitori ore ofe ti o ni si wa iyonu ti o ni si wa oni a fi die ni igbala oni a fi nke pe aba baba bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ki oko rire bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ri wi pe o ti mo jesu gege bi oluwa ati olugbala re sugbon ranti pe ki se ohun ti a fowora igbala ki se ohun ti a so wi pe emi ni mo je eni to eni to ye nitori be ni a fi gba okan mi la rara ko si isogo fun enikeni nitori jesu christi nitori pe o fe wa o ku fun wa nigbati a wa je elese nigbati a je odaran nigbati a je onikupa ni eniyan nigba yi gan ni olorun fi anu re han ti o ran jesu christi lati ku fun wa wo Efesu ori keji lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro ninu anu nitori ife re nla ti o fi fe wa nigbati awa ti le ku nitori irekoja wa o so wa di aye pelu Kristi ore ofe le ati fi gba yin la chari nihi bi a ti n daruko anu be ni a n daruko ore ofe nitori wipe won ma n lo dogbadogba won ma n lo lese egbeji ni ibikan naa ni anu olorun ati ore ofe olorun o ni o je oloro le anu o je oloro le anu ele o fi ma n le se anu fun o ti o le se anu fun mi ti o le se anu fun awon elomiran nitori pe o je oloro ninu anu nitori ife re nla ki se ife kekere ni o gba wala ki se ife ti eran ara ni o gba wala ki se ife ti angeli ni o gba wala iba se wipe ife ti angeli ni iba se wipe ife ti eran ara iba se wipe ife baba ni ti ara si omo ni a ko ba ti le ni igbada o ni sugbon nitori ife re nla ife ti o je wipe olorun nikan soso ni o le ni iru ife be o ni o fi fe wa nigbati awa ti le ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu Christi ore ofe le ati fi gba yin la ranti wi pe mo so fun nipa anu Olorun wi pe anu Olorun lo fun ani idariji anu Olorun lo fun ani igbala anu Olorun lo fi ore ofe Olorun lo fi fun wa anu Olorun lo ko ruko wa si iwe iye Olorun anu Olorun lo so ota Olorun di omo Olorun anu Olorun lo mu akuro ninu okunkun lo mu wa sinu imole anu Olorun lo je ki olo ese ti o wuwo pupo ti asomo wa Olorun ti o wa ninu okan wa ti o wa ni igbesi aye wa ti ko je ke ani itesiwaju ti ko je ke amo bi ati gbadura ti ko mo ti ko je ke amo bi ati kepe Olorun anu Olorun ti o tobi jojo oni o mu ki awon ese won yi ti o wuwo ti o dido le mu ki awe won nu ki a ja won kuro ni igbesi aye wa bi o ba ti ni igbala boya o nre ti we pe nigbati o ba je eni to ni iwon tun won si tabi o je omoluabi tabi o je olododo fun ara re wi pe nigba na yo sese fun Olorun lati gba ola rara igbala ki wa nitori wi pe a je olododo igbala ki wa nitori wi pe a je omoluabi o ni nigbati awa je elese Kristi ku fun wa nigbati awa je ota Olorun a fi ife Olorun han wa ni ti wi pe Kristi Jesu ku fun wa nitori be ko si ohun to ni lati ma duro de oni ni ojo igbala oni ni o ye ki o kepe Olorun bi o ba ti ni igbala oni ni o ye ki o so fun Olorun wi pe o simi le anu Olorun o nfe anu Olorun o nfe igbala Olorun wo epistle ti Paul apostle si Titu ori keta ese ikerin ati ese ikarun sugbon nigbati iseun Olorun olugbala wa ati ife re si eniyan parahan ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi anu re kiyesi gege bi anu re li o gba wala nipa iwenu atunbi ati isodi titun emi mimo awon nkan ti a so nihin won niye lori won se po jojo o nso o ni nitori iseun Olorun olugbala wa o tun so ni nitori ife re o ni ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo awon elomiran ti oye igbala ko ye won ma gbekele ise owo won won ma so wi pe lati kekere ni awon tin lo si ile eko ojo isinmi lati kekere ni awon tin lo si ile isin wi pe awon wa lati idile onigbagbo wipe lara aro nigbati awon si wa ni kekere ni baba no man lago to man pe won jo to man ka bibeli to man gbadura won ro wipe nitori adura gbegba won won ro wipe nitori ohun ti won se won ro wipe nipa ise owo won ni a fi gba won la rara ki se be elomiran ti oye igbala ko ye a man so wipe ohun o se bi seni kankan ri wipe bi owo ohun ti ri be ninu ohun ti ri ohun oni ke tenikeni madara wipe lati igba ti ohun ti wa saye yi bi won domi sohun lenu ki bo sile wipe ohun je ni tutu ohun je ni jeje won ma ro wipe nitori be ni a o se gba won la a n so fun wipe ki se be o ni ki se nipa ise owo wa ninu ododo awon elomiran won ma n so wipe lati igba ti awon ti gbonju lati igba ti awon ti daye awon ki be ni kenija bi awon ti le binu awon ki fi han bi eni keni ti le se won awon ma n lo je eni ati wipe awon je awon ma nse ise ododo ati pe awon ma fun awon alagbe won ma fun olowo ati pe gbogbo eniyan lo mo won si omoluabi o so fun wa oni ko si bi a se le je omoluabi to bi a o ti le se awon nkan ese won yi sita iro kan wa nko ilepa okan wa nko bi a o ti e se nkan won yi ni gbangba e ta nse ni ikoko nko abi Olorun ori e ta nse ni koko ko ri ero inu wa ko ri awon nkan miran ti o lodi ninu okan wa tani o le so wipe o mo tani o le so wipe o mo ju awon angeli lo o mo nkan ti oro Olorun so o ni ko ti le ba iwa funfun iwa mimo lowo awon angeli ka ma se so wi ka ma se so nipa ti eniyan o ni ninu ese ni iya mi loyun mi o mo wipe okan ese ni la n gbe kakiri eni ti ko mo Olorun eni ti ko gba Olorun gbo eni ti ko ni igbala okan ese iru ese ohun la gbe kakiri nitori be ko si ohun ti a le se gege bi ise ododo gege bi wipe a n fun alagbe lowo ti o le gba okan wa la elomiran ma so wipe igba gbogbo lo ma n lo sori oke
2: lati lo gbadura ati wi pe osu kan o le koja ko ma lo sori oke lati lo gbadura won ma njalankato nipa ti ise owo won won ma ro we pe tori pe awon gbadura awon gbawe ati pe ni akoko awe ati adura be awon ma nse ise anu popo awon ma so pe nitori be awon ni lati de orun orun rere awon o mo wi pe ko si ohun ti a le se bi ki ba se wi pe je Jesu Kristi we wa bi ki ba se wi pe a fi anu olorun han fun wa bi ki ba se wi pe fe olorun fun ara re o koju si wa lati se wa lore ore igbala bi ki ba se be a ko le wo ijoba olorun wo ese karun yi lekan si oni ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi anu re gege bi anu re gege bi anu re li o gba wala omo adamu kan iran adamu kan iba ma le ni igbala iba ma le ri oju olorun omo adamu kan iba ma le bo olorun dore bi ki ba se wi pe anu olorun nitori pe olorun o je eni mimo olorun je eni to korira ese sugbon awon mo ese bi eni momi an je ese bi eni jeun a fi ese korun gege bi ewon oso sugbon nitori anu olorun ki eniyan ki o ma ba segbe oni aseran Jesu Kristi we pe awa elese awa ti ko lọlọrun awa ti a o mo ojubo olorun awa ti a o mo bi a ti sin olorun wi pe ki anu olorun ki o le fa wa somora ki anu olorun ki o le mu wa sile nitori be bi o ba ni igbala no ti wi pe anu olorun ni o gba ola abibi o ba ti ni igbala ki o mo wi pe ko si ohun ti o nduro de o ye ki o sa wa sodo olorun wi pe gba ti o je anu olorun le a fi gba wala anu yi si je anu lanla ti o je wi pe o nsan gege bi odo ni o jin ju odo lo nitori be ki a wa si odo olorun ki a ba le ni anu olorun wo peteru kini ori kini ese iketa olubukun le olorun ati baba Jesu Kristi oluwa wa eni ti o tun wa bi eni ti o tun wa bi gege bi opolopo anu re sinu ireti aye nipa ajinde Jesu Kristi kuro ninu oku woni oni eni ti o tun wa bi awon elomiran won ma nba wa jiyan won ma nfe ja wa ni koro ekoro olorun won ma nso wi pe ewo ni won ton pe ni atun bi nitori wi pe nkan ti awon mo ni wi pe ki awon ki o ma lo si ki o ma lo si ilesin ki awon ki o ma ka bibeli ki awon ki o se confirmation tabi ki awon ki o se ti iribomi tabi iribomi baptism ti omo kekeke eyi ni ni awon mo gba ti won ba ti dagba tan boya a pe won wa sinu ijo yi ti a se so fun ni wi pe a ko le se alai tun yin bi wi pe bi ki ba se pe a to eniyan bi o n ko le wo ijoba olorun ti won ba jade lesin bi a ba be lo won wi pe iwa su ta gbo oro olorun ti a gbo bawo la se risi a ni gbogbo e o ti ede ye ohun wi pe lati kekere lohun ti je olusin olufarasin olufokansin lati kekere ni ohun ti je ni ti o feran olorun popo wi pe oruko Jesu iro e leti ohun bi ohun didun orin didun ni sugbon e ton tun wa ngbo nihin wi pe ki a di atun bi ki a di atun bi se ki se igberaga ni awon ejijo nihin rere se ki se igberaga lo nti won ti won ro wi pe awon ni nkan miran ti awon esin awon ijo ti o tin sin ki a to da awon ijo won sile se ki se igberaga lo je ka ro pe a ni nkan ta won ton wo ni ki se be Jesu fun ara re lo wa so atun bi ohun lo so ohun la tun so fun ani yi o ni olubukun le olorun baba Jesu Kristi oluwa wa wo to so po se fun wa eni ti o tun wa bi ati gege bi opolopo anu re o tun wa bi si ireti aye nipa ajinde Jesu Kristi kuro ninu oku nipa ni ti opolopo anu re anu ti o jiji okun lo anu ti o gaju oke lo anu ti o gboroju awo somo lo oni nitori opolopo anu re oni afiri wi pe ko si eni ti olorun o le gbala elomiran ton ma ro wi pe aye o ye fun elomiran ton ma ro wi pe odaran patapata ni elomiran ton ma ro wi pe o ti ese o ti dido ni igbese aye re wi pe ko le sese lati ni igbala oni anu olorun o jinju okun lo anu olorun o gaju oke lo o gboroju awo somodo o ni opolopo anu re nitori opolopo anu yi ti to je agbon magbe ti latodo olorun to je pe angbon ambu ninu re ko le tan o nitori opolopo anu yi oni o pin gba enikokan wala nitori be bo ba ti ni igbala ke lo nduro de nigba ti anu olorun po nigba ti anu olorun jin nigba ti o je wipe enikeni ti o ba ke pe oroko Oluwa ni a ogbala iwo lo tun duro de nitori be o ye ki a mo wipe anu olorun duro de enikokan wa anu olorun ti a fin gbanila anu olorun ti a fin yi ni pada anu olorun ti a fin so ni di atun bi o duro de enikokan wa sugbon ni soro wipe nigba ti olorun ti o ba ti fi oju anu wo wa ti o ti dari ese wa je wa ti o ti gba okan wa la ki lo nbere lowo wa nitori wipe anu olorun ki se wipe ki a gba anu olorun ki a wa sa lo ki a ma wa sodo olorun mo ki a ma se ife olorun mo ki lo olorun be lowo wa nigba ti a ba ti gba anu olorun ninu okan wa ninu igbesi aye wa ohun kan lo nbe lowo wa ye ki a wo mika ori kefa ese kejo mika ninu majemu lai lai o sumo ipari majemu lai lai ninu mika ori kefa ese kejo ati fi han iwo eniyan ohun ti o dara ati ohun ti Oluwa n bere lowo re bi ko se ki o se otito ki o si fe anu ati ki o rin ni irele pelu Olorun re oni ohun ti a n fi han wa ninu oro Olorun ati ohun ti a ti fi han wa tele tele ninu oro Olorun ni wepe gba ti a wa paapa ti a ti mo nipa anu Olorun gba ti a wa paapa ti a ti ni idariji ese nitori anu Olorun gba ti a wa paapa ti a ti to ebun orun wo nitori anu Olorun gba ti a ti tun wa bi nitori anu Olorun oni ohun kan loko fun wa wepe ki a wa paapa ki a fi anu han fun awon elomiran wepe ki a fe anu ki a se anu si awon elomiran bawo la se le se anu ki a koko so wepe bi a ba fi anu han o je wepe a n fi okan imore han o dabi eni ti o je gbese Jesu papa so nipa re o so nipa anu yi bawo lo se so o so nipa idariji o so nipa enikan ti o je oga re ni gbese igbese yi po to be ge ti o je wipe ko le san igbese na bi a ti le ta ohun ati aya re ati awon omo re bi a ta won si oko eru ko se se fun won ni ojo aye won lati san igbese yi nitori be oga won o dariji eni yi bi o ti dariji o gba anu o gba idariji o gba ife lati odo oga yi sugbon bi o ti nlo ni ori elomiran ti o je ni owo kekere owo binti to ye ki omo luabi to ye ki eni ti a ti dariji to ye ki o boju foda ni o ba ga ni lorun ni o so wipe san igbese ti o je mi ni eni keji re wa so wipe ah se suru fun mi ma san owo fun o owo na okunkun ni iye lori owo na okunkun po to nkan lo ba ju sogba ewon gba ti oga re gbo lo wa so fun wipe ah iwo eni ti a dariji iwo eni ti a fi anu han fun o se je ohun roro eniyan to be ti o je wipe o le dariji eni keji re ohun ti Jesu n so fun anihin ni wipe bi a ti ri anu gba lati odo Olorun ti a ti dariji wa ti a ti koruko wa ni si iwe iye Olorun ti a ti so awa ota Olorun ti a so wa di ore Olorun ti a so wa di omo Olorun wipe awa paapa anu ti a ri gba yi o ye ki a fi anu yi han si awon elomiran wipe gba ta ba se be ni a fi han wipe a ni okan imore je ki n ka die fun o ninu Matthew ori kejidinlogun lati ese ikejilelogbon nigba ti Oluwa re pe tan o wi fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese

0: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa eje ki agbadura Olorun alaanu adupe wi pe e mu wa pe jopo nihin adupe wi pe ojo ti e fe be wa wo ojo ti e fe se wa lore ojo ti e fe bokun fo wa ojo ti e fe mu wa larada ojo ti e fe gun gbogbo ailera gbogbo osi gbogbo adanu ojo ti e fe gbon kuro ni igbese aye wa ojo na ti de amo wi pe ise iyanu ti a tin gboro ise iyanu ti a tin reti e ti a tin gbo pe e se fun awon elomiran ninu bibeli ati ti e ti se fun awon elomiran ni aye asiko ti wa amo wi pe ojo na pe ti a ri ti wa gba akiyin kaabo eyin olorun alagbara olorun olugbala olorun ti tun teni se olorun ti tun teni mo adupe wi pe e wa sarin wa akiyin kaabo e kaabo loruko Jesu anbe yin wi pe agbara atorun wa agbara ti tun taye se agbara ti tun teni da agbara ti wo lokurun san agbara ti wo elese ti gba la kuro ninu ese agbara ti so ni di mimo agbara ti fi emi orun kun ni anbe yin wi pe ki e da lo wa loruko Jesu abe yin wi pe gbogbo awon eri kabiti kabiti ti a tin gbo wi pe e se fun awon elomiran ni ipago ara oto yi ti o je ti wa ti o je ti awon lede Yoruba an be yin wi pe ilopo ilopo e o se fun olukuluko wa loruko Jesu e fowo kan eni kokan wa bi e ti n fowo kan wa ki a ma ni iyipada bi e ti n fowo kan wa ki a ma ri iwosan bi e ti n fowo kan wa ki oju afoju ki o ma la ki a ro ki o ma dide fo fayo ki awon ti esu ti won ti soko lojo an be yin pe bi e tin fo kan wa ki agbara esu ki o ma pora loruko Jesu an be yin we pe ko si eni ti yo padanu laarin wa ko si eni ti yo pofo laarin wa we pe eni kokan wa le o fowo kan a o si ri ise iyanu yin ni aye wa loruko Jesu le kan si aki kaabo saarin wa e wa dabira ninu aye eni kokan wa adupe opo e ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa anwo iwe Genesis ori ikeji le ni ogbon lati ese ikerin le logun Genesis ori ikeji le logbon lati ese ikerin le logun o si ko Jacob nikan okunrin kan si n ba jijakadi titi o fi di afemojumo nigba ti o si ri pe oun ko le da o fowo kan ki olorun ki o fowo kan o fowo kan ni ihu egungun itan re ihu egungun itan Jacob si ye ni orike bi o ti n ba jijakadi o si we pe je ki emi ki o lo nitori ti ojumo motan oun si we pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ko se pe iwo ba sore fun mi mo gbagbo we pe eyi ni ipinu okan re we pe o ja ijakadi ninu adura o si segun o ri agbara olorun ni igbesi aye re eyi ni angeli so fun Jacob we pe je ki emi ki o lo nitori we pe ile fe re motan ni Jacob wi pe emi ki yo je ki iwo ki o lo bi ki ba se wi pe iwo sure fun mi tabi iwo bokun mi o si bi pe oruko re o nbere wi pe kini oruko re o fe mo boya o ni okan otito o fe mo wi boya o fe se atunse nitori wi pe ibere yi kan na ati bere lowo re lekan ri sugbon ko so otito to wa ni di oro sugbon nisinsin gege bi eni ti o nfe ibokun o dahun o wi pe Jacob ni oruko ohun o si we pe a ki yo pe oruko re ni Jacob mo bi ko se Israeli nitori pe iwo ti ba olorun ati eniyan ja e je we pe o jija kadi ninu ibere ninu isepe ninu adura iwo si bori Jacob si bi o we o si we pe emi be o so oruko re fun mi o n si we pe e se ti iwo fi n bere oruko mi o si sori fun nibe Jesu yo suri fun nihin Olorun fun ara re yo suri fun nihin Jacob si so oroko ibe na ni Penieli oni nitori ti mo ti ri Olorun loju koju mo gbagbo we pe o ri Olorun o ri ibukun Olorun o ri agbara Olorun ni igbese aye re o wi pe o si da emi mi si ojo ti oro ni binu je eniyan yo ba di ayo ojo ti a o ba nu omi je gbogbo nu koro loju eni tin sokun ojo ti oke isoro yo ba wolule wi ninu oro aye tara ile ati tara oko ojo na ni emi mimo man dari won sodo Olorun Olodumare oba to ntaye eni se oba to so aye eni di rere on ti o mu ki o je okan ninu awon olori ire to wa si ipago ajinde odo ire nje nitori na mo ki o ku ori ire mo si ki olukuluku wa kaabo si ipade ikini ipago ara oto yi loruko Jesu Oluwa wa sugbon o ye ki o ye wa wi pe orisi olori jori eniyan meji ni won ti ba Olorun pade ti Oluwa si fowo to igbesi aye won itan nikan ni mo ka fun o nisisiyi o so nipa egbe kini ni awon to mura sile awon to pese okan won sile gege bi awo tan garan ti afo to mo toni toni ni imura sile lati gba isura iye biye si mo gbagbo wi pe o je okan ninu iru egbe be sugbon iru awon eniyan be man gba ifowoto ati ifowokan Olorun won ma ni iyipada ninu aye won isodotun iwenumo ni igbesi aye won won si di orisi ibukun fun awon elomiran bi o ba je wi pe iwo na setan wi pe ki owo Olorun agbara Olorun ipe ki o fi owo kan o mo gbagbo wi pe yo ri be fun o loruko Jesu bi a tin so ti okunrin ti o je ki Olorun ki o fowo kan ohun ki o je ti o je ki owo iseda owo iyipada owo agbara Olorun ki o kan ohun be ni a tun so ti awon obirin ti won gba Olorun laaye ti won so wi pe awon oni je ero woran abaniwa ti ki ri ohun ko ngba eyi ni a nso nipa ti Anna ninu Samueli kini ori kini a nso nipa ti obirin yi lati ese ikesan aso fun awe pe be ni Anna si dide leyin igba ti won jeun ohun na o je ikan ninu awon ti o je alabapin ire orun alabapin ibokun Olorun ninu ipago bi iru eyi oni nigba ti won ti jeun tan ninu ago ti won si ti mu tan ni silo Eli alufa si joko lori apoti ni eba opo tempili Oluwa on si wa ninu ibinu je okan o si nbe Oluwa o si sokun gidigidi on si jeje o si we pe Oluwa awon omo ogun bi iwo ni toto ba boju wo iponju iranṣẹbirin re ti o si ranti mi ti iwo ko si gbagbe iranṣẹbirin re sugbon ti iwo ba fi omokunrin kan fun iranṣẹbirin re nigba na ni emi o fi fun Oluwa ni gbogbo ojo aye re abe ki o si kan lori on si se o si se bi o ti nbebe sibe ni waju Oluwa be ni Eli kiyesi enu re nje Anna ohun soro ni okan re kiki ete re ni o mi sugbon a ko gbo ohun re nitori na ni Eli fi ro pe o mu oti wine yo Eli si wi fun pe iwo ti mu oti wine pe to mu oti wine re kuro lodo re ana si dahun wi pe be ko Oluwa mi emi ni obirin onirobinu je okan emi ko mu oti wine tabi oti lile sugbon okan mi ni emi n tu jade ni waju Oluwa ma se ka iranṣẹbirin re
1: si obinrin Belieli nitori pe ninu opolopo iro ati ibinu je inu mi ni mo tin so bi sisin yi nigba na ni Eli dahun o si we pe ma lo le alaafia o gbo iru oro be loruko Jesu o lo le alaafia pelu iwosan Olorun pelu agbara Olorun pelu igbala Olorun Olodumare o ni ki o ma lo le alaafia ki Olorun Israeli Olorun ti se ni lore Olorun ti tu teni da Olorun ti funi ni ibukun ti orun ki Olorun Israeli ki o fi idahun ibere ti iwo bere lodo re fun o aso fun awe pe Ana ri ohun ti o nbere lowo Olorun mo gbagbo we pe iwo na ni ipago yi o ni ibukun Olorun ma ni gbagbe ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba wa pelu okan to npo ngbe o se ko nge Olorun Olodumare lesa ogbeji iwo na yo si gba ifowo kan lato de orun aye re yo yi pada ibukun Olorun yo je ti re o si di orisun ayo o si ni iriri to ma royin re fun awon elomiran ti o mu won wa sinu ibukun ihirere sugbon ki se egbe kan yi lo wa atun ni egbe awon eniyan miran ni idakeji ti o je wipe awon ma nfi oju tembelu ibapade Olorun ati ifowo kan ologbala so ti mo wipe eni to wa saye ko po bi eni to sin won wa eni to sisin won wa ko po bi eni ti o ya lati wa woran mi o mo iru eyan ti o je boya o sin won wa ni boya o fe pare mo ero lara abi o kan wa ninu agbo o wa won ni ka wa na ni bo wa woran ni bo wa wo kini won se nbe sugbon mo gbagbo wi pe bi o ba pinu wi pe o ni sin won wa saye o ni pare maye lara o daju wi pe ibukun Olorun ajemonu ibukun yo je ti re loruko Jesu ari apere awon to je wi pe won sin won wa awon to je wi pe ibukun Olorun ko je ti won mo be Olorun wi pe o ni wa ninu iru egbe be iru egbe be ni Esau lo wa ninu Genesis ori iketa le logbon Genesis ori iketa o le logbon ni ese ikesan Esau si wi pe emi nito arakunrin mi pa eyi ti won ni mo fun ara re bi a tin ri awon to n gbadura ti won be Olorun wi pe won fe ibukun Olorun be na ni a ri awon ara le Esau awon egbon ati aburo Esau awon ibatan Esau ti won wi pe emi nito o pe ti mo tin lo si lesin mo kan wa ni ki se we pe mo fe gba ohunkohun lowo Olorun o ni je ara ile ibatan Esau loruko Jesu ki ohun ti a so ki o le ye wa daada a wo iwasu yi ni ipa meta ikini ifowo kan ikeji isodotun iketa igbagbo lekan si ikini ikini ni ifowo kan ma ni gbagbe pelu ika Kristi ifowo kan ma ni gbagbe pelu ika Kristi ikeji isodotun nipa ifowo kan Kristi isodotun nipa ifowo kan Kristi iketa igbagbo to nfowo kan Kristi igbagbo to nfowo kan Kristi ikini ni ifowo kan ma ni gbagbe mo gbagbo wi pe ohun to wa fun ni yi o nfe ifowo kan to je wi pe o ni gbagbe titi aye loruko Jesu ifowo kan ma ni gbagbe yi o pin si ipa merin ikini ifowo kan nigba iseda ikeji ifowo kan ti o yori si iyipada iketa ifowo kan ti iwosan ati ikerin ifowo kan ti ikaanu ikini ifowo kan nigba iseda se o mo wi pe Olorun Olodumare oni o da gbogbo wa bi ati ka ninu Genesis ori ikeji ese ikeje Genesis ori ikeji ese ikeje oni olowa olorun si fi erope ile mo eniyan o si mi emi yi si iho imore eniyan si di alaye okan nigba iseda olorun amokoko nla fi erope mo eniyan li aworan ara re erope je ohun atemole ti ko ni iye ninu sugbon ohun ti owo olorun ba ti kan dandan ni ko di rere pelu ifowo kan eleda o fi ogo ati ewa de eniyan ni ade eniyan si ni iye ati ewa iwa mimo eniyan di alase wa lori gbogbo eda alaye yoko to nbe loke erope loro kan eniyan di eni amuseranwo ti a nbo la fun ti awon angeli papa ti won wo ti yanu ti yanu ninu ebero ori keji ese ikeje ki o ba le je ki o ran ti atika Genesis ori keji ese ikeje nisisi an wo ebero ori keji ese ikeje oni iwoda o so nipa dida eniyan iwoda rele die ju angeli lo die ki se popo o da rele ju angeli lo niwon die iwo si fi ogo ati ola de ile ade iwo si fi je olori ise owo re eyi ni ohun ti olorun se ni igba iseda aye sugbon o se ni laanu wepe eniyan sobo ajalu ibanoje nla sele si adamu ati awon omo iran adamu eniyan se o di eni ete eni egan eni aboku ni waju olorun o di eni ti olorun yera fun nitori wepe ese ni so ni dedun arinle elese la fi ise fun elese ni fi gba ise moko o ye ki a ronu po ade ise wa nigba na bi a ba nfe ki owo olorun ki o kan wa eyi ni a nso ni ipa keji wepe anilo ifowokan ti yori si iyipada ifowokan ti yori si iyipada anu olorun po olorun se ona lati mu eniyan ti o ti subu pada sori ite o ran omo bibi re kan soso Jesu saye fun iyipada fun igbala ati fun isodotun atunro eniyan eni a fi so fun aninu Corinthi keji ori ketadinlogun Corinthi keji ori ketadinlogun wepe nitori na bi enikeni ba wa ninu Kristi o di iro edawo o di eda titun ohun atijo ti koja lo kiyesi won si di won di titun ese so eniyan di oku sugbon igbala olorun ni so ni di alaye ifowokan olugbala ni tun aye eni ro bi alagbede se tun irin ti o ti dipe taro eniyan ti a bi gege bi elese wa ninu idibaje onilo ifowokan Jesu fun ise igbala ati ise iwenomo elese wa ninu okunkun nitori ifoju okan re ifowokan igbala Jesu lo ntan mole saye eni ti o ti dojuro mo si mo wepe bi a ti wa si iru ipago yi temi olorun paapa ti o nso fun awe pe ki a dide lati tan mole bi Jesu ba fowokan o okunkun yo pora ni igbesi aye re ati awon ohun ti esu ti o ti fi pamọ si olara ti o fi pamọ si ebi re nigba ti o ba gba ifowokan Jesu gbogbo re la o le jade loruko Jesu iketa ni ifowokan ti iwosan ki o ye wa wipe agbara kan na ti olorun fi si oju ise ni akoko iseda agbara yi kan na ni olorun fi si oju ise ni akoko iyipada agbara kan na ni Olorun si tun lo ni akoko ifowo kan ti iwosan ninu Marko ori ikejo Marko ori kejo ese ikejile logun o si wa si Bethsaida won si mu apoju kan wa sodo re won si be pe ki o fi owo kan won be we pe ki o fi owo kan nitori won mo we pe bi Jesu ba fowo kan afoju oju afoju ala bi Jesu ba fowo kan aro aro yo dide lati rin bi o ba fowo kan eni ti o ni arun yala ninu eje yala ninu egungun tabi ninu eran ara bi Jesu ba fowo kan iru eni be o daju we pe iwosan yo de eyi ni won fi so wi pe ki o fowo kan okunrin yi ninu ese ikarun din logbon o ni leyin yi ni o si tun fi owo kan loju o si mu ki o wo ke o si san o san loroko Jesu o si ri gbogbo eniyan gbangba mura sile nitori wi pe lasale yi nigbati a ba bere si ni gbadura o ri ifowo kan iwosan Jesu o lo iwosan nla ni Jesu o nikan ni awo gba arun magbeje o ni iwi mimo jeri re we pe o n kiri sore o n se didara gbogbo awon ti esu n pon loju ninu iwi mimo la tun ti so fun a wi pe o n se iwosan gbogbo arun ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan iwe mimo je ki o ye wa ninu Matthew ori kesan ese ikarun din ni ogoji Matthew ori kesan ese ikarun din logoji Jesu sirin si gbogbo ilu nla ati ileto o nko ni ninu sinagogo won o si n wa su irere ijoba o si n se iwosan arun gbogbo ati gbogbo aisan ni ara awon eniyan ninu Matthew ori ikeje laise ke dogo ni nigbati Jesu simo o ye ara kuro nibe opo ijo eniyan to leyin o si mu gbogbo won larada se o gbagbo we pe Olorun yo mo larada o ni Jesu jade lo ni Matthew ori kerin laise kerin la o si ri opo eniyan inu re si yo si won o si se dida arun ara won se oran ti obirin onisun eje odun mejila fun opo odun ni o fi da ajo aiko sowo awon onisegun lai ri iwosan ojo to ko fi ri Jesu bi won na se wa ni asale yi to fowo kan ise ti aso re ni isun eje isun itiju isun ibanuje isun ikoro lo gbe ninu aye obirin yi bi esu ba ti fi seke seke emi aimode o bi awon omo araye ba ti ta olofa bi o ba dabi eni wo pe won ti tabon fun o loju orun kete bi o ba ti gboro Jesu lasale yi ti o ba se konke re pelu igbagbo ti o fi owo kan ni awon emi esu ti o tin da oloro lo yo gbagire loroko Jesu ifowo kan Jesu yo mu ota awon ota ati ti awon emi esu yo mu ki won ki o pora ki won ki o yoro danu ni igbesi aye re pelu ifowo kan Jesu lasale yi gbogbo igikigi ti baba mi ti nbe lorun ko gbin ni a o fa tu ti gbongbo loroko Jesu a o si won won so sinu ina bi o ba dabi eni wi pe oni majele ninu eje tabi oni eje riro tabi oni egun idile gbongbo ikoro aisan ojo pepe won o fese fe loroko Jesu gbogbo eyin ti satani si ti da iyo yin mo yepe ti aye ti su emura lati da muso lati korin dande nitori Jesu ti setan lati fi owo kan enikokan wa loroko Jesu nitori wipe eyi ni kerin a o ni ifowo kan ti ikanu lati odo Jesu ifowo kan ti ikanu ninu Matthew ori kesan Matthew ori kesan ese ikerin di logoji ṣùgbọ́n nígbàtí ó rí ọ̀pọ̀ ènìyàn àánú wọn ṣe é, nítorí ààrẹ mú wọn, wọ́n sì tún káàkiri bí àgùntàn tí kò ní olùṣọ́. Jésù ni olùṣọ́ àgùntàn tó ń kàánú àwọn àgùntàn rẹ̀. Òun ni à ń pè ní abánikẹ́dùn, arẹnilẹ́kún. Ìfọwọ́kan rẹ̀ ló mú kí ìbànújẹ́ kí ó dágbére. Ibikíbi tí Jésù bá dé, ìfọ́jú á di ohun ìgbàgbé, ìyàgàn á yàgò lọ́nà, òṣì á ní òdègbò ṣe, àìsàn á sì pòórá. Nítorí wípé Jésù òun ni olùdáǹdè, òun ni olùtùnú, òun ni abánikẹ́dùn, ẹni tí ń rẹni lẹ́kún. Ó sì wà níhìn-ín láṣáálẹ̀ yìí láti mú ohun gbogbo tí èṣù ti fi pamọ́ sí ìgbésí ayé rẹ láti mú wọn kúrò, yóò sì mú wọn kúrò lórúkọ Jésù. Èyí ni ó jẹ́ kí a sáré lọ nísinsìnyí sí ìkókó kejì, ìsọdọ̀tun nípasẹ̀ ìfọwọ́kan Kristi. Ìsọdọ̀tun nípasẹ̀ ìfọwọ́kan Kristi. Nínú orin Dáfídì, orí ìkọkànléní àádọ́ta, láti ẹsẹ̀ ìkarùn-ún, ó ní kíyèsí: nínú àìṣedéédé lè agbé bí mi, àti nínú ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá mi sì lóyún mi. Kíyèsí: ìwọ́fẹ́ òtítọ́ ní inú, àti ní ìhà ìkọ̀kọ̀ ni ìwọ ó mú mi mọ ọgbọ́n. Ó ní: fi ewé sópo fọ̀ mí, èmi ó sì mọ́ wẹ̀ mí, èmi ó sì fún ju ẹ̀gbọ̀n òwo lọ. Èyí ni ó ń sọ nípa ìsọdọ̀tun, ìwẹ̀nùmọ́ tí Jésù yóò ṣe fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ní àṣálẹ̀ yìí. Ó ní: mú mi gbọ́ ayọ̀ àti inú dídùn, kí àwọn egungun tí ìwọ ti rún kí ó lè máa yọ̀, pa ojú rẹ̀ mọ́ kúrò lára ẹ̀ṣẹ̀ mi, kí ìwọ kí ó sì nu gbogbo àìṣedédé mi nù kúrò, dá àyà titun sínú mi Ọlọ́run, kí o sì tún ọkàn dídúró ṣinṣin ṣe sínú mi. Ó wá sọ wípé ní ẹsẹ̀ ìkejìlá, mú ayọ̀ ìgbàlà rẹ padà tàn mí wá, kí o sì fi ẹ̀mí òmìnira gbé mi dúró. Mo gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run yóò ṣèyí fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa láṣáálẹ̀ yìí. Bí a bá wá pẹ̀lú ìrònú pọ̀wàdà, bí a bá wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́ wípé kí o wẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wa nù, kí o wẹ̀ wá lé àwẹ̀ mọ́, ó ti ṣe ìlérí wípé òun yóò ṣe, kò sì lè ṣèké. Nínú Ezekiẹ́lì, orí ìkẹrìndínlógójì, ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n, èyí ni ìlérí Ọlọ́run fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, tí ó ń fẹ́ ìwẹ̀nùmọ́, ẹnìkọ̀ọ̀kan wa tí ó ń fẹ́ ìsọdọ̀tun, tí ó ń fẹ́ ìgbàlà Ọlọ́run. Ó ní nígbà náà, ẹsẹ̀ kẹẹ̀dọ́gbọ̀n, nígbà náà ni èmi ó fi omi mímọ́ wọn yín. Èyí ni omi rere, omi orí ọ̀fẹ́, omi àtòkèwá, kì í ṣe omi àwọn wòlíì tí ń tanni jẹ. Ó ní nígbà náà lé èmi ó fi omi mímọ́ wọn yín, ẹ̀yin ó sì mọ́, ẹ ó mọ́ lórúkọ Jésù, èmi ó sì wẹ̀yìn mọ́ kúrò nínú gbogbo ẹ̀gbin yín àti kúrò nínú gbogbo òrìṣà yín. Nígbàtí àwọn tí ọjọ́ wọn ni ti ìjọsí, tí wọ́n bá Jésù pàdé, ó wẹ̀ wọ́n, ó gbà wọ́n là, ó yí wọn padà, ó sọ wọ́n dọ̀tun nínú ayé wọn. Bákan náà ni arántí àwọn kan nínú májẹ̀mú titun bíi Matthew, bíi Sọ́ọ̀lù ará Tarsu, tí wọ́n rí ìsọdọ̀tun gbà. Nígbàtí wọ́n bá Jésù pàdé, ẹni tí ó ti jẹ́ Farisí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, ṣé bí o bá ti mọ ìtàn Sọ́ọ̀lù ará Tarsu, ó mọ̀ wípé ó jẹ́ Farisí adánilóró ẹlẹ̀sìn, ṣùgbọ́n ó di ajíhìnrere, ó di aláàánú, ó di onífẹ̀ẹ́. Òun pàápàá nígbà tí ó gba ìfọwọ́kan Jésù àti ìsọdọ̀tun láti ọ̀dọ̀ ọmọ Ọlọ́run, ó di orísun ìbùkún fún ìgbàlà àwọn ẹlòmíràn. Jésù yí Sọ́ọ̀lù yí padà, ẹni tí ó jẹ́ wípé tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó jẹ́ apanilekun jaye sugbon o yi pada on wa de eni ton gbadura fun awon elomiran pelu omije isepe ni oju re loni bi Jesu ba fowo kan enikokan wa bi o ti le je we pe aje elese tele aje eni ti o buru tele yo yi wa pada moni yo yi wa pada yo so wa dotun a o di oju lowo omo olorun a o si di orisun ibukun fun awon elomiran bo bi eleda bi olugbala bi o ba bere ise ni igbese aye wa bi a ba je ki Jesu ki o fowo kan wa lati asale yi yo tun wa ro yo tun wa se yo so wa dotun ohun yi ni enikokan wa la nilo nitori ifowo kan re ni yo so aye re dotun nipa se fowo kan Jesu elese ade eni mimo nitori gbogbo ese ti o wa ni igbese aye re ni yo we pelu eje ti o ti tasile ni ori oke Calvary o si so elepe di aladura iwo to je pe bo ba ji la ro kotukotu ipe lo fi bere ojo sugbon nisisiyi gba ti o ba gba isodotun igbala yi pada lati odo Jesu a mu ipe kuro lenu re a so di aladura bi a ba Jesu pade o ma nso alagbere di oniwa funfun olododo ati olotito okan bi o ba je aborisha tele tele a so di olusin olorun bi o si je elesin laso tele tele a so di onigbagbo awa ti awa sihin o ye ki atura wa ni waju olorun eyi je wo pe gbogbo yi ti a ti fi pamo sokan ki a tupaya ni waju olowa bi a ba ti je obaye re tele ki a so fun olowa we pe a fe yi pada anfe sodotun a o si di eni ti a yi pada ti o yara re soto fun olowa loroko Jesu bi o ba je jagoda paali tele tele bi o ba ba Jesu pade a so di olododo oloto alaanu eniyan ti yo si je eni pele nitori ifowo

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run. Bàbá Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹni tí ó fẹ́ wa. Tí ó rán Jésù Kristì láti wá sí ayé yìí. Láti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. Ẹni tí ó fẹ́ wa tó bẹ́ẹ̀. Tí kò fẹ́ kí a ṣègbé. Ṣùgbọ́n tí ó ń pè wá. Láti gbàgbọ́ nínú Jésù Kristì. Kí a bá lè ní ìyẹ́ ní pẹ̀kún. A fi ògo, ìyìn àti ọlá fún orúkọ yín. Ẹ gba ọpẹ́ wa ní orúkọ Jésù. Adúpẹ́ wípé ẹ ti fi àánú yín hàn fún wa láti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí títí dé òpin rẹ̀. Adúpẹ́ wípé ẹ ṣe wá ní olóríire. Adúpẹ́ wípé ẹ kọ́ wa bí a ti gbàdúrà. Adúpẹ́ wípé ẹ fún wa ní ìgbàgbọ́ láti rọ̀ mọ́ yín nínú òfin ọ̀la wàhálà tí ó wà nínú ayé. Adúpẹ́ wípé ẹ kọ́ wa láti súnmọ́ yín nígbà tí ayé ń bá wa jagun, nígbà tí ẹ̀ṣẹ̀ ń gbógun, nígbà tí èṣù pàápàá tí ó ń wá ẹni tí yóò pajẹ. Ẹ pè wá sínú agbo, ẹ sì pè wá sí abẹ́ ààbò. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa. Láàrin ọdún yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àkókò ló wà àti ìgbà. Ìgbà ríri jẹ, ìgbà àìrí jẹ, ìgbà ayọ̀, ìgbà ẹkún, ìgbà omijé. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo rẹ̀, ẹ jẹ́ kí a làájá. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa. Ní ìgbà ìní, ẹ pèsè fún wa. Ní ìgbà ìròbìnú jẹ́, ẹ tù wá lára, ẹ sì tù wá lọ́kàn pẹ̀lú. Ní gbogbo àwọn tí a là kọjá nínú ọdún yìí, ẹ súnmọ́ wa gẹ́gẹ́ bí bàbá ti máa súnmọ́ ọmọ. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa. Ǹjẹ́ bí a ti wà níhìn-ín lónìí, a ń bẹ̀bẹ̀ wípé ẹ fún wa lóore ọ̀fẹ́ sí i. Wípé ohun gbogbo tí a ó ṣe, ìwà tí a ó hù, àti bí a ó ṣe kọrin ni, bí a ó ṣe gbàdúrà ni, ohun gbogbo tí a ó máa ṣe, jẹ́ kí ó wà gẹ́gẹ́ bí ìbámu nínú ọ̀rọ̀ yín ní orúkọ Jésù. Bí a ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yín nísinsìnyí, ẹ fún wa ní etí ọmọ tí yóò gbọ́, tí yóò sì ṣe ohun tí ẹ ń sọ fún wa láti ṣe. Adúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ tiwa. A sì bẹ̀yìn wípé gẹ́gẹ́ bí a ó ti máa gbọ́ ọ̀rọ̀ yín nísinsìnyí, wípé ọ̀rọ̀ yìí yóò jẹ́ àǹfààní fún wa, yóò sì pèsè wa sílẹ̀ láti wà pẹ̀lú Ọlọ́run títí ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Láti ìgbà tí a ti bẹ̀rẹ̀ ìsìn ni a ti ń sọ, tí a sì ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé Ọlọ́run tí ó mú wa rí ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí, ó tún ṣàánú fún wa láti jẹ́ kí a rí òpin rẹ̀. Ẹ̀bẹ̀ àti àdúrà wa síwájú sí i ni wípé gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti pa wá mọ́, tí ó ti ṣe wá lóore, wípé ìwà wa, ìrìn wa, ọ̀rọ̀ ẹnu wa, ìṣe wa, wípé yóò máa fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run ní ìgbà gbogbo. Gẹ́gẹ́ bí àwa náà ti mọ̀ wípé a ti súnmọ́ òpin ọdún yìí, wípé kò tó ọjọ́ méjì tí ọdún tí a wà nínú rẹ̀ yìí tí yóò fi di ògbólógbòó ọdún. Èyí ni wípé tí yóò fi kọjá lọ, tí a ó fi bọ́ sí ọdún titun. Ọ̀rọ̀ ìyànjú tí a ní lónìí nínú ìwàásù wa ni èrò nípa ìgbẹ̀yìn ẹ̀dá. Èrò nípa ìgbẹ̀yìn ẹ̀dá. Kí a wo Deuteronomy orí kejìlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. Deuteronomy orí kejìlélọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gbọ̀n. Ìbá ṣe pé wọ́n gbọ́n, kí òye èyí kí ó yé wọn, wọn ìbá ro ìgbẹ̀yìn wọn. Ìbá ṣe pé wọ́n gbọ́n, kí òye èyí kí ó yé wọn, wọn ìbá ro ìgbẹ̀yìn wọn. Ẹ sọ̀rọ̀ Ọlọ́run yìí tí ó ń pè wá láti jẹ́ ọlọgbọ́n, àti tí ó sì ń pè wá láti ro ti ìgbẹ̀yìn wa. O ní a fi ń sọ̀rọ̀ lónìí lórí èrò nípa ìgbẹ̀yìn ẹ̀dá. Ọlọ́run jẹ́ kí ó yé wa. Àwa pàápàá gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó fojú sílẹ̀ tí a rí ohun tí ó ń lọ ní àyíká wa. amọ wi pe ko si ohun ti o ni ibere ninu aye ti a wa yi ti ko ni opin ohun ti a fojuri ohun ti o je bi ohun ini ohun ti o je bi aso ti a nwo bi ounje ti a nje bi ile ti a ngbe bi awon anfani ti a ni ninu aye ko si ohun ti a fojuri ti o ni ibere ti ko ni opin yala ohun dara dara yala ohun ti o ba ni ninu je a ma nso fun wa bi ekun pede ale kan wipe ayo nbo lowuro bi atile nsunkun sibe amo wipe ekun sisun olopin ni idakeji bi anrerin bi anyo bi anjeun bi ansise bi ani awon kan dukia awon alumoni aye yi ko si ohun ti a ni laye ti ko lopin iba se ite tabi ijoba iba se ipo tabi anfani iba se ni ahere tabi ninu ilu onkohun ti a le ni ti a le pe ni ti wa ninu aye yi bi o ti ni ibere be na ni o ni opin olorun je ki o ye wa gege bi apere tabi gege bi owe ti o ye ki a fokan wa ro we pe bi a ba ji laaro a ma nreti we pe ale yo de ojo kokan ninu aye bo ti ni ibere be lo lopin ose kokan ninu aye bo ti ni ibere be lo lopin ati osu kokan ati odun kokan wo nigbati a wa ni osu kini odun yi o dabi eni we pe odun na ki yo lopin awon omo kekeke ati awon agba ti ko loye ni ibere odun yi won gbero won se ipinu won si ro we pe odun yi je odun yi to odun ti ogun lo ti ko ni si opin sugbon nihin la duro ti a nwo iwaju ti a si mo we pe ni wakati die si tabi ni ojo kan abosi we pe odun ti a wa yi yo lo sopin o ye ki eyi ko wa logbon ki a si ro we pe gege bi ojo ati odun ti o ti ni opin be na ni igbesi aye ti a ngbe o ni opin ki se be ni kan aye ti a wa ninu re yi papa gege bi orilede ati gege gbogbo aye ti a mo o ni opin ohun kan ni ko ni opin eyi ni igbala olorun alaafia olorun ijoba olorun ohun kan ni ko ni opin awon ohun ti emi ti olorun fi fun wa nipase Jesu Christi awon nkan wonyi ni ko ni opin nitori be bi a ba je ologbon a ma roti igbeyin je kin ton ka ese yi lekan si iba se pe won gbon ki oye yi ki oye won won iba ro igbehin won je ki a wo nkan meta gege bi akori ninu iwasu ti oni ikini igbehin aye wa ikeji igbeyin aye iketa ijoba ti ko lopin ikini igbeyin aye wa eni wo pe gege bi eni kokan awa ti awa laaye loni bi Jesu ba pe die ki o to de bi o ba fa bibo re seyin o daju wi pe awon ti won je odo nisinsin yi won o de arugbo ni gbo se awa ti asin dagba o daju wi pe a o fi aye sile nitori ko si awa ye ma lo nitori be aye ti a ngbe gege bi eni kokan o ni opin o ye ki a si ma ro le kokan ki a ti le we pe ki a ma ro ni igba gbogbo igbehin aye wa gege bi eni kokan wo Isaiah ori keta dini adota Isaiah ori keta dini adota ese ikeje iwo si wi pe emi o ma je iyalode titi lai bẹẹni iwọ ko fi nkan wọnyi si aya rẹ bẹẹni iwọ ko ranti igbehin rẹ awọn ọdọ wọn ma nro wipe wọn o jẹ ọdọ titi nitori bẹẹ wọn ma ṣe nsọ wipe jẹ ki n jaye ori mi gẹgẹ bi ẹni wipe aye ko lopin awọn ẹlomiran ti wọn fara fun ijo jijo ọti mimu irede oru wọn ma ro wipe gba ti awọn ni ẹwa gba ti awon ni aso gba ti awon ni owo gba ti awon ni awon nkan aye yi won ko mo wipe aye nkoja lo ati awon nkan ti o wa ninu re wipe aye ko duro ati wepe awa papa gege bi eniyan won ma so fun wepe igbala ni awa ko lo laye o itumo re ni wepe akoko yi ti awa akoko yi ni ari ni o je ti wa ati wepe igbesi aye wa o nkoja lo eni yi ti akanihi ni o njalankato ni o so wepe emi o ma je iyalode titi lai ero ti o ni ni wepe ewa ti o ni gbajumo ti o ni dukia ti o ni ati alaafia ilera ti o ni wepe yo ma wa titi eni ti o ba je alai loye ni o ma huwa be ni o ma wo inu dingi be ni wepe ewa ti o ri nisinsin yi ilera ti o ni nisinsin yi agbara odomokunrin ti o ni nisinsin yi wepe awon nkan wonyi yo wa titi nitori be iru awon eniyan be ki ro ti igbehin won ko mo wepe aye ti a wa olopin aye ti a ngbe olopin wepe bi olorun ba bokun wa bi olorun ba foju anu wo wa wepe ke a ma fi eso gbe igbe aye wa ki a ma se bi awon omogo bi awon ti ko lolorun ti won ro wepe awon oje alagbara titi awon elomiran won a fi awon ile ti a ngbe tabi awon oju titi won a koruko ara won sibe awon miran ni adupo wa won a le oruko won mo be won a ro wepe awon o wa titi sugbon ara mi ko ri be nitori pe awon ti o ti je aye je ko je nigbani awon ti o ti gbe igbese aye be ni pe aye o lopin tele tele awon na da nisinsin yi bi o ti le je wepe awa ti a je omode a ko ti pe laye popo sibe sibe a mo opolopo awon eniyan ti o je wepe bi a soro olorun fun won ni o ti o awon o fe gbo yin nitori pe awon o ma je anfani aye yi titi awon o fe ro nipa torun nisinsin yi awon o fe ro nipa bibo Jesu Christi nisinsin nitori pe ki lawon tun wa kinde ta won gbadura kinde ti awon fe lo si ile isin kini won wi won ro wepe awon o ma je iyalode titi lai sugbon awon na da a fe won ko ile ti lainu re o ti gbe won mi ari wepe tele tele won wa laye won wa laye sugbon nisinsin yi ati gbe won sin o ye ki awa papa ki a ma ronu bi a ba ti ri awon ti a ngbe lo si ite awon ti a ngbe lo si sare be na ni o ye ki a ma mo wepe iru awon eniyan wonyi won je eniyan eda bi ti wa wepe awa papa awon nkan yin won je apere fun wa ati owe fun wa wepe awa na ki o wa laye titi on ti an so ni wepe gege bi ojo kokan ti o ti ma nlo sopin gege bi odun kokan ti o ti ma nlo sopin gege be ni igbesi aye wa kokan yo ma lo si opin je ke wo Heberu ori kesan Heberu ori kesan ese iketadinlogbon ni won bi a si ti fi lele fun gbogbo eniyan lati ku lekan soso sugbon lehin eyi idajo bi a ba nronu wepe ojo idajo nbo a o je ologbon sugbon asiwo eniyan ni ma ku wa ti ma gbe igbese aye re be ni wepe aye o lopin bẹni wepe ko si ojo iku bẹni wepe ko si ojo idajo sugbon o daju wepe gbogbo wa ti a wa laye ni a o si lowo ni a o si ni popada yala iku ni yo pa ojo wa de ni tabi ipe Jesu Christi nigba ti o ba pa awon eniyan mimo larada ti o gba won soke yala yi ni yo si wa lowo ise ti a nse ninu aye ni tabi iku ni o daju pe okan yo mu aye tabi igbese aye wa wa si opin nitori be o ye ki a je ologbon o ye ki a je ele ti omo ki a si ma mura sile fun dide Jesu Christi tabi fun ki kuro laye nitori pe a ko mo ojo tabi igba tabi akoko ti olorun yo we pe eyi ti a se ninu aye ti to we pe ki a wa je ipe olorun ti o je eleda wa ninu Jeremiah ori ketadinlogun Jeremiah ori ketadinlogun ese ikokanla bi aparo ti saba lori eyin ti ko yin be gege ni eni ti oku oro jo sugbon ki se ni ododo yo fi sile lagbede meji ojo re ati ni opin re yo je asiwere nihi ni olorun je ki oye wa we pe awon elomiran ti ma ku oro jo sugbon ti ki se pelu ododo pelu otito sugbon ti o man ja ile onile botire leyin ti o nse iloni lowogba tabi o njale yala o njale ninu ijo tabi o njale ni bese tabi o njale ninu ile o da wa loje we pe ojo kan bo ti o si lowo ti o so fun wi pe ojo igbese aye re won de opin o tile so wi pe yo fi awon duke awon oro won yi sile lagbede meji ojo re ati ni opin akoko re ninu aye yo je asiwere e je wi pe iku yo paju re de sugbon yo fi ika abamo senu wi pe ohun ko mura sile lati pade olowa ni igba ikehin ninu iwe owe ori kokan delogun ese ogun feti si imo ki o si gba eko ki iwo ki o le gbon ni igbehin re bi aba feti sile nisisin yi ti a si gba eko eko ihirere eko ironupo ada ati igbala ninu Jesu Christi o daju wi pe ni kehin a o je ologbon awon elomiran won ma fi ojo igbala dola awon elomiran won ma so wi pe nigbati awon si je odo nigbati awon ni ilera nigbati awon ni owo ati oro nigbati awon ni ohun ini aye awon ko nilo oro igbala oro irunupo ada nitori be awon fe duro di ojo ogbo nigbati awon ni anfani lati feti sile fun oro igbala ati oro atunse ati oro pe ki eje Jesu Christi ki o wenimo ki o foni fun jobe snow lo sugbon iru awon eniyan be won ma kabamo ni kehin oro ogbon ti an so fun wa oro ologbon ti o ye ki a fi sokan ni we pe nisisiyi ti a ni ilera nisisiyi ti a ni anfani nisisiyi ti olorun ba wa soro ni ki a feti si imo ki a gba eko ki a bale je ologbon ni igbeyin aye wa o dabi eni we pe awon elomiran won ma ro we pe igba pe lo titi ati we pe awon o wa laye fun igba pepe sugbon bi a ba je ologbon o ye ki a mo we pe ko seni to mo la we pe ojo ola owo olorun nikan lo wa oni nikan la ri nitori be o ye ki a se ologbon ki a se fi okan wa si oro olorun bi a ko ba ti ni igbala ki a wa oju olorun titi a o fi ni igbala wo orin dafidi ori kokan din ni ogoji orin dafidi ori kokan din ni ogoji ese ikerin oluwa je ki emi ki o mo opin mi ati iwon ojo mi bi o ti ri ki emi ki o le mo igba ti mo ni nihin eyi ni adura oni samu o nso fun olorun we pe ki oluwa jo ninu anu re ki o je ki o ni oye lati mo bi opin bi o se somoto sisi o ye ki awa na papa ki a ma feti sile ki a se fi ara bale bi emi olorun ti nso fun aloni we pe igba ti a ni laye ko pe mo wi pe o seese ki Jesu Christi ki o de ni igbakugba si akoko yi o se seese ki o je wi pe iku ni o pa oju enikeni ninu wa de sugbon ohun ti onisamu wi ni wi pe igbakugba ti iba je ki olorun ki o fun ni ogbon lati mo igba ti o ni nihin ki o ba le mura sile fun dide olowa adura ti o ye ki o je ti wa ni adura ti o wa ni numeri ori ketalelogun ese ikewa numeri ori ketalelogun ese ikewa lati arin meji ese na je ki emi ki oku iku olododo ki igbehin mi ki o si dabi etire ki adura yi ki o to le gba ani lati run nipo ada eni ti o ba fe ku iku olododo oni lati gbe igbesi aye olododo bi aba fe ki aku iku olododo ani lati ni ore ofe Jesu Kristi ore ofe Jesu Kristi yi ni o je ki a le gbe igbesi aye wa mimo igbesi aye olododo igbehin wa yo si dabi ti olododo je ki a lo si akori keji ninu iwaso wa eyi ni igbehin aye igbehin aye nje o je mo we pe aye ti a wa ninu re yi we pe o n lo sopin o si daju we pe lojo kan opin yo de ba ohun gbogbo eyi ni noa so fun awon ti o gbe ni akoko ti re ti o so fun won wi pe aye igba na o n lo sopin sugbon ko seni ti o gba gbo won ro wi pe bawo ni gbogbo ile ti o wa gbogbo awon ti o mere mere ti won fojuri bawo ni awon nkan won yi yo se lo sopin sugbon bibeli ninu majemu lailai ati ninu majemu titun lati enu awon aposteli lati enu Jesu ati lati ati lati enu awon woli majemu lailai gbogbo won ni won fi ohun sokan po ti won so fun a wi pe aye ti a wa ninu re yi yo lo sopin ati orile ede ati awon ile ati awon oyini ati ohun ti a fojuri ti o wa ninu aye wi pe gbogbo won ni won lo sopin ye ki a wo Peteru kini ori kerin ese ikeje Peteru kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki esi ma sora ninu adura eni aposteli so fun wa pelu imisi emi olorun wi pe opin ohun gbogbo nlo sopin ohun gbogbo o ko si dede ati wi pe nitori na o ye ki a wa ni aire koja ki a kuro ninu ese ki a je ki ododo Jesu Kristi ki o je ti wa ki a si ma sora ninu adura ninu Korinti kini ori keje lati ese ikokindinlogbon Korinti kini ori keje ese ikokindinlogbon sugbon eyi ni mo wi ara pe kukuru ni akoko lati isinsin yi lo pe ki awon ti o le aya ki o dabi eni pe won ko ni ri ati awon tin sokun bi eni pe won ko sokun ri ati awon tin yo bi eni pe won ko yo ri ati awon ti mra bi eni pe won ko ni ri ati awon tin lo ohun aye yi bi eni ti ko saseju nitori asa aye yi nkoja lo aposteli je ki o di imo fun wa nihin we pe aye ti a wa ninu re yi we pe ni igba die si yo koja lo ati awon asa ati awon ohun ni ti o wa ninu aye we pe gbogbo won yo koja lo ati pe igba kokoro le ani lati lo nihin pe eni ti o ni aya ki o ma se je ki aya ki o di ohun lowo ki o mura sile fun ijoba orun ati eni ti o ni ohun ini aye yi ki o ma se aseju ki o ma je ki oro ati awon ohun ini aye ki o di ohun lowo ki a ma se je ki asa aye tin re koja lo ki a ma se je ki won ki o di wa lowo nipa ti ijoba orun ati eni ti n sokun ki o ma se ba inu je gege bi eni pe o ro pe ibanuje ko lopin nitori be ki a tujuka ki a mo we pe igba kokoro ni a ni lo ninu aye yi we pe opin ohun gbogbo o sumo to si ninu Matthew ni Jesu Kristi ni o ti mu da wa loju we pe opin yo de ni toto Matthew ori kewa ese ikejilelogun Matthew Orikewa, Essay Kejile Logun, Bogbo Enyan, Yosi Kori Rayin, Nitori Oruko Mi, Shugman, Eni Ti Oba Fori Ti, Titi De Okwin, Ona Ni, Aogbala, Oso Fun Awepe Okwin Bo, Okwin Wa Fun Eni Ko Kanwa, Okwin Si Wa Fun Aye Ti Awa Ninu Re Yi, Aye Ti Awa Nisisi Yi, Matthew Orikeni Le Logun, Ese Iketa. Bi o si ti joko lori oke olifi, awon mehin re to wa ni koko wepe sopun wa. Ni gba wo ni nkan wonyi yo se. Kini yo se se ami wiwa re ati ti opin aye. Awon mehin mo wepe daju daju opin aye nbo, wepe aye nlo sopin. Ohun ti won bere lowo Jesu ni wo pe kini awon ami ti a le fiye si ti o fi mo wi pe aye o ti fe lo sopin o si fun ni awon amo won yi awon ti o ti ko eko science ati eko imo ijile nipa awon ero opolopo ni won je ki o di imo fun a wi pe awon ami ti won ri o dabi eni wo pe aye n lo sopin ki a pa ti won ti segbe kan awon ti Jesu Kristi so fun wa o je ki o da wa loju wo pe aye ti a wa ninu re wo pe o nlo sopin o sese igba ki yo pe mo ti a o fi ka ohun gbogbo kuro ti aye yi yo fi dopin ninu Matthew ori ketala ese kokan dini ogoji Matthew ori ketala ese kokan din logoji ota ni o fun ota ti o fun fun won li esu igbehin aye ni ikore awon angeli si li awon olukore nihi Jesu Kristi so nipa igbehin aye ye ki awo Ezekiel ori keje ki awo bi Olorun ti si woli yi loju ti o si ri wipe opin bo fun aye Ezekiel ori keje lati ese ikini oro oluwa si to mi wa wepe iwo omo eniyan bayi le oluwa olorun wi pelu si ile israeli opin de sori igun mererin ile eyi ni oro oluwa ti o da wa loju ti o si je ki a mo wepe opin bo ese ikefa opin de o ji si o kiye si o de bayi ni woli yi ni o je ki awon eniyan mo wi pe daju daju opin bo kini o ye ki o je ewa awon eniyan olorun ewa eni ti o mo Jesu gege bi olugbala ewa eni ti nsin olorun nigba ti a mo wi pe opin aye yi o de tan ki a wo Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta lati ese ikewa sugbon ojo oluwa nbo wa bi o le oru ninu eyi ti awon orun yo koja lo ti awon ti ariwo nla ati awon imole oju orun yo si ti inu oru gbigbona gidigidi de yiyo aye ati awon ise ti o wa ninu re yo si jona lulu je bi gbogbo nkan won yi yo ti yo yoni iru eniyan wo li eyin ibaje ninu iwa mimo gbogbo ati iwa bi olorun ki e ma reti ki e si ma mura gidi de ojo olorun nitori eyi ti awon orun yo gbena ti won yo si di yiyo ti awon imole re yo si ti inu oru gbigbona gidigidi di yiyo sugbon gege bi ileri re awa nreti awon orun titun ati aye titun ninu eyi ti ododo n gbe nitori na olufe bi eyin tin reti iru nkan won ni emuragiri ki a le ba yin le alaafia li ailaba won ati li ailaboko li oju re nihi ni olorun je ki o ye wa ninu oro re we pe pelu ariwo pelu ina pelu oru ni aye yi yo koja lo we pe awa ti amo olorun awa ti ani ireti ninu jesu ani lati gbe igbesi aye ailaba won ailaboko ati aileri ni waju re ki a le ba wa le alaafia ninu jesu nigba ti ohun gbogbo yo lo sopin ati so nipa igbesi aye ti wa gege bi enikokan wo pon lo sopin ati so nipa aye ti a wa nisisin yi wo pe

o mo ibukun atorun wa o mo oluwa o mo alaafia ti o wa ninu wipe ati di atun bi iyato ni yi o sese ki ari eni ti o mo orin dafidi ori ketalelogun sugbon ti ko mo jesu christi ti an soro nipa re o si sese ki ari eni ti o mo jesu christi sugbon ti ko mo kini jijin kini giga ibu ati fife anu olorun ati ipese olorun ti a pamọ fun wa ninu orin dafidi yi adura mi ni wo pe bi a ti n keko ninu re loni wo pe olorun yo se wa loju olorun yo fowo to wa le okan wo pe eru kankan koni si ninu okan wa bi a ti wo ipese ati oribiribi ti olorun ti lana sile fun awon ajogun igbala o ye ki a mo olugbala bawo ni a se le mo olugbala ke a mo ni oluwa gege bi olusoagutan wa ke a wa na ki o le so wi pe oluwa li olusoagutan mi emi ki yo se alaini bawo ni a se le mo gege bi olugbala iwe mi mo je ki o ye wa gege bi a se le mo bi olusoagutan wa ninu peteru kini ori keji lati ese ikerin lelogun de ike dogmon eni ti o nti kara re pe ara re ru ese wa lori igi pe ki awa ki o le di oku si ese ki a si di aye si ododo nipa ina eni ti amuyin larada nitori eyin ti nsako lo bi agutan sugbon nisisiyi eyin pada si odo olusu agutan ati bishop okan yin nihin ni aje ko ye wa yekeyeke bi a se le mo oluwa gege bi olusu agutan wa o so nipa wipe o fi ara re rubo fun ese wa o so nipa wipe o ku lori igi lori agbelebo o so nipa wipe gege bi o ti ku fun wa awa papa adi oku si ese adi aye si ododo o wa nso fun wa ni ese karun din logbon wipe nitori tele ati sakulo gege bi agotan ti o sonu sugbon o ni nisisin yi nipa ironu po ada nipa igbagbo ninu jesu christi nipa jijewo ese wa ati kiko won sile nipa riro mo agbelebo jesu christi nipa wiwe ninu eje jesu christi pelu igbagbo wipe ati di eni ti adani ide eni ti adariji ati di agotan ninu agbo ati wipe nisisiyi ati pada si odo olusu agotan ati bishop okan wa nihin ni o ye wa bi ase di omo olorun bi ase n ko ese sile bi ase n jewo awon ese wonyi bi ase n ro mo jesu christi lati wo ese wa nu nitori wipe eje jesu christi omo re ni o n we wa nu kuro ninu ese gbogbo nitori be bi abamo yi gege bi iriri bi abani eyi gege bi iriri igbala iriri atunbi o je wipe aje ti olorun ki se gbogbo eni ti n lo sile isin ni a n pe ni omoleyin jesu ki se gbogbo eni ti n ka bibeli ni o mo eni ti o ko bibeli ki se gbogbo eni ti o wa ninu agbo ni o ni oluwa gege bi olusu agutan re kiki awon ti a ti dariji kiki awon ti a ti wo ese won nu kiki awon ti o ni eri yi ninu okan won wipe jesu ti so won dominira kuro ninu ese awon ni won mo jesu gege bi olugbala mo so lekan wipe ikan ni ki a mo olugbala ikeji ni ki a mo itoni itoju ipese ati ibukun ti o je ti wa nitori wipe a mo jesu gege bi olugbala wa bi a ba wo orin dafidi yi daradara bi a ba si ka ni akaye a o ri awon ipese ati itoni ati itoju ti olorun pese fun awon ti won mo jesu gege bi oluwa ati olugbala bawo ni a se le ni imo ti o to ninu orin dafidi yi ye ki a wo owe ori kerin ese ogun ati ese ikokanlelogun omo mi

tilati ma wa ijile ife yin ninu oro yi an bebe we pe ife lati se awari ife lati somo yin si ife lati duro li ona na ti o lo si iye ni pekun we pe ife yi ki o ku mo wa ninu loruko Jesu bi ati wa loni ti an fe ko ti a sin fe gbo lati enu yin e ba wa soro e la wa loye e se wa loju e fi se paya iran orun ti inu bibeli e fi han wa loruko Jesu gbogbo bi ti iye meji ati eru gbogbo ibi ti okunkun abi owusuwosu tinu aye yi ti o wa ninu okan eni kokan wa e ba wa le won jade pelu ina ati imole oro yin loruko Jesu bi ese ti nko wa emi lati gba lati se lati tele yin titi de opin e fi fun wa ni oruko Jesu e mu ki aye ato si awon ti o wa ninu aye ki ireti wa ki o le wa ninu yin titi ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Loni ni a tun bere awon eko ti a tin ko lese lese ninu epistle ti Paulu si awon ara Kolose. Bi o ba je eni ti o tin ba pejo tele tele o mo wi pe a ti se opolopo eko ninu iwe Kolose yi epistle ti awon ara Kolose ati ko ninu ori kini a si ti ko ninu ori keji loni a n wo ori keta a si n ka lati ese ikini titi de ese ikerin. Awon ohun ijinle popo ni Olorun fi pamo fun wa ninu bibeli ati ninu awon episteli paapaa paapaa ninu eti a fe ka loni awon ohun ijinle popo ni Olorun fi pamo fun wa ti o se wipe bi o ba ye wa bi a ba si gbaro bi a ba gbadura le lori yo mu ki igbese aye onigbagbo ki o ye wa ju be lo yo si je ki ore ofe Olorun ti a fi le gbe igbese aye asegun ki o ju be lo ni igbese aye wa. Nitori be bi a ti n ka awon oro wonyi ma se je ki omo tabi eni ti o joko segbe re ma se je ki o di o lowo ni igba popo ni awon alabiyamo laarin wa ni won ma n gba awon omo won laye lati di won lowo elomiran o sese ki o je wipe a ma toju omo tabi ki o ma fi omo fun omo ki o ma se fi eti si eko ti a n ko nitori be ki a ma se je ki ohunkohun tabi enikeni ki o di wa lowo enikan wole nigbati a ti bere ikeko ni tabi nkan kan lo bo sile lowo enikan tabi ohun kan miran lo nsele nita tabi ariwo ni a n gbo lati ibo miran e ma je ki awon nkan wonyi ki o di wa lowo ki a ba le je eni ti o n fi ohun rere awon ribiri ti Olorun ti pese fun wa ki a le fi sere je ninu odun titun yi. Nitori be bi a ti n si bibeli be ni ki o ma si bibeli re ki o si ma fi oju ba awon ti a n ka ki o ma fi oju ba won lo. Eko bibeli ni a wa fun a si n lati wo bibeli wa bi a ti n si bi a ti n ka mo n ka lati Kolose ori keta lati ese ikini. Nje bi a ba ti ji yin dide pelu Kristi e ma saferi awon nkan ti n be loke nibi ti Kristi gbe wa ti o joko li owo otun Olorun e ma ronu awon nkan ti n be loke ki se awon nkan ti n be le aye nitori eyin ti ku a si ti fi iye yin pamo pelu Kristi ninu Olorun nigbati Kristi eni ti se iye wa yo farahan nigba na li eyin pelu o farahan pelu re ninu ogo. Ese merin yi ni a fe se asaro le lori loni o n so nipa igbe aye eni ti a ji dide ni ese ikini o ni nje bi a ba ti ji yin dide pelu Kristi.